0: Siyempre. At the K-5 Sir Aljan, K-5 News of the Philippines, magpapatuloy po ang labanan ng wrestling mula sa May 25 hanggang sa May 29 na gaganapin sa Bayugan City Dome, mga K-5. At base nga po sa ulat nating nakuha, due to the size of the event and the use of over 30 venues, exact about times, weights, and matchups will be released at the official venues, mga K-5. At mula po dito sa Prosperidad Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ito si K-5 Gondi Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K-5 News FM.
1: Maraming salamat po, K-5 Gondi Glodove, mula po sa wrestling match kung saan po ay inaantambayan ito ni K-5 Bernie Kabuso po ng K-5 News FM Dumaguete, dahil yung wrestling champion representing Negros Island Region na naging palaro champion ay galing po sa Bayawan City, Negros Oriental. Sa ngayon, mula po sa wrestling, puntahan natin si K-5 Kevin Chisora. Standby, Zandro. Volleyball muna tayo. Isa sa mga inaabangan po. Ha? Alam niyo naman, sikat dito ang Ibra, sikat din ang NIR pagdating sa volleyball, lalong-lalo na sa mga taga National Capital Region. Para po sa kalaman ng ating mga kababayan, itong si Brianna Ang will be the last year po niya sa paglaro, sa palaro, dahil magiging college na siya, sasama na sa UAAP. K-5 Kevin, magandang umaga. Kamusta po ang preparasyon at saan o gaganapin itong volleyball at kailan po magsisimula? Sandali po, K-5 Kevin. Yung linya po ninyo ay nakamute po kayo. Go ahead po.
2: Aga rito, thank you for that. Naraga rito. Para sa mga sa mga taga-Tumbawal at taga-Southmar at saka Leyte, saan po naging na
1: parang nakamute po kayo. Nakamute pa rin kayo. You have to adjust. Nakamute siya, nakamute.
2: At mag-a-adjust sa dosi ng
1: okay po. Go ahead po, Sir Kevin.
3: Yes, yung volleyball games natin ay magsisimula.
1: Hindi talaga pumapasok. Okay, Sir Kevin, go ahead.
4: Yes, Sir Eljan. Good morning. Eljan.
3: Morning.
4: Okay na po yung audio natin.
1: Okay. Iyon muna, sir. Iyon muna. Sir Kevin, go ahead.
4: Okay.
3: Okay.
4: Yung teams ng volleyball. Magsisimula ang bakbakan sa volleyball ngayong May 25 at matatapos sa May 30. Kapanapanabik na inaabangan yung secondary girls volleyball, dahil alam natin andoon yung mga stars ng palarong pambansa volleyball. Siyempre, pinangungunahan ng defending champion na National Capital Region. Pero andito lang yung mapanganib na Region 6. Pero parang yung team na ata ni Brianna ngayon na nasa NIR, yung contender. Pero andun din yung Region 8 na inaabangan na galing Ormoc City. At sigurado, narinig ko na parang meron namang magpupuntahan dito na mga professional volleyball players na magiging guest sa opening ng volleyball games. O yun ang inaabangan, maliban lang sa napaka-panapanabik ng mga laro sa volleyball, ay posible daw na pupunta rito yung mga stars ng Philippine Volleyball League ng mga professional players at magpapakita sila doon sa opening ceremonies ng volleyball games. Sir Eljan.
1: Okay. Thank you po, ha. K-5 Solomon, naka-mute tayo. Okay.
5: Okay.
1: So, sa ating mga kababayan, thank you po, K-5 Kevin, ha. Abangan natin yan. So, mula po kay K-5 Kevin Shizona, puntahan po natin si K-5 Jimmy Gregorio, kasi ang kanyang event ay swimming at saka athletics at saka dance sports. Pero titignan natin, kasi andito siya ngayon sa paligid, inikot niya lahat ng mga booth dito kasi in line sa darating na palarong pabansa na magbubukas this coming Sunday, meron pala silang Naltiyagan Festival dito at kasabay nilang gaganapin sa 66 palarong pabansa in Agusan del Sur, lalong-lalo na sa Bayan ng Prosperidad. Para number one, K5 Jimmy. Pwede ko ba ninyo bigyan kami ng impormasyon? Ano-ano bang mga booth na andito ngayon sa paligid? K5 Jimmy, good morning.
5: Yes, sa K5 Eljan, good morning. At sa mga K5 natin sa buong Pilipinas, no, nandito tayo ngayon sa Dato Ipos Makapandong Cultural Center sa labas lang ng Plaza Sports Complex kung saan magpa-perform si Rico Blanco sa opening ceremony ng Palarong Pambansa. At ngayon, K5 Eljan, nandito tayo ngayon sa isang booth kung saan sa labas mismo, no, may 13 tayong municipal booth kung saan tampok ang mga produkto ng kanilang bayan. Sa ating pag-interview kanina K5 Eljan sa kay Ma'am Mary Ann Lumapas, ang Senior Cooperative Specialist at Local Economic Development Investment Promotion Officer ng Municipality of Esperanza, nagsimula sila ka K5 Eljan noong pang May 11 hanggang 31. At after that, K5 Eljan, no, mag-resume sila sa June 12 to 17 para sa kanilang Naliyagan Festival. Sa ngayon, K5 Eljan, kasama natin si Ma'am Mary Ann Lumapas para mag-salaysay sa atin, no, ng konting information about sa Naliyagan Festival. Ma'am, good morning. Live po tayo ngayon sa K5 News sa Pampalipins. Pwede mo po bang ma-isalaysay sa amin kung ano po yung Naliyagan Festival?
6: Good morning, everyone. Yung Naliyagan Festival po is province-wide celebration namin, which composed 13 municipalities and one city in the province of Agusan del Sur. Sinushowcase po namin yung culture ng isang Agusanon that composes three tribes, the Higaonon, Manobo, and Banuaan tribes. Tapos sinushowcase din po namin ang mga produkto ng Agusan del Sur. Meron kaming products ng malalaking production ng corn, meron kaming malalaking production ng palay, meron din po kaming malalaking production ng mga gulay, tsaka yung mga processed products. Meron kaming inland tilapia production na makikita po lahat yung mga products namin sa mga respective na mga tribe, mga agri-trade booth ng 13 municipalities tsaka isang city pa.
5: K5L dyan.
6: Bukod pa po dyan, meron po tayong mga handicraft tsaka beads na ginagawa po ng mga indigenous people, youth natin tsaka mga women's po. Tapos yung mga processed product po na ginagawa din po ng mga farmers po natin doon po sa women's sector tsaka sa mga IT sector din po.
5: Sige. Ating okay. Po narinig ang K5L dyan at K5 News of Philippines, si Ma'am Mary Ann Lumapas, ang Senior Cooperative Specialist and the Local Economic Development Investment Promotion Officer ng Municipality of Esperanza, kung saan isa sila, no, sa 13 municipalities na nag-showcase ng kanilang booth dito sa labas ng Plaza Sports Complex ng Agusan del Sur. K5L dyan.
1: Maraming salamat, Jimmy.
5: Sige, mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, K5 Jimmy Gregorio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat, K5 Jimmy Gregorio ng Antique. Ano? He will be covering the swimming match, yung swimming event, magsisimula on Monday dito po sa stadium kung saan gaganapin ang opening ceremony this coming Sunday. No? So, mula po kay K5 Sandro, puntaan na natin si K5 Dan Chavez. Archery at saka ano bang dapat abangan sa opening ceremony. Nakantabi ngayon si K5 Dan Chavez mula po sa Santiago, pero he will be covering the archery events sa Palarong Pambansa. Dan, magandang umaga po sa inyo. Dan? Dan Chavez? Naputol po si Dan. Ano? Nawala yung signal. Naputol? Okay, balikan natin konti si K5 Dan Chavez. Medyo mahina ang kanyang signal. So now, nawala po sa ating broadcast si Dan. Ano? Balikan natin. Dan, andiyan ka na ba? Oho, naputol siguro yung line natin mula kay K5 Dan Chavez. Now, mula kay K5 Dan Chavez, i-check natin si K5 Jerilo kasi nakasama niya ang governor dito po sa Agusan del Sur. Ano ba ang kanyang mensahe para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kanilang hosting ng Palarong Pambansa 2026? K5 Jerilo, magandang umaga po sa inyo.
7: Jerilo?
1: Okay. Kay Pebrini, baka naka-mute yung live natin kay Jerilo, no? Naka-mute. Okay, balikan natin, ha? K5 Jerilo, kamusta ko kayo? Jer?
0: K5 Aljan, at K5 Eric, okay na ba?
7: Yes, clear. Yeah,
1: coming loud and clear.
0: So, K5 Eric at K5 Aljan, nakapanayam natin kahapon, exclusive ang gobernador ng Agusan del Sur na si Governor Santiago B. Cani Jr. At sa eksklusibong panayam natin sa kanya, sinabi ng naturang gobernador na tatlong dekada na preparasyon ang ginawa nila upang maging matagumpay at upang matuloy itong palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. At kung makikita natin, kakipa ba dyan at kakipa Eric, talagang pusta na ang kanilang ginawang paghahanda, no? Merong mga venue facilities na talagang makikita natin pang ASEAN na mga design ka K5 Eric and ka K5 Aljan. So sa visiting area sa K5 Eric and K5 Aljan, may mga na-provide naman sila. So pakinggan po natin ka K5 Eric and K5 Aljan ang ating interview kay Governor Santiago B. Cani Jr.
7: Okay.
8: In terms sa preparation, 100% na tayo as of today. Yung support naman sa mga atleta, atleta sa buong Pilipinas, hindi lang atleta ng Caraga Region. Buong-buo po ang ating suporta doon. At lahat po ay binigyan namin kung ano man ang dapat ibigay to the best ability and capability of the provincial government and of Caraga Region. So, yun. Naibigay naman namin ng gusto naming ibigay. So, this time, antayin na lang natin kung anong magiging resulta sa mga tulong na ibinigay ng provincial government at ng mga opisyalis ng Caraga Region. You can expect that it will be a palarong pambansa, which is one of its kind. Yun lang talaga ang pwede kong masabi ngayon. At pinagandaan talaga namin to. This is three decades of preparation to hold the Palarong Pambansa here in Agusan.
9: Guys, ang mga cellophane.
8: So expect that we really will deliver all the expected deliverables in the Palarong Pambansa. Yan, mensahe ko po sa lahat ng mga Pilipinong mahihilig sa sports. Ibibigay po namin lahat naming makakaya para kayo'y matuwa, para ang experience niyo sa Agusan del Sur will be worthwhile. At doon naman sa mga atleta, ibibigay po namin sa inyo, lahat ng mga atleta dito sa Agusan del Sur, the sports facilities that Agusan del Sur can offer, at magiging very good experience para sa kanilang lahat. From the swimming pool to the track oval, to the different ball courts and other playing venues. Pinagandaan talaga namin to at sana papasa to sa standard ng ating mga atleta sa buong Pilipinas.
0: At narinig po natin at narinig kakita Galjan at Kay Eric ang panayam, no, kay Governor Santiago B. Cani Jr. At sabi nga ng gobernador ka K5 Eric and Kay Valjan, nabigay naman nila ang lahat na suporta at actually nagbibigay rin sila ng mga pasnaks, allowance at iba pang suporta, just like mga services or mga bus para sa kanilang transportation, no, sa ating mga atleta sa iba't ibang rehiyon na kalahok dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur, ka K5 Eric and ka K5 Aljana. Mula dito sa Agusan del Sur, ako sa K5 Jerry Lou Mungkal na Luis para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News.
1: Maraming salamat po K5 Jerry Lou na Luis sa inyong pungulat at yung pareha mula po sa tanggapan ng kagalang-galang na gobernador ng lalawigan ng Agusan del Sur, Governor Santiago Cani Jr. Mula po kay K5 Jarilo, punta natin si K5 Dan Chavez. Standby Sandro Salazar. K5 Dan, magandang umaga. Kamusta naman po yung archery games at anumang dapat antabayanan sa opening ceremony this coming Sunday?
7: Foro de los Pueblos.
9: Okay. Inintay natin yung signal ng reporter natin, tasked to do the coverage on archery. Still, you're listening sa nationwide tandem broadcast ng K5 News FM Philippines as we bring to your doorsteps the coverage for AgSur Palarong Pambansa 2026.
1: Okay, kamusta K5 Eric?
9: Negative pa rin ang pasok ng reporter natin, but still, the whole Philippines and K5 News FM Hello. Network, Sir Eljan, is listening to you.
1: Okay, kamusta yung K5 Eric? Kamusta yung pasok ko dyan sa'yo?
9: You're coming in. Yes, very clear.
1: Si K5 Dan, tingnan natin ha. Dan, kamusta ba yung signal mo, Dan? Balikan natin. Dan, kamusta ko kayo?
9: Dan Chavez.
1: Eric, kamusta yung pasok?
9: Walang audio si Dan eh. Ipaki-unmute ng ano niya, ng system niya. Wala siyang audio ngayon.
1: So, walang audio si K5 Dan Chavez. Balikan lang kita K5 Dan Chavez. For the meantime, puntan muna natin si K5 Sandro Salazar for the swimming and athletics this coming Monday. You know? K5 Sandro, habang hinintay natin ang signal kay Dan, Sandro, kamusta naman dyan sa inyong kinalalagyan sa oras na ito?
10: Sandro. L. John, K5 Eric, no? At K5 News FM Philippines, sa Mayo 26 hanggang Mayo 30, no, mag-uumpisa itong athletics event natin, no. Kasama na rin diyan yung swimming events, no, sa iba't ibang kategori. Sa ano nga natin dito sa athletics event, gaganapin ito sa Patin Ice Sports Complex, no, sa track oval sa Prosperidad Agusan del Sur. Pero ang lahat ng multi-sport tournaments officially mag-o-open siya sa or magbubuka siya officially sa Mayo 24, no, at magsasara naman ang seremonya sa Mayo 31 ngayong taon. Sa athletics regular competition, K5 Eljan, K5 Eric, K5 News FM Philippines, ang sa Mayo 26 yung preliminaries natin, no, mag-uumpisa tapos susundan yan ng qualifiers. At syempre, sa huling araw nga yung finals natin. Sa Mayo 30 naman, finals ng athletics events at yung medal ceremonies. Yung sa ano naman, sa dito sa kategorya natin, baka posible pong mahahati ito, no, sa isang araw natin, K5 News FM Philippines, mahati itong event natin, no, into two standard operational blocks. So meaning to say na para po, no, in order to protect our students para po sa extreme midday heat, mahahati ito. Sa morning session, mag-uumpisa itong track and field natin from 5 a.m. in the morning until 9:30 in the morning. Yung long distance running finals, itong hurdles heats natin, high jump and throwing qualifiers. Sa afternoon session naman po, sa 3:30 p.m. hanggang 7 p.m. po, yung short sprints, 100-meter run, 200-meter run, 400-meter run, finals, relay heats, finals, and triple jump finals naman. So, ang iba't ibang kategory natin, from elementary boys, elementary girls, secondary girls, and secondary boys, saka po yung Paralympics natin, ay pagsasama-samahin po sa isang araw, pero sa isang araw may dalawang standard operational blocks para naman po maproteksyonan yung ating mga atleta sa kanilang kinakalahukang mga iba't ibang kategorya sa athletics event po. Yan muna ang latest mula dito sa ating area, K5L John, K5 Eric, K5 News FM Philippines. Para po sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ako si K5 Sandus Salazar. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat, K5 Sandro Salazar. I-check ko na si K5 Red Salgado muna po sa volleyball venue kung saan gaganapin ito mga laro na volleyball. Check natin si K5 Red. Red, kamusta o dyan sa inyong kinalalagyan sa ngayon? K5 Red?
9: Red, come in. Wala.
1: Okay, naputol yung line natin kay K5 Red, but at least mayroon tayong idea kung ano mangyayari at sa ano mga events ang dapat ninyong antabayanan. Bukas, magsisimula na ang basketball tournament, ano? At magsisimula na ang elimination round ng basketball for secondary boys. So yan muna ang mga kaganapan na maibibigay namin at maiulat mula po dito sa K5 News FM Agusan del Sur, Palarong Pambansa News Bureau. Kasama ating buong production team sa pamumuno po ni K5 Solomon Director at si Rene Ugapong, sina Jack Aliupan at saka si Bakoy, na kung saan ay nagbibigay po ng tulong para mabigay natin ang pinakamabisa at pinakamalakas na broadcast mula po dito sa Agusan del Sur. Problema maulan, kaya nagkaroon po tayo ng problema sa ating koneksyon. So ang balita natin mula dito ay atin sa inyo ng Power Trio, DTX 500 MyTC, kasama na ang D3 Bio, at DTX Coffee Mix, kasama na rin ang Dio Fresh at DTX Beauty Soap. Thank you sa tulong ni na Deputy Speaker Congressman Alby Benitez ng Lone District of Bacolod City, Mayor Greg Asataya ng Bacolod City, and we have Congressman Ferdy Marañon ng 2nd District of the Province of Negros Occidental and Mayor Salvador Bonig Escalante ng Cadiz City. Mula po dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Ako po ang inyong tagapagulat, K5 Elgin Castaño, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
7: Furo! Tunumanun sa mga lapas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, tutinaw sa mga lubog nga issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon. Magamainit na issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
11: Last 8:26 mga ka-K5, ano? Kato nga bahin K5 Pam, hatod yun nato sa...
12: Siyempre sa DTX Coffee Mix. Mm-hmm. Para ma-detox or mag-sexy, ato ang mga suking tigpamin ng K5 Pry. Mm-hmm. Para malimpiyuhay na, mawala ang ato ang mga kolesterol.
11: Correct.
12: Sa atong kalawasan mo. Inom na yung tag-detox coffee mix kaya maurag yun ay makatabang na to.
11: Aha.
12: Oha, nakakapi ka na naka-detox ka pa K5 Pry.
11: Yes, para ma-detox mo diha mga higala, dapat naka-DTX 500 coffee mix na. And basig na tingala mo nagtagalog kwanto K5 Pam ha sa mga tagpaminaw na to nang hook up ta from Bacolod to nationwide sa palarong pambansa 2026. Aha. Ah, sige. Hulat-hulat lang si Ma'am Jess kadali. Aha, sige. And dali lang dyan sir ha. Hulat-hulat lang si Ma'am Jess ha. Nang gawas lang. And nationwide to siya nga pag-update sa ato ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur K5 Pam because
12: Ako tayo taga San Carlos no.
11: Oh yes, daghan no. May mga atleta ta from San Carlos City nga mabal-an ninyo ang update via K5. So paminaw lang jud mo dinhi sa buntag udto og kahaponon ano.
12: Sa mga naay mga anak dira nga mga napil dito.
11: Yes, may mga para maka-update mo kinang paspas K5 Pam Dasig.
12: Correct.
11: Aha, so 1 week na sila nga ang the only K5 station nga naay ing-aning coverage K5 Pam nga tanan nga mga dula dito ato ang mahibaw-an via K5. Iba tala ba ang K5?
12: Iga. Tayo dyan lang K5. Ibanahan sila muhatag og serbisyo publiko.
11: Ayun.
12: Serbisyo publiko na gamit muhatag mga information.
11: Correct. No? Last 8:28 na K5 Pam. Sige.
12: Sige.
11: Dito ta sa mga balitang dagko sa nasyonal. Atong niagi mga adlaw murag wala na to sa gitandog ni kay murag pausab-usab kay fam.
12: Pausab-usab ang desisyon.
11: Ang desisyon, but today or yesterday na yung mga latest about Senador Bato de la Rosa. And ang mga kaganapan po kay fam sa Senado, no? Daghan ng nangahilak.
12: Nanghilak.
11: Na ay murag gusto na jud mo hilak pero dili ka hilak.
12: Dili mo gawas kuluha. Kulang to sa gibati.
11: Kulang guro sa yes, tama, no?
12: Kulang sa gibate, kulang sa feelings.
11: Wala gi siya kuro kahuna-una nga kinang makahilak nyo pa nga di ka kagagwas imong hugaw
12: diha. Ako ato. Ako ato maghunaon na ako nga
11: ang baboy.
12: Gibunala o baboy. Oh, gibunala kong mama para makahilak jud ba?
11: Dramatista jud ay ka, no?
12: Yes.
11: Yes.
12: All right.
11: Unsay update ni Senador Bato de la Rosa
12: kay Pam? Sus, Gino, okay, Fibray.
11: Ah.
12: So una naman tong gipagawas, no, ang ICC warrant batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
11: Mm-hmm.
12: Pero gani wala pa siya gidakop dayon kay wala pa i-order.
11: Okay. Mm-hmm.
12: Pero kani kagahapong adlawa naana joy order to arrest batok kang Senador Ronald Bato de la Rosa kay Fibray.
11: Mm-hmm.
12: Nga gipagawas sa Department of Justice kun DOJ.
11: Aha.
12: O gimanduan na ang PNP uga NBI nga ipatuman kini ang pagdakop ni Senador de la Rosa.
11: So dili na ni siya kuan, ingon nato nga wala pa toy mga ICC, wala pa yung mga warrant of arrest in ana. Mm. So karon ang Department of Justice na jud mismo
12: ang mauna, nimando
11: na sa NBI og PNP.
12: Yes, nga ipadakop si Bato.
11: Mm-hmm.
12: So kagahapon, gikumpirma usab ni Department of Justice Secretary Frederick Vida.
11: Aha.
12: Nga gikonsidera na di ay easy fugitive from justice si De La Rosa.
11: Tugante na jud siya.
12: Tugante na jud siya kay Fibray.
11: Grabiha, no.
12: Nga kinahanglan daw madala dito sa International Criminal Court kon ICC.
11: Okay.
12: Aron maatubang iyang mga kaso.
11: Aha. Onya. Mhm.
12: So, kaning maong lakang, una naman itong gibasura, no, katong TRO.
11: Aha.
12: Temporary restraining order ni Bato.
11: Aha.
12: So, human ato, di rin nagimanduan nga ipatuma na ang pag-aristo ni Bato.
11: Mm-hmm. Okay. So, uyat na sa PNP or sa DOJ, ang igingo na ito nga warrant of arrest kay Fibpam.
12: Mm-hmm.
11: Naana dyan sa ilang mga kamot.
12: Yes. Kay, so, dakpo naman ginila.
11: Dakpo na dyan, ano? Mm-hmm. In fact, ang Interpol, red status na dito si Kuan. Naka-red status na si Bato kay Fibpam.
12: Mm.
11: Sa International Police ba kay Fibpam ba? Grabiha, no?
12: Grabe.
11: Mm-hmm. So, anyways, ang atong pangutan on diri, if the PNP may naa na ba'y giuyatan jud ni nga warrant of arrest coming from DOJ. Kaya naa na may mando, no?
12: Mm. Base yan, possibly.
11: So anytime, kung asa si Bato de la Rosa makitaan, pusasan na ni siya kay Fibpam.
12: Yeah, saan na yun kay Fibray?
11: Grabihan.
12: Pugante naman yun siya.
11: Pugante naman yun ang tawag niya.
12: Mm-hmm.
11: Yatis. Kaluuya ni Bato, no?
12: Di na gito siya mubalik sa impeachment trial ni VP Sara.
11: Hilom-hilom na biya unta ni kay kinabang borag nawala man yun to siya.
12: Mm. Lugay to nawala man.
11: Lugay nawala, mga 6 months nawala. Nabalik usab ang kagahod o kabanha ni Bato pag isang katong nimpakita siya sa Senado.
12: Yes. Di balik, no?
11: May balik. Unya ning kalit ning tumaw kining warrant of arrest kay Fibpam.
12: Mm-hmm.
11: Feeling na ko burag na kuan ba? Burag na interest ang kapulisan. Last binadyod ang taga-NBI sa nahitabo dito sa Senado kay Fibpam.
12: Atong kwan, shooting.
11: Atong shooting nito. Onsa to? Di man ta makaingon.
12: Shoot out. Di shoot po dito kayo yung shooting.
11: Oh, di po to strafing. Onsa to? Encounter? Ano ba?
12: Basta buto-buto.
11: Ah, basta na ibuthanay dito. Balo.
12: Buto-buto.
11: Dito to, nag-umpisa nga burag ding balik ang pagawas sa ICC nga burag na hilom naman unta to.
12: Hilom na gyud unta.
11: Mhm.
12: Or
11: basi hiluman ra
12: kay para magpakita gyud siya.
11: Magpakita gyud siya.
12: Mhm.
11: Burag halitan gud maayos ba to, no?
12: Grabe.
11: Laina, no? No, no.
12: Wa di siya nagdahom nga pag-abot niya na naligatang.
11: Bitaw. Usa, usa, being a Filipino, di ko, di ko, ano sa Bisaya kayo na?
12: Aang.
11: Bilang usa ka Pilipino.
12: Isip usa ka Pilipino.
11: Isip usa ka Pilipino.
12: Isip mo'y litong-lito.
11: Maluoy tang bato.
12: Correct eh. Uh-huh. Tawra po biya.
11: Galing kay, mo na lagi, basta ing ana ng mga sitwasyon, ang konsekwensya usahay dapat maghula-hula ka na kay Five Pump.
12: Anong dyan dapat?
11: Like for example, buhato ni Muni.
12: Mm.
11: Unsa kaha ang mahitabo?
12: Unsa in the future?
11: In the future. Basigula yun ni sila naglaom or unsa yung sistema?
12: Well, murag ang ilang yun na siguro. Karon lang adlaw.
11: Karong adlaw ra ang pagbuhat ra jud, but after
12: wala
11: all.
12: Wala para ugma, para sunod adlaw.
11: Tiwas.
12: Tiwasan.
11: Now, sa pagkakaron, si Senador Ronald Bato de la Rosa nowhere to be found the Budosab.
12: Mm.
11: In short, wa na po siya mahibawaan kung asa siya na Petron.
12: Nagtago na po daw.
11: Ah, gipangutana si Senador Robin Hood Padilla kung maidea siya. Siyempre, di manugid ang tao.
12: Nangan man mo na siya, dito na ko gyato, no?
11: Ah. Kay siya man jod ang gisakyan. Mm. Oo. Siya man ang gisakyan. Siya'y uban ni Bato. Mm. Sakay sa ihang sakyanan.
12: Sana kung sakyang Bato.
11: Ana, onya, ning sakay sa balo unsa chopper to unsa gisakyan ato kay balo baka nga naapil sa investigation karon og dako ang posibilidad kay Five Pump nga kuhaan og pilot license ang piloto nga maoy gisakyan ni Senador Bato de la Rosa nga nakaikyas atong
12: Higayuna.
11: Mayo 14 katong higayuna kay Five Pump.
12: Oy.
11: Oh, nahibaw-an na ba ang tangiya po sa chopper? Kung kinsa ang tangiya nga negosyante? Oh, base ang chopper po, murag kuhaan po og authority kay Five Pump nga makalupad. According to Civil Aviation Authority or kining of the Philippines or kining kaap kay Five Pump, mamauni sila ang mga otoridad nga gagovern sa mga naglupad-lupad sa kahawaan.
12: Uy.
11: Aside from the pispis o langgam diha, ha? Naana ba? So sila na, mga eroplano, helicopter, kung unsa pa diha, kay Five Pump. So, katong gisakyan ni Bato, may posibilidad nga kuhaan pod og papel nga makalupad legally after nga gipasakay si Bato nga nakaikyas from the Senate kay Five Pump.
12: Grabihan, no?
11: Ang piloto murag kaksan pod og lisensya as pilot kay Five Pump tiwas.
12: Ang kuan pa gyud ni kay si Padilla pod.
11: Ah.
12: Si Senador Robin Padilla posible pa siyang manubag.
11: Manubag jud ni siya kay nahimo bina siyang kuan ay. Nahimo siyang murag siya ang murag obstruction of justice or kinabang harboring of criminals. Murag ana ang sitwasyon.
12: Ana.
11: Moingon tag harboring of criminals, imo ang gidipensahan ang tao nga dalakpon kay Five Pump.
12: Yes. Pwede siya kasuhan.
11: Pwede gyud kasuhan, harboring of criminals, yes, or obstruction of justice, etc., etc.
12: Mm.
11: Di ta ka kuan jud ana kay mga legalidad, but
12: yes, nani siya sa kuan kay February. Presidential decree.
11: Mhm.
12: 1829
11: aha,
12: nga pwede makasuhan ang bisan kinsang individual
11: aha
12: nga mitabang sa usa ka taong adunay kaso or dalakpon.
11: Na.
12: Ya kay si Padilla biya to, persons of interest biya to sa pagkuan.
11: Tuuna jud.
12: Tuuna jud.
11: Siya gibuhat o person of interest because nga siya ligi ang ning aid or ning tabang ni Bato aron makagawas sa yes, Senado nga building kay Five Pump. Grabihan, no? Daghan kayong naangil ba?
12: Daghan, Jun.
11: According to An-An, puro lagi sila Bato ang nahilom lagi ang flood control.
13: Tuno manun sa mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
11: Mao, Jun, na. Kung unsa to'y mao'y trend kay pa, mao, Jun, na.
12: Mao'y sakyan.
11: Mao na'y sakyan, Jun. Ang flood control, may mga priso naman, Jun. No? Katong mga engineer, kato mga construction owner, di ba? Kung si tawag ato nila? Ha?
12: Kontraktor.
11: Kontraktor.
12: Pero mga dagko, kwan, wala pa.
11: Wala pa'y uban nga hulat-hulat lang ka, ma'am An-An. Kaya ako naghulat po ko nga ibalik yun na ang flood control controversy.
12: Yes, kadili pwedeng makalimta na lang na.
11: Yes. Actually, ang may dakong papel karon sa Senado nga ang flood control controversy, ang majority ron.
12: Mm.
11: Ang majority sila ni Senador Alan Peter Cayetano, si ang presidente karon. Kung ila nang ablihan usab, mas nindot kay
12: Pangulo.
11: Ah. So kinsay chairperson karon nga muuyat ana burag ibalik man ni Senador Rodante Marcolita, ato nang huwat-huwaton.
12: Kay daghan po ko kitag mga komento kay February.
11: Ah.
12: Kabay na ni Senador Bato nga nalimta na daw ang flood control.
11: Aha.
12: Wala to na lang na to nga mubalik na.
11: Yes. But I doubt ni Fabe Pam nga ibalik ta diha sa Senado. Aga doubt ko ha.
12: Mm.
11: Because duha or tulo sa majority ng mga senadores na to ang nalambigit ana.
12: Oy.
11: Oh, what I mean is tulo sa majority ng mga senador
12: nga naapil anang flood control.
11: Nga naapil anang flood controls. Kinsa na sila?
12: Oy.
11: Kinsa ganito? Senador Joel Villanueva. Senador Jinggoy Estrada. Og Senador Cheese Escudero. Na.
12: Uy.
11: So, Ma'am An, ako I doubt if ibalik nila ang flood control.
12: Kay naman di ay naapil sa majority di ay.
11: Na, naa sa ilang grupo na apil ang gitawag nato kay Fabe Pam nga na nalambigit ang flood control controversy. Ha.
12: Posible pong din ay balik.
11: Pag ipanas man ni Ma'am An-An ang kuan, usan niya ka-post nga burag nag-focus lang ni Bato sa pandisal, unsa to. Wala lagi ni Ma'am An-An.
12: Dahil luod na si Ma'am An-An.
11: Ayong luod na yun.
12: Mm. Ay, pang luod Ma'am An-An kay balik bitan ng flood control investigation.
11: Na, na. Unsa to yung mong i-comment ko sa Ma'am An-An? Ibalik ko na itong basahon. Unsa to? According to Ma'am An-An, foro na lagi sila Bato o nahilom lagi ang flood control.
12: Mm-hmm.
11: And now, therefore, but now, therefore...
12: English mo to eh.
11: Doubt ligi ko kung ibalik to.
12: Okay na, may naapin silang grupo, good po di ay.
11: And usa sa mga rason... Sa feeling lang nako ako ang natanaw kay Fabe Pam ha.
12: Mm.
11: Nga atat na atat kay sila nga ilisan ang liderato sa Senate.
12: Aha. Uh-huh.
11: Para dili mo balik ang flood control. Di mo
12: raging anak
11: yun. Oh.
12: Kabalukas mga utukan kay February.
11: Oh. Ana na.
12: Kay, advance kayo.
11: Kay kung ipasagdan lang to nilang minority sila gihapon, dakoy chance nga ibalik yun ang flood control controversy under sa leadership ni former Senate President
12: Tito Soto.
11: Tito Soto. Na kining tulo pag ingon nga mo change leadership ta diri sa Senate, 14 paspasan nila. Sige. Grabe.
12: Tawagan dai si Bato.
11: Bida-bida din si Joel Villanueva. Mo ni.
12: Kay appeal dai.
11: Appeal man sila.
12: Kurat.
11: So karon, Ma'am An-An, I doubt kung ibalik ang flood control controversy. Hinaot unta. We are hoping that this majority o mga senators nato ablihan nila ang flood control controversy.
12: Okay, wa pa beto na human ay.
11: Na, wa to mahuman. Now, unsa karon ang grabe nga istorya sa Senado? Kakita ko sa balita nga unsa to maligno, multo or unsa to nang tamawo tong bata nga nawala ba nga gikuha kuno siya sa lima ka tawo unsa to?
12: Mare to.
11: Ako anang i-relate dito sa Senado.
12: Oh, sige.
11: Oh, sa Senado kay comedy, drama, action, murag ana ba no?
12: Aha.
11: Uh-huh. Oh. Ibalik na to ang mga issues about ning hilak si Senador Pia Cayetano. No? I guess ang uban diha nakakita naman sa kuan sa mga post, di ba? Mm-hmm. Okay, paspas kayo ang mga postings karon.
12: Social media.
11: Oh. Unsa jud ba ang gihilakan ni Madam Pia Cayetano? Dito jud siya ning hilak kay Fabe Pam sa giingon ni Senador Riza Hontiveros nga murag wala walay nahitabo sa Senado. Oh. So ingon ni Madam Pia Cayetano, amo na to nahitabo sa mua diri. Ang ako ang staff gani na ingon ng hilak-hilak na to. Burag mo babay na ko gani sa mga anak ko kay basi mga matay na mininhi. Anyway, ngon pakarisa, unti virus nga parang walang nangyari dito. Ano ba, no?
12: Dito siya nasakitan.
11: Dito siya nasakitan. Ipadungog, I'm sorry, MJ, no? Ipadungog ko na to gamay si Madam Riza Hontiveros.

0: modakop og mubasa sa Miranda Rights. Kining ganiya nasulti na ako ni Sir Boy nga giplanuhan nga si Senador Bato de la Rosa pwede maka-vote ilang giduso sa Senado karon.
1: Mm.
0: Oh.
1: Pero Zoom.
0: Zoom. Via video ra aron maka-vote jud siya aning hearing. Aron dili para dili ma-impeach si Sara, of course. Anyways, niya si Madam Riza Hontiveros, Senador.
2: Halos isang linggo na. Hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari, na para bang hindi na bastos ang ating institusyon. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? The situation stooped so low that here, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas. Kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. Whether we stand in the minority or in the majority, the Senate as an institution has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. When aggression is normalized and humiliation is treated as political currency, we cannot have a culture that proudly treats fellow Filipinos as enemies to be defeated, all in the name of clout. I refuse to believe na tayo mga Pilipino ay mga bulag na sumusunod sa sino mang politiko. I refuse to believe na wala nang natitirang malasakit, hiya, o pagmamahal sa bayan. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. May we prove worthy of the trust that our people have placed in us. Halos isang linggo na. Hindi ako
0: makana. Okay, so mo na statement kay Feb Pam. Nga mo'y gihilakan. Maloy gihilak, madyod doon sa tinood. Gasquare ang guya niya. Gigihilakan ni Senador Pia Cayetano.
1: Ah, maroon ito yung istorya. Himiya po ni Senator Pia. Eh.
0: Ha?
1: Himi.
0: Himi.
1: Mm.
0: Buraga bata yagit no?
1: Mm. Oh yagit.
0: Kinabang niingon magod si Hontiveros bisa buraga gula na hitabo diri.
1: Mm.
0: Oh. Ingon ni Kuan, eh padungog natog balo si Kuan be.
1: Si Pia, Senator
0: si,
1: Pia.
0: Senator Pia Cayetano be. Mm. Aha.
3: Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Riza Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari.
0: Aha.
3: Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin later na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi, dahil sila ang security, sila ang elevator, women
0: si
3: and boys
0: Ligarda,
3: natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari.
0: Pagkapaita.
3: And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin.
0: Kumusta ka da?
3: Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan?
0: Opo.
3: Napakasakit na sa akin.
0: Kalison.
3: Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko, yes, I am very ready to share my story, to ask questions, pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff, you have your own story. I respect that. But please respect my own story. Thank you.
0: Okay. Ano?
1: Pass.
0: So, we respect,
3: parang
0: no?
3: Nangyari.
0: Yes. Respetuhon na to siya.
1: Respect the story.
0: Tingon niya, kung wala ka diri, ato ka to. Ato ka dito. Wala ka diri, wala kay rason nga mo question. Oh, wala question eh.
1: Wala question. Isa mo na to.
0: Oh.
1: Respetuhin natin.
0: Respetuhin natin siya.

0: Kuan man gud. Ingon sa ubang nga mga senador. Kinsay mga musta diha bisan nagkagubot na kay mayo ra may lingkod-lingkod sila misa gakaon gani mo nagpicture-picture pa mo nagselfie pa gani. Ah. Naagan ni ga live-live dito nga ano man nangyari dito? Kunin na ba? Nag-smile? Kinsay mo tuo, ana?
1: Lair, may kahadlok ay.
0: I'm sorry, no? Pero kita, di man tag jod mali. Dilita ba tao nga mubo na jod kayo ito o pagsabot sa mga mubo. Actuations kay Faye Pam?
1: Mabalan mo na to.
0: Na.
1: Bisin ang action.
0: Bitaw. I'm sorry sa mga taga-DDS ng mga supporters diha, ha? Ato sa nakit-an rin na to, inyo-inyo ha po na. So, respeto po sa opinion nga mugawas dirigika na mo.
1: Lailayang tag-opinion.
0: Oh, kikinagong makit-an na to, ako naluoy ganit ko nila ron kay Five Pam. Kining majority. Majority sa Senado because nga, ang ilang tumong ato, nga pagwaon si De La Rosa, aron nga mukambyo ang liderato sa Senado. And then pagkahuman, matabangan nila si Vice President Sara Duterte. O, grabe ang simpatiya nila kay Faye Pam. Sa mga supporters, makit-an yun nimo. Karon, pagkahuman sa mga scenarios like katong ingon nilang na shooting dito, na unsa, and then pag-ikyas ni Senador Bato De La Rosa with Robin Padilla, and then ang paghilak ni Madam Pia Cayetano, ang pag-daplis-daplis sa abaga ni Madam Lauren Ligarda o ni Senador Jewel Villanueva, burag maol pa ni ang nakadala sa mga tao karon nga burag wala na nanindutan nila kay Five Pam. Diba? Na ako'y kailang DDS supporter since before. Pero karon nakasulti ba siya nga buanga. Murag wala na ko'y ganahi aning grupuha sa yop yung kayo nang ibuhat kay Five Pam. According niya, ha?
1: Wala na siya giginahan.
0: Wala na giginahan kayo nang klaro kaayo ang sa iyang paglantaw nga nag mga diversion and mga drama nga mga estelos o estelos sa ilang ibuhat or unsa pa diha kay Five Pam. Siya mismo murag nawala agana sa unsan. Kung baga na bumirang ang mga plano aning mga majority nga mga senador karon. Instead
1: halata,
0: ako, ha?
1: Halata.
0: Di man ta makahatag og patapos nga istorya dira kay Five Pam, no? Pero bisag si kinsa karon makaingon nga murag halatado jud kaayo ang ilang gibuhat. No? Ah, mabasa sa tag mga mensahe. Ingon ni Ma'am An-An, gibalik niya, salamat naman han ha, si Bato Maudi ay naglingaw-lingaw na lang kay Dakpunon na di ay. Nakitaan biya to na ako sa basketbulan, lingaw pacho kaayo. Ah. Ah, EI man to, katong tuasa sa may kuan, Oklahoma City Thunder, oh, sa NBA. Oh. EI to Ma'am An, dili to tinuod.
1: EI to.
0: Si Sir Boy Nofable, kipay pam, kita ni mo diha?
1: Yes.
0: Sige.
1: Wag yoy naluoy kay kabalo na tanan sa mga natabo. Maayo pag nagpasalamat to siya sa mga tawo nga way daotan natabo. Ug ang importante, pasalamat sa Dios kay makakuha pa siya og simpatiya.
0: Katong giingon niya nga wala man lay na nga musta na mo dinhi. Naay ni senador, naay senador murag si Senador Tulfo ba? Paano kami mga musta sa inyo? Okay lang naman kayo eh. Nakita namin eh.
1: Nga okay lang sila.
0: Ana. So dili ka maulaw ana sa anak nga mga statement. Oh. So karon ang Senado murag nahimong Senado mockery. Oh. Gibuhat nila comedian Senado na kay Faye Pam. Ang punto ni Risa Ontiveros, I'm not for Risa Ontiveros ha. Wala ko gakuan.
1: Pagsabot lang ni mo, no?
0: Ang pagsabot na ko is, kaululaw na sa atuang Senado karon. Oh, kaululaw na sa mga tawo nga nagbutang nato dinhi nga gaing ani ta diri. In short, pinakasimple nga pagpasabot ni Senador Risa Ontiveros, mauni. Klaro na kaayo nga gabuhat-buhat ta diri mga dili maayo. Kaululaw na. Ana ra kasimple kay Faye Pam. na na siri sa Ontiveros ang uban ng mga senador na dili may na mga naanak gahapong adlawa. Mga dili kasabot sa sitwasyon.
1: Utukan padaan.
0: Oh, halos sila tanan. O niya, mahibawaan dyan nimo like senador Robin Padilla. Gasiga-sigaan na. Makatubag sa katapo sa media nga mangutana, bakit pa ninyo tanungin inakita nyo na? Dili man ana ang husto nga pagtubag sa usa ka interview kay Fabe Pamoy.
1: Samunta ka ng dako kag posisyon.
0: Oo. Oh, ang media, once mangutana na sila, even though nga nakitana na namo sa video sa ani nga mga sitwasyon, need na namo ang gitawag nga confirmation. Hinaotong tanga masabta na sa mga pariho ni Senador Robin Padilla. Confirmation. Ang pangutana ato nga, ikaw ba ang nagdala ni Senador Bato de la Rosa? Burag, anak man to pangutana?
1: Mm.
0: Ang tubag niya kay, miingon man niya nga, nakita niyo naman yun, ba't niyo pa ako tanungin? Diba? So wrong.
1: Wrong answer to.
0: Wrong answer na siya kay, ang media, dili ni sila basta-basta nga mo pagawas lang without the statement or confirmation sa tao nga mao ang naadiha sa nahitabo kay Fabe Pam. Senador pa jud siya. Oh.
1: Dili to ang nga answer.
0: Dili ana unta. Ang media manggod facts ang gipangita dili kay chismis.
1: Tinud anay.
0: Oh, karon ko mo gawas na nga balita ang sa Bisaya ang haumon ra. Buraga ana-anaon ra sa media ang nakit-an nga video.
1: Tugma-tugmaon
0: ra ang mauguro ni, maugasikuan guro ni.
1: Ano na kuno-kuno ra ba no?
0: Oh, muingon na po na mga commenters diha nga mga bright kayo nga. Imuan ra man yung istorya ning video. Oh. That's why nga ang media bisag klaro na gina kay sa video nga si Moon Jae maoy ning kuha atong cellphone. Pangutan-on pa na sa media, ikaw ba jud to? Ang nagkuha sa cellphone. Kaya ang tubag na gusto sa media is yes or no. Last minute yun karong kay Fabe Pam nga we can edit sa tanan ng mga video. Pwede na ito islang. That's why nga confirmation is the best nga answer gikan sa source of information.
1: Correct.
0: Ano na nakasimple kay Fabe Pam? Gasiga-sigaan si Robin Padilla eh. Oh, once gani nga mabaliktad na po na ang sitwasyon sa Senado, balik na punta ni Skaka. Niya.
1: Paita ba?
0: Unta kwan ka ba? Kinapasimple ron ta ka ba? Oh. Ay grabe ha. Anyways. Kita mga moyo na lang jud ta. Ah, last na lang jud ni pasensya ko engineer kay ganihan na isulod man ta engineer sa kwan god katong live so ang oras na mo burag nabuhinan no, i-justify na ko na no. Gusto na ko ipakita engineer nga si Senador Robin Padilla kay Fabe Pam. Gipangutan na siya sa iyahang kauban nga amigo po niya nga si Senador Rodante Marculeta.
1: Mm-hmm.
0: About unsa to? West Philippine Sea ba to or foreign what no, nalimot ko? Nga ang iyan tubag Quran. Go ahead MJ. Oh.
2: Alam niyo po ba? Yung bilateral immunity agreement sa pagitan ng United States of America at ng ating bansa.
0: Oh, unilateral
3: dito. Alam ko po yan, nasa Quran po yan.
2: Nasaan po?
3: Nasa Quran po.
2: Ang binabanggit ko po ay ang nasa paragraph 2 ng bilateral immunity agreement.
3: Kaya ako po sinabi nasa Quran dahil ang sabi po sa Quran, kapag yung bagay na hindi mo alam, itanong mo siya nakakaalam. Pakisabi ko.
0: Okay.
1: Parang so, katong nasiyang movie ba?
0: Grabihan, no? Imagine mo, gipangutana ka about US and Philippines. Ingno ni mo nga naa sa Quran. Kabalo ka unsang Quran?
1: Marag Biblia?
0: Biblia.
1: La. Mauna ilahan o kay Muslim?
0: Oo. Oh, unsa ilabot?
1: Naa sa Biblia.
0: Si Senador Marculeta wala po niya training usa before mangutana.
1: Naka-practice.
0: Oh, yan usa gi-training si Robin ba para dili pud maulawan ang tawo kauban majority ba sila ay. Ay, so basahaw sana si Diwata Overload bi.
1: Okay. Aha. Mm-hmm. Diwata Overload, para nako wala man jud untay samok. Kung mudawat lang gyud si Soto nga nailog na ang iyang posisyon sa pagka Senate President. Maubitaw na anadaan in BI nagplastar ato nga time sa Senado kay may posibilidad moabot si Bato para mailog ang posisyon. Dili lang jud kadawat sila maunang mao ilang gisamok samok ang majority karon.
0: Wala man nagisamok ang majority. Sila may nagbuhat og anyways, I respect your comment Diwata Overload ha. Pero inang ang majority karon that's normal nga i-question sa uban nga senador ang mga nahitabo ato mga shooting-shooting ung pag-ikyas ni Bato. Normal trabaho na nila nga i-question, so dili na siya sinamok. Kumbaga part of their investigation kung unsa jud ang nahitabo sa Senado, that's normal.
1: Aha.
0: So dili na siya sinamok kay nganuman nanging laman sa controversial katong shooting.
1: Yes.
0: Nanging laman sa controversial ang uban pa dito. That's why ang uban yung mga senador need nila to question kung unsa ang nahitabo, unsa ang buhato na to dinhi, kaya ang Senado burag nahimo ng komedi. Ana na siya, dili na siya samok-samok, kundi questioning kung unsa yung mga senaryos ay nahitabo ato. That's normal. May mga investigation
1: man God.
0: Na sa gitawag nila nga aid of legislation. Mao na siya gitawag, so dili na siya samok-samok. I'm sorry Diwata Overload, but I respect your comment. Pero itarong ko lang na to, dili na samok-samok. That's normal nga ang minority mangutanan yun na. Same as ato asyang i-vice versa ba? Ato siyang ibalik atong unang panahon nga sila ang minority. Ga-question mapuna sila sa majority.
1: Mm-hmm.
0: Same situation mga ka-K5. Sige. Ni ana. Oo, kay wala na tayong oras na. No? Aha. Ah, ni ana ang kinsa kaha amo daog og radyo karong buntaga K5 Pam.
1: Mm-hmm.
0: Nga naka-share no?
1: Yati.
0: Oo. Ah, daghan actually ang mga sharers na to, pero usa ra tong padagon everyday na itay mo daog.
1: Mm-hmm.
0: Once nga nakadaog na ka kuan ha, daanhi ka diri sa station, narami sa Brose Street, narami sa tapa diri sa usa ka tubigan, no? Atbang sa LDY, former radio natin station, no? Ni arami diri dapita mga ka-K5. Dadalang imuhang valid ID. Aha, sige. Kinsa kaha ang mudaog ani, no? Kuan ni ha nang DTI representative ni. Usara atong padag-on ha, ugma na pod ad sa Lunes na pod. Tandaran, kinsa kaha ni Kipay. Ikaw, Kipay, Pam. Ikaw, ibukad na ni kinsa kaha ni Ning Daog ni. Okay. Congratulations to. Tandaran.
1: To.
0: Sige. Mm-hmm. Ato anang.
1: Oy! Mm-hmm. Si Madam Crystal Joy Idkibal Gray.
0: Ang grabe yan.
1: Ay! Ala, si Madam Crystal Joy.
0: Paanhiyon dyan na.
1: Ala, grabe.
0: Again, kinsa ni Daog?
1: Si Madam Crystal Joy Idkibal Gray.
0: Wow, sige, congratulations.
1: Yeah.
0: Grabe. Grabe, no?
1: Grabe, no? Ang liit talaga ng mundo.
0: Ang liit ng mundo.
1: Charot, unsay labot atong liit ng mundo.
0: Balon mo, ikaw may nasundi na. So, dalalag ID si Madam, ha? Crystal Joy, no?
1: Yes.
0: Aron niya mapakita na to, direct. Sige, good morning. Oh, yehey! Oh, siya, grabe, oh. Nagpaminaw dyan siya.
1: Ay, nagpaminaw dyan siya.
0: Si Aim Lopaf, oy! Mayo unta makadawat mi oy congrats daan sa mudaog. Sige ah, paminaw lang
1: siya. Basi ugma, oo. Para sa inyo ha.
0: Bitaw na. Ang nakapait kay na focus ra jud sila sa usa ka isyu. Naaman daghan problema ang Pilipinas, dapat tagaan po nila og atensyon sama in taon sa mga droga, patay ug uban pa. Kay delikado og kuyaw man kaayo ning atong kalibutan. May pa ni si Ma'am bitaw murag siga-siga naman kay si Robin sa Senado.
1: Mm.
0: Kay katong normal lang ang tingog ni pangilinan iya yung isyo.
1: Mm.
0: O bitaw no. Nga gisinggitan siya, sakit gyud kuno sa iyang buot, na unsa naman na ang Senado, gubot na kaayo. Gikatawan sila sa mga tao magunayay ra na. Hindi kong apil-apil ka diha, nga wala kay ideya, mauna yung resulta.
1: Muna.
0: Wala man yung resulta. Ang mga senador, mga konsihal, magsingit-singit man yun na sila dira kung may naa sila isyo.
1: Yes. Ba't po kayo magyaan
0: na? Pero pagkahuman yun na, wa na, K5 okay Pam.
1: Na. Normal lang na yun.
0: Normal. Pariyo na tong duwa, wa na tayo uras, babay na diha.
1: Sige na kay salamat. Mm. Salamat kay Lord sa maing panglawasa. Mm-hmm. Ganun kapalayan may isang programa. Salamat po sa atong mga listeners, sa atong taga-sunod niya na itong programa. Mm-hmm. Siyempre sa atong busing, si Doc Ramil Uy. Aha. Salamat kayo sa tanan na lang. Sa Lunes na po, nagkakisalamat mga... Sige lang, salamat. Mm-hmm. Sa Lunes na po, ako na lang ang Queen of All Media ni Doc Bayan, San Carlos, K5 Pamela Pirata.
0: Sige, salamat kayo, Lord, sa tanan-tanan everyday sa imong pagbantay naman. Salamat, Boss Ramil Itang. Uy, no, ako na lang, the King of All Media sa Doc Bayan, San Carlos, K5 Brian Morden. God bless the Philippines. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko, Galingawan sa Negros,
1: K5 News FM. K5 News FM. The lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio. Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na. D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Mayong adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan ka ron kabahin kung unsaon pagtabang ni D3Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
5: Good bacteria.
4: Mm. Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3Bio para sa maayo nimong tiyan?
5: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan.
4: Mm.
5: Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
4: Mm. Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
5: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Doc.
4: 100 to 300 trillion, apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
5: Correct.
4: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
5: Oo.
4: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon.
5: Mm.
4: Unya, pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po.
5: Hmm.
4: Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
6: D3Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
7: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3Bio.
5: Sa tuwa palang ba nanatay probiotics.
4: Correct. Mm.
5: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kung imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
4: Muna'y superstar nga naa sa D3Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
5: Ah, dili.
4: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
5: Pagsulod sa D3Bio, Doc Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
4: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
5: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
4: Unya, naana sa imong ginom nga plain D3?
5: Wala jud.
4: Wala jud.
5: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
4: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
5: O kadagat, sunod-sunod yan yun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
4: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
5: Correct.
4: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3Bio, Sir GP.
5: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3Bio.
4: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa Happy Hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga Happy Hormones.
5: Gusto ko happy ka.
4: Naman joy mga ingana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Maunay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plane D3?
5: Wala.
4: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bayo or ang medium chain triglyceride.
5: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako nasab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
5: Ayaw, abusuhon.
7: D3 Bayo.
8: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bayo. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
7: D3 Bayo. Ang D3 nga may visio.
9: Ang visio
7: nga may D3.
9: Papalit sa mga bulika.
7: D3 Bayo. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
9: Ang visio
7: nga may D3.
9: Papalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugga na sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compound nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
5: mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: This school season just got more exciting with our back-to-school electronic raffle promo. From May 1 until June 30, 2026, get a chance to bring home exciting prizes simply by shopping with us. For every qualified purchase, single receipt worth 1,000 pesos from department store or supermarket, you can get one raffle coupon. Just present proof of purchase at the redemption booth for verification and get a chance to win amazing prizes through our electronic raffle draw. Raffle draw is on July 8, 2026. Shop your school essentials today and be one of our lucky winners. Only here at your number one shopping partner, Gaysano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: The doctor is in.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Janice. Okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
9: O ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
9: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
8: Mauna.
9: Mo sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
10: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naa ra jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
9: Yes, problema ra gihapon sa JP kay target sa oxidative stress ang telomeres
10: munay
9: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
10: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
5: DTX 500.
6: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
9: Diregyo nato masabtan Sir JP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og may ITC.
10: Giunsa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere?
9: Mm.
10: Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
9: Mm.
10: Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules.
9: Mm. Buot pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
10: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
9: Mm.
10: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
9: Mm. Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
10: Mm.
9: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphone, ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
10: Oh.
9: Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
10: Ayay,
9: gapataas sa oxidative stress.
10: Mm.
9: Mayunta kung sige ra kag kaon ug prutas, kaon ug utan, nya inom pod og DTX 500 ug BTC.
3: DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika. BTC ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog BTC matag adlaw, nampuan na jud akong gibati nga anemic.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ang sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Mayong adlaw, Dok Ramil Uy. O sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Mag-BTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
10: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
9: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
10: Pasabot ana, Doc, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
9: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MyTC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
10: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
9: Mm.
10: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
9: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
10: Mm.
9: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug examine gamit ang microscope.
10: Mm.
9: Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres.
10: Mm.
9: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down yun nila ang mga fat, sugar, consumption, og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mauna nga, kung DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay Sir JP.
10: Sobra na.
9: Sa tinuod ra, maukin ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
10: Mm.
9: Dungagan pa jud sa imong MyTC, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
3: DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres.
9: Mm.
10: preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
9: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabal-an nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada. Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
10: Oh.
9: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao Sir JP kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
10: Mauna.
9: Mao pay pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mao pay pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
10: Correct.
3: DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
13: Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit.
12: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsul sa buntag,
13: tulong pod ka kapsul sa gabi.
12: Simana lang nawala jud ang sakit.
13: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
12: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako may gibating pang lipong-lipong, ubusahay, muhanap ang akong panglantaw. Misulay ko ang tumar, MyTC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipo. Tinaw na usabang akong panandaw.
3: MyTC! Sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
10: Gusto.
9: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
10: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
9: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
10: Lami ni siya Dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sulayan po nila ang Rayo Coffee.
9: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
10: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
9: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ug ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Uga ako ning i-oil pulling.
10: Wow.
9: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuhaon ang oil, niya akong imumog ang oil. Mo na yung gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na yung pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir JP.
10: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
9: Dili na pwede sa plain D3. Muna yung rason nga nung D3 Bio, Jud. Tungod sa BCO nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumplito Jud ni mo. Patay Jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na ni mo maingon ana. Kay ang purpose sa whirlpool is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
10: Napod kayo na-discoverihan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man jud ko og DTX Coffee Mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bayo sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bayo og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag macarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya dok. Tistingi pagod ninyo.
9: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bayo. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
16: D3 Bayo!
17: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
16: D3 Bayo!
18: Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio
18: nga may D3.
16: Kapalit sa mga butika.
18: D3 Bayo!
10: Katong niadto ko sa usaka lugar, niya, nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autopadji. Unya, human sa upat ka oras, inom na pong kong dua ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pong dua, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako, adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
9: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
10: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
9: Yes,
10: kung
9: Sir GP.
10: Wala na sa plain D3 do.
9: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moning rason nga no gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
10: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
9: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga-D3 Bio ka, parihura nga na kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
10: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3.
16: D3 Bio!
19: Ako si Pili Kabugnason. Dako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
16: D3 Bio!
18: Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio
18: nga may D3.
16: Kapalit sa mga butika.
18: D3 Bio!
16: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako di ay sisigani aluntag. Doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Wala nag-cute ang perming pag-atake sa akong allergy.
16: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
21: Sa mga butika.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
10: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na just ilok.
9: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
10: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
9: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
10: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug klinika diyo fresh.
9: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
10: True.
9: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
10: Exercise sa kama ba, Doc?
9: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
10: Austo.
9: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
10: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay na ang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
9: Na jud announcer JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
10: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
9: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
10: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
9: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
10: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
9: Oo, nindot na.
10: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
9: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
10: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
9: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
10: No.
9: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
10: ga-detox ka pa!
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
10: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
9: Nga naman Sir JP.
10: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
9: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
10: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
9: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir JP.
10: Malikayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
9: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
10: Gusto.
9: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta.
10: Uh-huh.
9: Napajoin nindot kayo ron. Katong S21 Sir JP, pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
10: Uh-huh.
9: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naarad jud sa D3 Bio.
10: Gusto.
9: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir JP.
10: Correct.
0: D3 Bio.
22: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
18: ang VCO gamay D3. Kapalit sa mga butika.
10: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
9: wala natakdan.
10: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
9: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk. Patay ang virus, Sir GP.
10: Kanang lauric acid mangudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3Bio.
9: Sa D3Bio. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3Bio. Pariha dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3Bio.
10: Correct.
9: Hinumdumi ha, kung ganahan dyan ka anang made in US, ang D3Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
10: Asa?
9: Diri Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa joy wala sa D3. Ang MCT.
10: Na? Okay.
9: Ang medium chain
10: triglyceride.
9: Diretso na siya nga mahimong
10: energy.
9: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan mas nindot nga mo inom og D3Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
10: Empty stomach, dok.
9: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
10: Hatagan
9: kanya og energy or kusog.
10: Wow.
9: Ang MCT, wala na siya sa plain D3Bio, Sir GP. Nara na sa D3Bio. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3Bio, walay oxidation nga mahitabo.
10: Muna'y dapat target
9: ang D3Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
10: Muniwang da'y ka.
9: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
10: Wala.
9: Wala, John.
10: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
10: Ayaw abusuhon.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Good day. Magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
11: Excel Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Uy, swildo na po nugma. Saman, one bottle ta?
14: Paso sa kubay. Kay kapamembro, magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom na ita, matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emerge. Emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
13: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
14: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil o praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
13: Nausob naman ni siya, uy. Sige, kuyog ko ana.
14: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
13: Sige bay, kay bulob yung anak ko. Maulob, ako kulay kuyog.
15: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: P3 Bio. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
2: P3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: P3 Bio. Ang P3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may P3. Mapalit sa mga butika. P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Thank you.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman!
3: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men, pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilance.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
3: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Kasunod sa isa ka bulan.
3: Normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Besugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabahal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C! Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food superman for men.
10: Get ready for another exciting school year because our back to school sale is here. From May 15 until June 15, 2026, enjoy amazing savings from 10 to 20% discount on regular items and up to 50% discount on selected merchandise from school essentials, bags, uniforms, and many more at affordable prices. Shop now and prepare your kids for a smarter and brighter school year. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shaping the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
5: Wow.
6: 8 to 10 hours, walay bayad.
5: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Mil.
6: Mm.
5: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
6: Mm.
5: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
6: Mm.
5: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula.
6: Mm.
5: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio? Nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
6: Mm.
5: Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
6: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
5: Mm.
6: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala jud kapoy pagmata nimo.
5: Murag na anatanan?
6: Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
5: Mm.
6: Unsa may rason nganong kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
5: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
6: Mm.
5: Number one, na MCTs.
6: Mm.
5: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
6: Mm.
5: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
6: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
5: Mm.
6: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
5: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin,
6: mm-hmm,
5: a precursor for melatonin.
6: Uy, pampatulog na.
5: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
6: Mm.
5: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
6: Mm.
5: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
6: mm-hmm,
5: galingon og buhatong serotonin.
6: Mm.
5: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
6: Mm-hmm.
5: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
6: Yes. Mm.
5: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs.
6: Mm.
5: Walay gutom mabati ang imuang lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: Mm. D3 Bio.
7: Ako si Inara.
8: Tajud kayong akong blood sugar.
7: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
8: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio.
4: Ang Physio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai.
5: Mm.
6: Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin, ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
5: Ha, unsa man na, Dok?
6: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
5: Wow.
6: Aron mugawas ang melatonin.
5: Aw.
6: Nako'y pangutana, Sir GP.
5: Oh.
6: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
5: Ay, dili, Dok Ramil.
6: Mm.
5: Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
6: Mm.
5: Dili siya directly makapatay tay sa bakterya.
6: Musugo pa na siya sa imuang immune system.
5: Okay.
6: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nana kanindot ang D3 Bio, Sir GP.
5: No.
6: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
5: Ang D3 Bio, Bio.
6: Tapos ang plain D3, murag tag-G's ratingali na.
5: Oh.
6: Derera kos tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
5: Correct.
6: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gikan na sa US.
5: Kinsa
6: Mandres Pilipinas ang mohimo og D3, wala man.
5: Mm.
6: BCO dagway.
5: Mm.
6: Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
5: Gusto.
6: Ang BCO sa US gikan po na nato diri.
5: Mm.
6: Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
5: Correct.
6: Nga pag inom nimo og D3 Bio, diha dayon maayo ang imong katulog.
5: Mm.
6: Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto.
5: Mm.
6: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP,
5: oh,
6: ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
5: Uh-huh.
6: Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio.
5: Mm.
6: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
5: Wala.
6: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
5: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramiloy. Mayong panglawas. Ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na,
4: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ninita Gandalaw na ay headmistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Maing unto mga ka-K5, ug welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tong tulumanon. Adlaw karon nga Biyernes, TGIF. Thanks God it's Friday. Mayo 22, 2026. Maingod to sa itong mga suking itig paminaw, welcome sa itong tulumanon, ang 11 Mbps mga balita o public service.
1: 11 Mbps!
0: Pagumusta sa tantaran ng mga suking itig paminaw na nagpamati diri sa 100.1 K5 News FM Canlaon, kini ang DYMH. 10.1 sa inyong mga radyo. Maingod to sa 12 ka mga barangay. Maingod to naman sa itong mga ka-K5, labi na sa mga trabahantes balay lungsod, mga government employees. Mayong udto karantaran sa mga nagaprepare na pagpaniudto. At the same time, maingod to man sa itong mga kapulisan dari sa syudad sa Canlaon, itong mga Mabti Contra Alert Team sa tarantaran, and also sa itong Chief of Police, Lieutenant Colonel Jubito Bose. Mayong udto chip. At the same time sa ito naman nga mga teachers nga preparado na. Preparado na sa pagbuka sa klase mga ka-K5. Nagpasida na ba itong DepEd nga bawal kuno kulikta? Bawal nga may kuliktahon nga kwarta. May mga unsa dira gawas lang sa kini mga ticket kung na mga ticket sa BSP o sa kining Red Cross. Kana maragkuha na pero voluntaryo ra gyapon. Kanya ka di pong pagbuka sa klase mga ka-K5, di ba? Digid kalikayan nga usahay mag-meeting din ang ginikanan. Unya project da yon. Kung di man papaliton mga ka-K5 o mga silhig, tukog o lanot. Kung di man papaliton o electric pan, TV. Kung di man papalitog TV, mga ka-K5, napa na ba'y ref? Hindi ah. Usually, basta wala, Jay Kwan, voluntaryo na mga ka-K5. Timanan nila nga nasa sa pampublikong tulungaan. It must be affordable sa tanantaran, mga ka-K5. Most especially, usap siguro, marag nami gugwagi bayran, mga ka-K5. Mayong udto, syudad sa San Carlos. Sa atong mga tigpamati sa Disotso ka barangay. Mangumusta sa tanan-tanan mga ka-K5, Barangay 5, kumusta? Barangay 6, Barangay Guadalupe, mayong udto ka ng tanan. Then the same time, Barangay Bulwangan. Mayong udto da kang Cap JC Narciso. O sa tanan-tanan ng mga kagawad na mga ka-K5. At the same time sa ito naman nga mga taga Sitio Katingalan, sa may Sitio Hunob, mayong udto sa tarantaran mga ka-K5. Ha? Sa Barangay Rizal, sa may Urban Phase 1, mayong udto sa tarantaran nga nagapamati karong udtuha. Alas 11.23 na, sa nga pa nagapamati naman sa 87.9 K5 News FM Gihulngan, mayong udto sa tarantaran nga mga taga Gihulngan City. And sa mga motorista, mga tindahan, mga karinderya, may udto. Atong tulamanon, gipalang sumentingo sa atong epektibo nga DTX 500, ang superior antioxidant. Linika D3 Bio, ang vitamin D3 nga dure VCO, the superfood supplement. Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Ingon man mga ka-K5, kiningato ang DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape nga may stevia, isa ka plant sugar mga ka-K5, and as well as may kumpleto po nga sangkap nga sarang nga makapa-normalize sa blood sugar level. Extend Food Supplement, ang adult food supplement sa lalaki, pwede sa babae. O isa kalimot ang ato ang DTX Liniment Oil.
1: 11 Mbps.
0: Mga ka-K5, ari na nga ito nga mga balita nga tangan diri sa itong tulumanon.
1: Airlines.
0: supply sa produktong agrikultura sa Canlaon City bastante. Presyo nagpabiling ubos. Gobernador Bong Lacson ug Vice Gobernador Alonso may bisita sa gipagan nga blessing o inaugurasyon sa bagong slaughterhouse sa siyudad sa San Carlos. Sunod-sunod nga pagpamusil naman sa Bakong Negros Oriental, pareho o polos drug-related. Samala pa kang Police Colonel Alam. Pagpatay naman sa kanisakop sa RPA sa Binalbagan, giangkon sa NPA. Mag-uuma, sikop sa bypass operation naman sa Dawin. Samtang babae nakaplagan nga patay o gwanay suksok nga pangubos sa may barangay Sikaba, Cade City. 23 kakarto naman sa smuggled nga sigarilyo na-recover sa Bago. Samtang PBBM gideklarang Mayo 27 isip regular holiday alang sa Edel Adha. Vice President Sara Duterte impeachment trial posibleng magsugod sa Hulyo 6. Kausaba naman sa House Committee Leadership ipatuman. Red notice gisangat sa DOJ sa Interpol batok kang Senador De La Rosa.
1: 11 Mbps.

Mayon to pag-usap mga soking ating paminaw. Kumusta? Labi na sa itong mga kaka-K5 dali sa may barangay panubigan. Kumusta? Dali sa may proper. No, sa may lower Alibabay, may ngunto karuntanan mga kaka-K5. At the same time, dali naman sa may highway Alibabay. Ano, highway panubigan. Mga kang mamcha dilo biodra, may ngunto. At the same time, dali naman sa may Angas. Angas 1, Angas 2, may ngunto karuntanan ha. Sa may Carmen, kumusta? At the same time, dali sa may Oval, may ngunto karuntanan mga suking atik paminaw. Og sa ito naman nga Cure Health Wellness Center da kang Doc Trips, may ngod to. No, labi na mga kaka-K5 bod na sa ito mga suking ating paminaw. Dari sa may Exodus Avenue. No, panamiyaw sa tanan-tanan ng mga kaka-K5 nga nagkasunod sa itong tulumanon. Lower Alibabay kang Bro Reme Credo, may ngod to. Kang Madam Dia, may ngod to. Og sa mga kabataan sa tanan-tanan dira itong Kiesas Lidera. No, the same time sa ito naman ng mga suking ating paminaw. Diri sa may Tadlungan, lahos na mga kaka-K5, diri sa may Mabigo, sa may Mems, kumusta ka mo dira? Then, panamyaw naman sa may Malaiba, no? Uptown, kumusta? Oo. Sige, mga kaka-K5, kinaganagsugod man ta kay kabalo naman ta nga sige naman og indulment, no? Because at the mid of June, magasugod na ang klase. Nag-iusap na rin ron ilang pamaagi sa grading mga kaka-K5 because tulo na lang. No? Pero the same gyapon ang gilap doon sa yahang length of number of school days. Almost pare-pareha rin mga kaka-K5. Pero pare-pareha rin gyapon sa una nga nagpasidaan gyapon ang DepEd nga walay mga balay ron nun. No collection policy gyapon mga kaka-K5 sa mga tulunghaan nga nagahimo sa enrollment, no, kay kalabanan kanabitong nanaka sa preparasyon mga kaka-K5 unya magkuan na magbrigada eskwela dana, no, nya mitingon ng ginikanan unya ang uban mga kaka-K5 kay mo naman ni ilang lusot pirme na may manggani nga magsikrito mag video diha. No? Manilusot nila pirmi kanabitaong ingnon ang kanabitaong pero kanang video nga ikuan ay nyo giposa kay maigo mo sa kaso na mga kaka-K5. At least may kuan lang mo. May ebidensya lang mo mga kaka-K5. Ang kinimang kong pamaagi nila because as what I have said, dugay ko nga na imong opisyal na ng PTA. Ang uban ginahimo, moingon na sila sa ginikanan nga nindotani nga naatay kuan, naatay aircon dere. Ha? Depende ninyo. Kasabot na ka. Diba? So imo sa ginikanan, magamot-amot, ilan ang tungaan. No? Yeah. Take note, public school ba ya? Oh, public school mga kakaifin, nausap man yung kuan. No, public school ba ya? So di jud ka ibitar nga may mga kabataan nga wala gyud taon. Nagay kabataan nga baklay ra pauli. Patubag eskwelahan pauli. Nagirikanan ton mga kaka-K5 ang paniguruhon gyud ilaharang kaon. Magkapamahaw, magkapanyudto, magkapanyapon. No? So ingon ana ang sistema mga kaka-K5 pag-abot na sa meeting, ingon din ang maestro or maestra nga nindot siguro kan para punis yung mga kabataan. Oh, di ba? Unay pirmi. Oh, mayingon din ang mga kaka-K5 nga para punis yung mga kabataan. Oh, mayingon po mga lapoy uban niya kadira bang mga ginikanan magpahambugay po. No? Kay lagi may kaya, nya tunga di ay. Abi na akong iyang shoulder tanan. Oo, niya, pagay maniman mga kaka-K5, wala pa, meeting na. No? Niya, tungaan man, niya, lo, itong kay uban. Pigado mga kaka-K5, niya, mingon na ba din nga, wak man may mahimo anak, kay gimitingan man na. Dayon, nakasabutan man ang tanan. Supposedly, kanay una na ang sistema ba? Tangtanga guna ninyo, kay marata tagitunto. Ha? Kwaago na.
Kaya the same manner gyapon mga ka-K5. Nahabi mas maayo kay nagpa na may mga tulunghaan, elementary, high school, senior high school, nga nagpatuman man mga ka-K5 o kining PTA nga kuan. Dira na lang na kuan. No? Kay public school manggod sa mga ka-K5. Kung private, haka na. Expect yun ka mga ka-K5 nga paindisay yun na as bulsa. O, oh, magpaindis-indis yun as bulsa. Ako lang na, ako lang yung shoulderan ng lima kabuk electric pan. Ako lang yung shoulder anang kanang kwan, kanang dispenser. Ha? Pero kung anik kag public school, expected yung ka nga daghang yung pigado. Oh. Wala pa may napriso ni nila, no? Oh. Kanabitang style mga ka-K5 nga magpaamot nga ipakargara mga ka-K5 sa kalagi voluntary niya. Nga kung di ka mo mubayad, kay wa yung ka, dira mo makita mga ka-K5. No? Pero anyway, pwera lang po maayo. Kinaman po uban, kabalo man yun ta because I myself, ha, sa ko mismo nga experience, na imong saksi ko mga ka-K5 nga kinigyo na yung magtutudlo, di yun basta-basta. If you really love your profession, kung ipalangga ni mo imong pagkamaistra, pagkamaistro, usahay or kalabanan sa mga magtutudlo, mukuot silang kagulingong bulsa. Correct me if I'm wrong. Labi na ka nang may mga buluhaton, gusto siya magpanindot siyang classroom, gusto siya nga maone, bunay siya ibutang dira nga unsa dira siyang classroom, o niya di man makarga sa imo OE, di man pod pwede nga ipakarga ni mo sa ginikanan kay pigado pod. Nikuot siya siyang kagulingong bulsa mga ka-K5, so yun na ba? No? Makita ninyo nga, na-adapt na gyud siyang kagulingon ang kasing-kasing bilang isa ka magtutudlo. O, mupakpak ta na, di ba? Palakpaka na to na sila. Kaya nakita na to nga palangga nila lang profesyon, palangga lang mga bata, o gila mismo mga ka-K5 nga eskwilahan. No, pero kininguban nga, mao pagay pag ila-ila, pag-ingon pa rin nga, ako dahil si Carlo Opinia, ako ang anak si Elmer Saga. Well, paglingkod, okay. Atong sabutan doon kay nindot manggod nga butangan na to ni og kwandere ka ng refrigerator. Mo pa kay pagilanay? Di ba? Oh. Ni pagamaniman mga ka-K5. Mo dahil amutan dayon kay lagi giaprubahan sa homeroom PTA. Oh. Pero sa uban na. Mabita nga, mapiktuhan po ng uban taon. Kaya ang uban, huwag yung lain taong kuhan dayon. No, walay da, lain nga istorya dayon. No, hopefully, mawaan nga ni nga traditional nga style mga ka-K5. No, kailisod eh. Dagan taong kayong pigado mga ka-K5. Alas 11:34 na. DOJ ang ningsangat og red notice sa Interpol batok kang Dela Rosa. Ingon ani na takagarapal gyud ra? Ha? If may accountability si Senador Dela Rosa mga ka-K5 sa previous, mo na gingon ba sa kuha kagulingon na gifile nilang kaso mga ka-K5 dapat diri sa Pilipinas.

0: I don't know unsay may tabo ugma sunod semana, next month ug unsa pa mga ka K5. Manglingo-lingo lang gyud ko. Oh, di na ko kasabot mga K5 kung ano ning importante ko na to. Unsa man ni? Pamaagi ni para matakpan tong flood control. Ha? Pamaagi ni mga K5 para dito maukay, igo lang na sa pag-post din social media pero dili ma. Sus. Bilyones ang gikawat mga K5 sa gobyerno unya trillions gruto. Unya kani mas gifokusan nila mga K5. Sige, alas 11:36 na. Ari sa tama ka K5 sa mga reports tumang kaubanan. Una unta si ka K5 ba Elmer Sagang. Nya standby ka K5 Jom Sonido. Kining naitabo sa Cadiz City mga ka K5. Isa ka babayi ning biya silang balay gaatang mga ka K5 mo sa lakyan guro ning giatang. Wala nakabalik silang balay pero after just few hours nakaplagan ang babayi nga wa nay kinabuhi mga ka K5, wala nay panapton sa ubos, patay. Grabe yo. Bi-check sa nato ang report ni ka K5 Elmer Sagang kining supply sa agrikultura sa Canlaon. Bastante unya ang presyo nagpabilin nga affordable. I-check na ka K5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: Okay, Steve, no? Walay pag-nihit sa supplies na produkto agrikultura diri sa may sulad sa Canlaon. Ilabida kinig mga high-value crops o guban pag mga agricultural commodities. Kalakip naman ini ang rice and corn commodities. Gani, based sa monitoring sa Office of the City Agriculture diri sa sulad sa Canlaon, ilabida sa mga presyo sa mga utanon diya sa may Upton Public Market o bagsakan. Nasadiin ang pinakaubos mo ang kining sayuti nga na sa just nga to sa 13 pesos kakiwisib na gisundan sa kamatis nga nasa just nga to sa 15 pesos o kining cabbage nga kaniad to na mo kining ang pinakabarato pero nag-rinse na ni Carol kakiwisib sa 15 nga to sa 20 pesos kada kilo. And the rest na pagpilin gihapon kini sa ubos sa presyo pan pipila usab ang may na nadugang kakiwisib kaya magdepende ni sa gitawag nga supply kakiwisib. So pero as of now ang tinig presyo sa mga produktong utanon dira sa may Upton Market nagpabilin gihapon labi na po ang supply so dili man ingon nga kining apektado sa supply pero galing lang sa presyo naman sa K5 Steve kay mao lagi di basta daghan ang supply mag mubo naman ang presyo sa mga produktong utanon. Niya monitoring naman sa Department of Agriculture diri sa may siyudad sa Canlaon sa rice and corn commodities sa K5 Steve labi na kining rice o palay naman kaya naanis 21 ngadto sa 22 ka pesos kining fresh o gingon man ang ben ang dry nasa 24 ngadto sa 25 ka pesos niya sa bugas na sa humay o kining bugas sa kita pipis sa humay sa sinta ngadto sa 65 pesos ang maong range o niya ang special o kining premium nasa 55 60 to 65 special og premium kay K5 Steve sa bugas
0: wine onya mo ni ang gingon nila nga Canlaon rice.
2: Kani mo ni kay K5 Steve onya kato mga wheel og regular meal di mo gining 55 to 60 pesos ang presyo onya sa mais naman or kining sa whole grain gyud kay kuning pasi na kining white og yellow na kini the same lang ni silag presyo na 22 na to sa 23 ka pesos o niya kining corn grits na nasa 50 to 65 pesos ang white o niya ang kining yellow nasa 36 to 38 pesos ka K5 Steve
0: yellow niya, corn
2: according mo niya according pagali sa Department of Agriculture ang sweet corn ka K5 Steve karon na magin ni 25 to 30 pesos ka K5 Steve
0: per kilo.
2: Pa-deliver
0: ta. Wala to no?
2: Bitaw.
0: Ang kwan, ang kining broccoli pila?
2: Ang broccoli ka K5 Steve daas nag-range ni siya karon sa 100 to 120 per kilo ka K5 Steve
0: mahal-mahal man gining broccoli.
2: Oh.
0: Okay, kaning broccoli man gud, talagsa ra mo gamit aning mga ordinaryo, laban-laban ni hotel. Kaning mga dagko nga mga restaurant, no? Kay because high grade magud siya nga vegetable. Oo, niya paborito nesto asa to ang Big Boss.
2: Correct.
0: Oo, so munay kwan. Pero unsa may kwan ron, pila ka adlaw expected ba nga wala gyapoy pagnihit sa supply? Pila ka adlaw?
2: According pa kay 5 Steve, no, is wala man gyud ni kay 5 Steve kay kwan magi stable ra man gyud ang kining supply sa tuag baga mag-uuma kay 5 Steve ang ilaha baga. Oh, ilang mga pananom, okay raman mo on the development. So that's why dito nga, kung masusi, ato nga susi ganiha ang dito sa may Upton Market, kining daghan dito sila o kining supply ka kayo. According pag-ali nga, may adlaw nga, daghan ang mamalitay, may adlaw po nga gamay. So, naging possibility ka kayo Steve nga mga daot, kipo ang ilaha nga mga utanon.
0: Ah, okay. Mga good, no? Muna sa'yo makita sa post nga gipanglabay na lang pero kana kwan ba na intentional ba na nga iikwa nila i-shred nila kay fertilizer man pud na kung madunot na.
2: Oh, correct. Kay pagtaho nung pud ni kay fertilizer namay magkolekta gid kay every morning dito kani ato pagsusi kini na adto na to is nag may nagakolekt gid kay fertilizer.
0: Ang uban gi ang uban nga mo post ana sa social media medyo butangan lang og caption nga lain para mo viral.
2: Correct. Ako na maglaro ang gilid team no, na kuan gigadto ang sagaran ng mga ginapost nila is katong ganing mga gikan sa Repulyo na ginaopakan.
0: Normal mag gina. Gina kuan man na every I think pila ka adlaw na ginaopak nila na kay kanang kuan mag niya medyo mo anam-anam sa og dry. So kanang sulod-sulod niya nga kuan niya green pa man na. So mo na nga ang outer anam-anam mo na nilag tang-tang para mo fresh og balik. Oh, kailangan gyud itang tangon mo no para mo fresh.
2: Upakan di ay.
0: Sige, Mer.
2: Sige, kung mawag na kag-5C, watong nga batod, nga mga balita, karong nga oras, gatod ka nato sa DTX sa 500, My PC o D3 Bio. Para sa programa, 11 Mbps, kini sa kipag, Elmer Sagang para sa kampiyon, na balita, serbisyo, publiko, galingawan, sa Negros, K5 News.
1: 11 Mbps.
0: Standby ka K5, Jom Sonido. Unahon sa nako ni mga K5 kay unsa na kay giadto na ra gapon sa kwan sa suko unsay findings mga K5 no. Alas 11:43 na i-check sa nato si K5 Jom Sonido.
1: K5 News FM live.

0: suspect nga dunay kwarta ang nga dala ang biktima.
1: Oh.
0: Ug ang ikaduha ni ini kining paglawas nung nga pagpangimulos kasi pa si
1: Steve. Oh.
0: So mo ni karon ang gitutukan sa ato ang kwan sa atong ipariti pa sa pagkakaron og maoy poy giusoy nila karon nga kining angulo samtang base sa pinakaulihing information kay Kipay Steve aduna nay kining person of interest ang kadi City PNP apang wala pa gyud gipahatagan og mas lawong nga detalye para sa pag may nato para masiguro na dili ma-preempt ang investigasyon og dakong posibilidad kay Kipay Steve og ihulagway gyud pag-ayo sa tong operatiba basin og makakagyo kining ingon lang ang person of interest kay Kipay Steve.
1: Bali ako pong pangagpas ka kay K5 Jom. Siguro amo na sa kuan ang gipaminsar sa PNP nga siguro giat nga ning babaye tapos gidala dito sa Suok no katong diin siya na kuan na recover tapos paghiling siguro sa bag niya nga wa pay unod so wa na magi mahimo ang wa may mahimong suspect iya na lang gimuslan basi siguro amo na no
0: masuk murag yun na siya kay Kipay Steve ang sa imong pangagpas usab. Susama po diri sa amo ang pagkulo kabildo. Amo po diri siya Kipay Steve ang ato ang pangagpas pero ato anang klarohon usa nga ang kining mga information ato lang ni siyang pangagpas kay Kipay Steve.
1: Ano lang mga angulo lang, no? Mga posibilidad. Kailan taon mo Jomo? Di ba pagka-recover niya wala siya panapton sa ubos? Oo. No, so, mean to say sa kumalanta man gud nato sa uban pa nga mga previously sa uban pa nga kwan gisulod ang balay tapos kalanton lang nga kwan sila kayo so gimuslan ang sulod sa balay so kinipod posible siguro nga paglantaw nga gibira sa dito natulad pwede ba pwede nga buyan kay kung buyan niya may nailhan man siya so posible para iya na lang iyahan lang sigurong kwan nagipahimuslan lang gini niya. Then mo amo to nga or nga. May resistance no pag may sadyang may resistance na anya pagkamanhiman gipukpok niya sa ulo ang kining biktima unya kaning suspect nakalatay guro no kawa na sa yang sakto nga huna-huna na nasa kwan gahom sa demonyo so iya lang gipaymuslan taon ning biktima.
0: Mao bitaw na sumara to bantay-bantayan pud karon kay Kipay Steve kay sumala pa kun duna nay mga person of interest so probably matag karon unya ang kadi City PNP duna nay ipagawas nga update
1: kalapos
0: ni ini.
1: Okay.
0: Bantayan ni pud siya sa news team kay Kipay Steve.
1: Oo. Kay kining
0: sa punto mga case closed.
1: Right. Kay kining itom nga kwan sinina sa suspect ni.
0: Probably ang habilin.
1: Oh.
0: Ang goo lang kayo kay Kipay Steve nga murag ikumot pud atong dughan ini.
1: Oh.
0: Kay ang nakatultol ra sa ang nakatudlo sa ilaha, ila taong binuhi nga iro nga mao gisunod sa ilang pamilya. Nga mao yung rason nga nakita una nakita ang kining sinilas. Nakingon pag ani ang bana ini nga oy nganong naa man diri ang sinilas. Asa ila gisunod ilang iro ug dito natultulan ang kining bangkay sa ilaha in town kining kuan. Alaot kayong inosente nga gikabsan gyud si kinabuhi ka Kipay Steve.
1: Oh lagi oi sus paita Ginoo niya pila pay dali 37.
0: Mao lagi so hubin pa linghod pag gyud siya kayo para ingon na lang nato nga makaangkon.
1: Hubin pa
0: kining kamatayon ka Kipay Steve.
1: May isa ni kaanak no?
0: Oh na hisgutan nato ang kamatayon ka Kipay Steve do natay K5 solid supporters nga gikabsan pod sa kinabuhi sa ang iyang bana ka Kipay Steve namatay kagahapon no subo-subo po ni siya nga balita ato ang nasulod ni siya sa advisory kay Kipay Steve advisor sa ato ang ligun ni siya kayo nga K5 solid supporters gyud no ato pong pangpangasubo kay Kipay Steve ato pong ipabatsyag sa pamilya
1: sa asa ni sa asa nga kuan
0: sa kuan kining hunob-hunob siya nga chapter unya pag kuan ato ani siya gipromote bilang advisor kay lami mong kuan maalam pud siya ang Villacarlos family kay Kipay Steve tabana ni Ma'am Rosie Villacarlos ikamsan siyang kinabuhi kagahapon may edad-edad na yun siya hinoon ka Kipay Steve ang bana
1: para subo sa pamilya oo
0: so sa speakers bahing ka Kipay Steve muna ingon nga
1: Jom
0: kuan na
1: Adi lang ha usa ka mo kuan sa mong sunod nga report nagisgot magkagiro kumusta day ato ang alaga na si Skarante
0: lain na yung alam dili na si Seth
1: kuan na stand abi ako stand na
0: si K5 na po na yan. Usa ka base ang nag-adapt niya kay kalo na naluoy po taon kay nabutanan ratong iro nga
1: itong
0: inadapt ka K5 Steve.
1: Oh.
0: Ano siya nga ako na lang gapakaon. Ako alang gitawag po og si K5.

0: Kalau yang banyak kita mesti oh mawala dira sa yang pananawon iya gid yang pangitaon og kuan ang una gid yang ato anang station kay mawala sa iya so willing mabot ipasabot niya nang ni do out sa K56 kalante niya mo adtor ba na dito pod
1: gani,
0: mo pakita pod mo duaw na siya nga
1: grabe grabe ayang kinabuhi no until now ga kuan gyapon ar gyapon
0: yes kay K5 Steve no niya ang yang loyalty sa station murag mao pod sa tong mga K5 solid supporters nga gahandom po diha ni mo bisita unya pohon kaso na alanganin wan atong pizza 23 sun ta to dali alanganin gid ah sige lang pohon na lang anak unya na lang og mag July kay madungan tanyo basig masugot si kuan si SM Colin mga kuan ta kining mo educational tour ta adto ta SM Steve duaw
1: sige kay mga tutag babawos kan laon.
0: Oh, adito kay sumay po kuan dito ta man manugbata dito o kaning sa kaning kuan kaning tingkahoy sa nang baba sa bulkan.
1: Sige jom.
0: Tapi kas bahin kay K5 Steve no alam mi gini siya kay nga programa kini mi ngon nila nga kaning super health center. So formal na nga ni turnover gi turnover sa kuan sa Dakbayan sa Eskalante kining super health center K5 Steve. Gi consider ni siya nga pinakauna nga health center super health center nga nahuman fully operational sa Negros Island Region. Atong Mercolis kay turnover kay K5 Steve ang kining maong establishmento pero kuan ni siya fully operational na ni siya kay K5 Steve kay pagkahuman ra yang blessing ceremony nag-operate naman dayon ang kining super health center nga naa nahimutang sa may barangay Mabini kay K5 Steve. So very ideal gyud siya kayo kay ang hinterland na bukid nga bahin gikan sa 5-star barangays pinapugasan Libertad duol ra kayo niya og dunay mga emergency kay K5 Steve pwede ra dira madala kay ang kining super health center maka-perform po ni siya og mga gagmayng surgery tayo sa ginatragina obra ginatrabaho sa gagmayng hospital. Kung napagin lang yung balita ka K5 Steve sa Dakbayan sa Eskalante wala na ko napil sa headlines kay nakita na ko late na ko pata sa late na ko diay sa na ko dali-dali kanang ang nindot eh, ka K5 Steve labi na gyud kuan kining ang tao nga gusto gid mo human og kolehiyo ka K5 Steve kini nindot kay ni balita ah. Ang advice na ko ninyo manumbag na lang mo pulis kay naa karoy college kuan education beside the bar. Pwede pag human og panumbag ba priso ka apply dayon ka para libre imong kolehiyo wa na kay bayad sa tuition.
1: Problema problema manumbag kang pulis mapusilan kas pulis murag mo ingon ta.
0: Ay na lang po ni mga ayaw po ako sir lang ko sir ayaw lang ko ay lang
1: de, ko pusilan. De, sample mapusilan ka mo na gingon nga makalis gyapon ka pero may diploma ka nakalapid na lang.
0: Ante, ante mo sa bagon sa buton sa nimo sa bagon ta ka para makalibre ko college. E ko sir lang ko ha. Ay lang ko po sila. Pero alindot sa kaya kay Pepe Steve tungod kay una-una kining mga inmates na mga piniriso ngayon na to nga nakuan lang gid ba natalang gid sa ilang decision sa ilang ginabuhi doon na pag yun sila chance nga mga pagbag-o niya ang pagbag-o nga giingon gikalakit na ni ining college education beside bar makapas makahuman sila kun liyo ka K5 Steve mabakuan gid sila sa ilang komunidad murag ingon na to nga wa nay discrimination tungod kay bisan pa man gikan sila sa tulod sa prisohan kini sila mo ingon na but degree holder pud sila na pinagyud ko makapasar pa gid board exam usa sa gihapon kadako nga dungog bisan pa man kining mga personahan natalang sa ilang banas kani adto og himbalik na sa kwad ibalik na sa community kay K5 Steve.
1: Okay.
0: Sige. So, muna pila ka mga balita nga itong ngahipo sa itong palibot-libot sa Takbayan sa Eskalante o ang kininga balita. Hatod ka nato sa DTX 500. Mighty C ang alkaline base ka vitamin C, D3 Bios, 4 Biotics, o Extend Food Supplement. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa para sa programang 11 Mbps sa Whiskey Pedium Sunido para sa kampiyon ka mga balita sa Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
1: Salamat ka K5 Jom Sunido. Sa mga nga nagpusot-pusot nga mga balita mga ka-K5. Ako maugin akong panglantaw, pangagpas mga ka-K5. Kanyang man good nga, narito ang bag, nag-recover man ang bag. Nga supposedly ko no, supposedly ha, bubutangan sa kwarta sila nga ilon. Karon, amon lang nito na nasa puan mga ka-K5 taon, nga wa na'y kinabuhi. Then, nakabukas pa ang pang-ubos nga panapton. So, binuatan sa adik yun. Naside ba mo mga K5 nga ang blue light sa tong cellphone maka maka-epekto sa gitawag nga circadian rhythm. Mo ni siya ang atong internal biological clock sa to mismo mo din na, no. Sige kag cellphone Carl, mausab ang imuha nga oras sa pagtulog. Amo na siya mga maudi ay. Pero gusto ka maproteksyonan, dapat naka D3 bio ka. Ang D3 bio mga ka K5 dakog tabang para mabalanse atong lawas. At the same time dali mantag nga makamasma itong pagtulog. Manami atong pagmata. Healthy pa nga itong lawas mga ka-K5. D3 Bio, mang vitamin D3 nga doon ay cold press extra virgin coconut oil. The antibacterial o natural antiviral. Available na sa mga butika sa inyong lugar. Ma'am Sheila, mayong udto. Ma'am Sheila Gonzalez Sineco, thank you very much. Standby, arin na nga ito. Masunod na itong K5 MyTC Network News.
2: 11 Mbps. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
4: Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
5: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
4: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
5: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
4: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
5: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
4: Nga naman, Doc.
5: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya di ba kasagaran dyan sa gadayt, muluya. Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Dako di kayog ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
2: D3 Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
4: Nikulikta deh, Kadok.
5: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3. Bisag unsara nga brand na ay 2,000 ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
4: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
5: Nga naman, Sir GP.
4: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
5: Awayay.
4: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
5: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos. nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
4: Maghimo kag desisyon.
5: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa itong tutok nga adlaw.
4: Apandok, unsa man ang naa sa D3Bio, na wala sa plain D3.
5: Kanang D3Bio, Sir GP, na ay ketones o wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakadabest nga pagkaon para sa imuhang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3Bio.
4: Akampyon!
5: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3Bio. So, layin na ninyo ha, sa mga gagamit o vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo o D3Bio.
4: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw, abusohon.
7: D3Bio. Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Kasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
8: YTC Network News.
2: YTC Network News.
8: YTC Network News.
9: At sa ulo, naman nagbabagang balita. 5-day work week sa opisina ng pamahalaang panlalawigan na antike, balik normal na sa June 1. Pagbasura sa minimum wage increase sa petisyon, ikinadismaya ng mga manggagawa sa lungsod ng Rojas. HIV cases sa Tacloban, patuloy ang pagtaas ayon sa City Health Office. Ilang kalsada sa Dumaguete isasara para sa Kabulakan Festival Street Dancing ngayong hapon. BAFC Aklara nagbasa ng resolusyon laban sa Boracay Bridge. Graduating student patay matapos magulungan ng fuel tanker sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Mahigit 200 kilos na ocean sunfish na nanghihina na nang matagpuan sa lungsod ng Iloilo na matay. At 3 drug suspect arestado sa magkahiwalay na bypass operation sa Puerto Princesa.
2: Network News.
8: YTC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 5-day work week sa opisina ng pamahalang panlalawigan ng antike, balik normal na sa June 1. Detalye ng balitang iyan, atin sa atin ni K5.
10: Dahil sa unti-unting pag-stabilize ng presyo ng petrolyo, babalik na sa normal ang 5-day work week na trabaho simula Hunyo 1, 2026 sa mga tanggapan ng pamahalang panlalawigan ng Antike. Sa panayam ng K5 News Team kay Provincial Administrator Attorney Robin Robinosa, kanyang ipinahayag na naglabas ng Memorandum Order No. 152 Series of 2026 si Governor Paulo Javier, kung saan ang tanggapan ng pamahalang panlalawigan ay magbubukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Dagdag pa nito na bukod sa pagbaba ng presyo ng petrolyo, isa sa mga isinalang-alang sa pagpapalabas ng nasabing MO ay ang kapakanan ng mga empleyadong nasa labas ng San Jose na nahihirapan sa paghahanap ng masasakyan sa maagang pasok sa opisina. Samantala, ipinahayag rin Attorney Robinos na ang pagbabalik ng 5-day work week ay isang malaking tulong din para sa publiko, lalo na sa mga may transaksyon sa gobyerno. Matatandaang nilagdaan ng gobernador noong Marso 9 ang Executive Order No. 23 Series of 2026 na nagpapatupad ng compressed 4-day work week na nagpapatupad ng mahakbang sa pagtitipid upang mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Middle East. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon K5 News FM.
2: MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
9: Bolivar 5-day work week sa opisina ng pamahalaang panlalawigan ng Antique. Balik normal na sa June 1, ihatid sa atin kay K5 Joe Jenna Morillo. Samantala, pagbasura sa minimum wage increase sa petisyon, ikinadismaya na mamanggagawa sa lungsod ng Rojas. Balita hatid sa atin ni kay K5 Rolda Villarreal.
11: Ikinadismaya ng ilang manggagawa sa lungsod ng Rojas ang pagbasura ng petisyon na dagdag sahod sa Western Visayas. Ayon sa mga nakapanayam ng K5 News FM Rojas, malaking tulong sana kung aprubahan ang 250 pesos na isinusulong na dagdag sa daily minimum wage. Dahil aniya sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pamasahe, hindi na sapat na mahigit 500 piso na araw ang kita. Apilan naman ito sa mga kinauukulan na ikonsidera muli ang isinusulong ng iba't ibang labor groups na taas sahod at huwag na lang basta tutukan ang ilang teknikalidad ng petisyon. Sa halip, unahin ang ikabubuti ng mga ordinaryong manggagawa na halos naghihikaos na dahil sa maliit na kita. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: ITC Network News. ITC Network News.
9: At HIV cases sa Tacloban, patuloy ang pagtaas ayon sa City Health Office. Come on, detalye ng balita niya. Hati naman ni K5 Carol Medino.
12: Patuloy ang pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Tacloban City ayon sa datos ng Tacloban City Health Office. Ayon kay Myla Garcia, HIV AIDS Coordinator, umabot na sa 441 HIV cases ang naitala sa lungsod noong Nobyembre 2025. Matatandaan nga noong April 2025, iniulat ng Department of Health na umakyat sa 2,642 HIV cases ang nai-record sa buong rehiyon. Karamihan sa mga kaso ay nasa edad 25 hanggang 34 years old, ngunit nakapagtala rin ng pagtaas ng kaso sa hari ng mga kabataan, kabilang na ang mga teenager. Kabilang umano sa mga dahilan ng pagdami ng kaso, ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki, hindi paggamit ng proteksyon habang nakikipagtalik, pagkakaroon ng multiple sexual partners, at kakulangan sa regular na HIV testing at sapat na kaalaman ukol sa sakit. Sa kasalukuyan, mas pinaigting ng Tacloban City Health Office ang kanilang HIV awareness campaign sa iba't ibang centers at mga barangay upang mas mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa nasabing sakit. Samantala, pinapayuhan naman ang mga nakakaranas ng sintomas o nais magpasuri kung may HIV o AIDS na agad magtungo sa mga HIV screening center o treatment hub sa lungsod. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ilang kalsada sa Dumaguete isasara para sa Kabulakan Festival Street Dancing ngayong hapon. Ang Kampiyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
13: Formal ng inanunsyo ng Traffic Management Office na ang daloy ng trapiko sa sentro ng Dumaguete City ay ayusin at ireruta ngayong hapon Mayo 22, 2026. Ito ay dahil sa Kabulakan Festival Street Dancing na magsisimula sa alauna sa hapon. Ilan sa mga apektadong kalsada ay ang Rizal Boulevard, Perdices Street, Silimon Avenue at iba pang pangunahing kalsada sa downtown area. Upang maiwasan ang mga pagkaantala sa paglakbay, ang mga motorista na nagmumula sa timog ay pinapayuhan na dumaan sa Real Street hanggang Cervantes Street. Samantala, ang mga sasakyang patungo sa timog ay maaaring dumaan sa Cervantes Street o Santa Rosa Street hanggang sa lugar malapit sa Robinson's. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: ITC Network News. ITC Network News.
9: Samantala, PAFC Aklan nagpasa ng resolusyon laban sa Boracay Bridge. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
14: Nagsumite ng resolusyon ang Provincial Agriculture and Fishery Council o ang PAFC Aklan bilang pagtutol sa planong 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project. Hiniling ng Konseho sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mas malinaw na impormasyon at mas malawak na konsultasyon kognay ng proyekto. Ayon kay PAFC PAFC Clan Chair Anulfo Magcope. Dapat protektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda at boat operators na maaring mapektuhan ng konstruksyon ng tulay. Nagpahayag din ang pangamba ang grupo sa posibleng epekto ng proyekto sa marine ecosystem, turismo at kalikasan ng Boracay at mga kalapit na lugar. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Hot graduating student patay matapos magulungan ang fuel tanker sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni kay K5 Justin Kess.
15: Nasuwi ang isang graduating student matapos magulungan ng isang fuel tanker sa Baratbet, Bagabag, Nueva Vizcaya. Ayon sa Bagabag Municipal Police Station, magkasalungat ang takbo ng tanker at motorsiklo na sinasakyan ng mag-ama mula Pandi, Bulacan na mangyari ang trahedya bandang alas 11 ng gabi. Sa imbestigasyon, pababa sa pakurbadang bahagi ng daan ang takbo ng tanker habang pakyat naman ang motorsiklo na minamaneho ng isang 50 anyos sa ama nang maagaw umano nila ang kabilang linya. Sa lakas ng salpukan, tumilapon ang mag-ama at ang anak nito ay napunta naman sa ilalim ng tanker at nagulungan na agad nitong ikinisawi. Isinugod din sa ospital ang ama nito na nagtamo naman ng mga sugat sa katawan. Ayon sa pulisya, patungo sana sa lalawigan ng Cagayan ang mag-ama para dumalaw sa kanila mga kamag-anak na mangyari ang insidente. Kasalukuyan naman nasa kustudiya ng Bagabag PNP ang driver ng tanker habang nagpapatuloy ang investigasyon.
16: At para sa MyBC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Just in case, para sa himpi ng kampiyon, K5 News FM.
2: ITC Network News. ITC Network News.
9: Gayun din, may get 200 kilos na ocean sandfish na nanghihina na nang natagpuan sa lungsod ng Iloilo na mataya. Balita hatid sa atin, Nega K5 Kim Kaluyo.
17: Binawian ng buhay ang tinatayang mahigit 200 kilos na ocean sandfish na nanghihina na nang natagpuan na palutang-lutang sa baybayin na sakop ng Kalaparan Arevalo, Iloilo City noong Mayo Viente. Ayon pa kay Honorable Rodrigo Montaño, barangay kagawad ng nasabing lugar, pasado la 6 ng gabi na matay ang nasabing isda. Dagdag pa niya, may mahabang sugat ang palikpik o fin ng isda dahilan na hindi na nito nabalanse ang kanyang katawan. Posibleng tinamaan ng LEC ng pump boat o fishing vessel ang katawan ng ocean sunfish na nagresulta sa pagkasugat nito dahil daanan ng area na masakayan pandagat patungo sa Iloilo Fish Port. Nailibing na nila ito sa gilid ng baybayin base rin sa advice ng mga concerned agencies kabilang na dito ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Department of Environment and Natural Resources o DENR. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: At tatlong drug suspects arestado sa magkakahiwalay na bypass operation sa Puerto Princesa. Balita hatid sa atin, Teka K5 Gilbert Basho.
18: Tatlong hinihinalang tulak ng iligal na droga ang naaresto sa magkakahiwalay na bypass operation na isinagawa ng Puerto Princesa City Police Office sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Sa unang operasyon na pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit, dalawang suspect ang naaresto at napumpiskahan ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.96 grams at nagkakahalaga ng 6,528 pesos. Kasama na rito ang bypass money at iba pang mga drug paraphernalia. Samantala, isang suspect naman ang naaresto sa follow-up operation ng Police Station 1 Station Drug Enforcement Team sa parehong barangay at nakumpiska naman mula rito ang hinihinalang shabu na mayroong timbang na 0.80 grams na nagkakahalaga naman ng 5,440 pesos. Sa ngayon, ang mga suspect ay nahaharap na sa kasong paglabag sa Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
9: At Rocker K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nagsagawa ang Russia ng malawakang nuclear exercises kung saan nagpalipad dito ng nuclear capable missiles at naglabas na ng nuclear munitions sa ilang military units sa gitna ng tumitindi pa rin tensyon sa NATO kaugnay ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa ulat, humigit kumulang 64,000 na tauhan ang kalaho sa isa sa pinakamalaking nuclear drills ng Russia sa mga nakaraang taon. Layunin umano nitong subukan ang kahandaan ng kanilang nuclear forces sakaling magkaroon ng agresyon na laban sa bansa. Samantala, ipinakita rin ng militar ang ilan sa kanilang nuclear submarines at hypersonic missile system.
2: YTC Network News. YTC Network News.
9: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, Kalibo at Iloilo, antabayana ng pagbabalik ni ka-K5 Reynard Barcelona Pusto, ka-K5 Romy Cahilig at ka-K5 Jana Sapio sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapag balita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
19: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio. Yung may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Riel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
20: Mayong adlaw mga D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
21: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
20: Mm-hmm.
21: Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir GP?
20: Bitaw, ang tawag ay ana doc sa patol is absence seizure.
21: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
20: Gusto.
21: It's all about mental disorder, Sir GP.
20: Correct.
21: Appeal po di siya sa mga matambalan sa ditribayo tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
20: Unsa man.
21: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og ditribayo, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang ditribayo. Kinahanglan po, paimnon po ninyo kabataan og ditribayo.
20: Kayang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
21: Wala na ipili, Sir GP.
20: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
21: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og ditribayo.
20: Correct.
21: Unsa may ganahan nimo? Painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang ditribayo bayo ang kitons nga naa niini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
20: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
21: Wow.
20: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio.
22: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
21: Good news sa mga ginikanan nga naay anak ng mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
20: Unsa man?
21: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats or GP.
20: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
21: Siyempre, D3Bio. Oo, D3Bio. Mana kung nakaisakit nga Philip Sir Patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang na to, tulog ka oras. Naglingkod ka.
20: Oh.
21: Pwede dyo ka-attack yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
20: Gusto.
21: Balik ta sa Patol Sir GP.
20: Oh.
21: Unsa may pwede natong i-first aid ani pananglitan attack yun. Unsa may atong mabuhat?
20: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
21: Kay uban baya ilahang tapukan Sir GP.
20: Gusto.
21: Dili gyud unta na pwede.
20: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
21: Oo, kay kasagaran di man jud moabot og 5 ka minuto ng atake.
20: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayir siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
21: Correct.
20: Ug wala ra siya katumbahan.
21: Usa pa Sir JP, kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
20: Bitaw.
21: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
20: Dili matukan.
21: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa D3Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuhang utok o kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
20: Wala tay oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
21: Og ako na sab si Dok Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
20: Ayaw abusuhon.
0: D3Bio.
1: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
23: Apalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
8: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag-Mighty C na!
7: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
9: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Asa magagikan, bay?
13: Gigan ng ubukit, bay!
12: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
13: Gitaw, mabakarwas, ganyan ko?
12: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
13: Mayo dito?
12: Ayos kayo.
13: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
12: Sige, sige.
14: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
15: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
16: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
15: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nila paw og 21 ang panginaron.
16: Oo, oh, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
15: Yes, sir. Anhil lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
16: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
15: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol raon ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikalagad mo, sir.
16: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
15: Bye, sir.
17: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal ng 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.

11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at stable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: 7 Mbps.
1: K5 News FM. Panarong Pambansa 2026 Special Coverage. Special cover ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
2: Alas 12:30 mga ka-K5 oras gidala sa mentingo sa Clinica Spore Biotics, the Tommy Guardian may 80 billion good bacteria, CFU. Morning na may nga bacteria mga ka-K5. And ari na ang Clinica Spore Biotics schedule of games alang sa Palarong Pambansa 2026 for elimination round mga ka-K5. This is secondary boys basketball. Alas 8 sa buntag ang Eastern Visayas versus Caraga. And 9 o'clock in the morning ang Group A2. Ang Zamboanga Peninsula versus Region 1. Alas 10 sa buntag ang Bangsamoro Autonomous Region versus Biraa. And 11 o'clock 1 p.m. siguro, 11 a.m. siguro ni. Ang Nimraa versus NCR. And 2 p.m. This is Imraa versus Kavraa. Ayan. Amaning day 1, May 23. Wala di pa ni mag-opening pero magsugod ng elimination round mga KK5. Okay, mo na pinakalitas na to sa tuwag nga Palarong Pambansa 2026 K5 News FM Special Coverage.
1: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
0: 11 Mbps.
2: Sa Pikas Bahi naman mga ka-K5, i-check sa nato si ka-K5 Jezebel Barbicho regarding na kining inaugurasyon sa bagong sa San Carlos City Slaughterhouse. Gitambungan sa gobernador o vice gobernador sa probinsya. Standby ka K5 Jezebel and standby po ka K5 Sefri up next. Regarding na kining isa ka street level individual nga nasikop sa bypass operation naman sang Moises Padilla.

0: Maingon to naman kang Ma'am Emily De Quina, kang Ma'am Joy Faburada de Soy sa may Isabela, maingon to kang Ma'am Josephine Mabos, dan sa dyan naman sa may boundary sa Masulog. E check sa nato mga kaka-K5, si kaka-K5 Chef Rizario, isa ka SLI. Nasikot naman sa Bible Operation sa Banwa naman sa Moises Padilla. Check ta kaka-K5 Chef Rizario.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Steve, nagmalampuso ng usa ka bypass operation sa Sitio Limoncito, Barangay Quintin Rimo, Moises Padilla, Negros Occidental kagahapon adlaw, Huwebes, Mayo 21. Nasikop ang gila usa ka street level individual kining LSI tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o kining Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang operasyon na miresulta sa pagkasakmit sa kapinukunkulang 2 ka gramo nga gituang shabu o gibanabanang mo kantidad og 13,600 pesos. Sa gipagayong operasyon, ang duha ka suspek nagdinabangay nga mihatag og usa ka heat shell transparent plastic sachet o gitoong shabu sa usa ka police pusher buyer isip baylo sa bypass money. Apan ang usa ni ikya sa dihang hibaluan nga pulis ang ilang nahabaligyaan o miagi kini sa likod nga bahin sa Panimalay. Sa karon usa na sa kustodiya sa Moises Padilla MPS para sa insaktong disposisyon samtang padayon sa ang follow-up operation sa posibleng pagkasikop sa usa. Mao na atong nahipos nga balita karong oras sa atong dinato sa DTX 500 dito ay Bayo, Mighty Sea of DTX Comex. Nakakapi ka na nakadetox ka pa. Ako si Kakipay Chef Rizario alang sa programang 11PBS para sa kapin nga balita at serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
0: Salamat ka K5 Chef Rizario. Sa Picas Bay naman mga ka-K5, ang sunod-sunod nga pagpamusil sa lungsod sa Bakong, Negros Oriental, resulta sa balos-balos sa patigayon sa illegal nga droga o ang mga persons of interest na ilhana. Sumala pa ni Police Colonel Timar Alam ang Negros Oriental Police Provincial Office o kun Norpo Director. Mismo si Alam ang mimando sa mas dali nga pagsulbad sa mga krimen nga naglakip sa 4 ka kaso sa murder, isa ka frustrated murder. Atol sa gi mga press briefing, prangkang gibut siyag ni Police Colonel Alam nga dako ang posibilidad nga maong mga insidente nitabo gumikan sa panimulos sa mga drug personality sa mga dapita. Sumala sa opisyal, misilaob ang tensyon tali sa mga suspitsado man sa manampusong operasyon sa kapulisan din nasakmit na gibanaman ng 1 kilo ng illegal nga droga. Gipasalig usab sa direktor nga panen karon ang ilang pag-analisa sa mga ebidensya aron pormal nga mapasakag gugtok mang kaso batok sa mga sadaan o mailhan ang isip nga person of interest sa tanang 5 ka mga shooting incident sa mao nga lungsod.
1: 11 Mbps.

0: sa line pang balita, mga ka-K5. Yang ko na sa Romeo Nanta Command o NPA Southern Central o South Central San Negros Guerrilla Front. Ang pagpatay sa isa kakanisakop sa Revolutionary Proletarian Army kun RPA sa Maypurok, Vanda, Barangay Santol, Binalbagan, alas 8:30 sa nakalabay ng Mayo 19. Ilang biktima nga si Joseph Agustin, 38 anyos, o pumuloy sa mga dapit. Sumalas mamayag sa gipagawas sa walong grupo, na himong miyembro sa RP ang biktima tuig 2014, giligar na himong Intel Asset sa 62nd lakip ng 94th Infantry Battalion. Sa lain pang balita, mga ka-K5, sikop naman sa kapulisan ng isa ka mag-uuma atol sa gilusad nga bypass operation sa may Barangay Poblasyon District 1 sa may Dawi, Negros Oriental, kagahapong adlaw. Ang suspitsado isa ka alias Franklin, 26 anyos, ulitaw pumuli sa may Barangay Panubtuban sa mga lungsod. Sa report sa Negros Oriental Police Provincial Police Office, gipangunahan sa Dawin Municipal Police Station ang mga anti-illegal drug operation subay sa koordinasyon sa PDEA. Recover gikan sa mga suspitsadong upat ka mga pakete sa gituang shabu, isa ka 500 pesos nga bypass money, isa ka iPhone XR lighter, isa ka motorsiklo. Gibadabanan sa kapulisan nga mukabat naman sa 2 ka gramong na recover nga gidurang shabu nga mabalor naman sa 13,600 pesos. Sumala pa nga nakonpiska mga ilegal nga droga o andam ng pasakag kaso ang maunga suspitsado.
1: 11 Mbps.
0: Sa Picas Bay naman, mga ka-K5, inaugurasyon sa San Carlos City Slaughterhouse. Itambungan mismo sa gobernador o vice gobernador sa probinsya. Eject ang kampiyon nga balita ni ka-K5, Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mel?
2: Yes, K5.
0: Hmm.
2: Nagsaharim gawas ko.
0: Ay lang?
2: Yes, kitay sim, mayong udto. Karong adlaw, kitay gayon ang gitawag og blessing and inauguration ceremony sa bag-ong ihawan sa Dakbayan San Carlos, kitay sim. Nagsugod ni mga alas 9 sa buntag. Nagto na rong udtoha, kitay sim. Nga, bisita ani is si Negros Occidental Governor Eugenio Cebong Lacson.
0: Yes, Bel? Naputol? Bel?
2: Yes, kita siya.
0: Ah.
2: Ang puyog niya is ang Vice Governor sa Negros Occidental, si Vice Governor Alonso Kakisayd Sivo. Ang kaning bagong ihawan sa Dakbayan San Carlos, nagkantidad ni siya o 49.8 million Kakisayd Sivo.
0: Okay.
2: Dayon, kung ano siya, hamugaway kayong slaughterhouse kaning likod ra sa Agriculture's Office Kakisayd Steve, there is a by Sitio Medina, Barangay Rizal, San Carlos City, Kakita Steve.
0: Okay, dako-dako gid siya. Oo. So, karoning udto, no? Karong gipaygayon karon ang kuan, inaugurasyon?
2: Gipaygayon ang buntag.
0: Ah, gayon ang buntag.
2: So, karong adlaw, oh.
0: Oo. Sige, at least, ano? Makuha na po na dira, may-utilize gina dira. At the same time, may manggod kay maka bagong slaughterhouse, unya ma-maintain ang kalimpyo.
2: Bitaw. Lahir abang ko dito sa unang slaughterhouse, itong old slaughterhouse kay Kisay Save nga bitaw gilibutan sa mga residente.
0: Yan,
2: o. Oh, unya dili kuan na pud kayo ba ang sa kuan na lang gud ang health na lang ba?
0: Actually kuan wa mo tagay ngon nga hugaw to, pero mas lahir gyud nga may tarong sila nga area. Okay, kato kabalo ko dito sa Picas, may sana reservoir sila sa mga tubig po dito nga may treatment.
2: Na sila yung water treatment facility.
0: Na, no. Mas maayos siya. Oo. Sige, Bel.
2: Sige, kita Steve. Muna ito matag-report alam sa programa 11 Mbps. K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon ng balita. Serbisyo Publiko Kalingaon sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
0: Alright, salamat ka K5 Jezebel Barbicho.

0: Okay, since Friday karon magka K5, according pa, posibleng mutaas naman sa piso hangtod 1.50 ang kadalito sa gasolina, diesel o kerosene next week. Kinisumala pa sa pagbanabana sa ikaupat nga adlaw nga trading sa Mines of Blatch, Singapore, sa Department of Energy. Masubos kini kapinukulang piso kumpara sa unang pagbase sa nang adlaw sa trading. Sumala pa kang DOE, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Miabos ang presyo sa diesel gikan 163, paingon sa $156 kada barilas sa ikaupat nga adlaw. Sa trading, maong tipik nga mabuhinan ang lawang pagtaas. Dugang pa niya, posibleng muubusab ang kapinukulang 50, ang dugang 50 centimos ang kadugang presyo sa og magkababiling stable ang liok sa presyo sa katapusang adlaw sa trading. Kita to ni Abad nga mukabat naman sa 9.70 ang mga gasolinahang miapil sa 10 pesos per liter diesel subsidy program sa mga kagamhanan og tubong nga mabuhinan ang epekto sa pagtapos sa subsidized service contracting program para sa mga pampublikong sakyanan sa kadalanan.
1: 11 Mbps.
0: Posible namang magsugod sa Julio Saiz ang impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Kinisumala pa ni Senador Erwin Tulfo. Gitagan og hangtod Hunyo 1 ang kampo ni Duterte sa pagsumite silang tubag sa articles of impeachment nga gipadala sa Kamara ngadto sa Senado. Kumani niya dunay napulo kadlaw ang House sa prosecutor sa pagpasaka silang tubag. Sundan kini sa pre-trial proceedings lakip na ang pagmarka sa ebidensya. Dugang pa niya nga mga regular nga sesyon sa Senado maimong ipaigayon sa Lunes og Martes sa buntag samtang nabilin nga oras igayon sa impeachment proceedings. Posible sab nga igahin ang Miyerkules alang sa pagsulay og Huwebes alang sa pagdungog sa bulaton sa komitiba. Inoon si Lana del Sur, First District Congressman Zia Alonto Adjong miingon nga ang House Prosecution Team wala pa makadot og formal nga abiso kalabot na sa tukmang schedule sa impeachment trial. Adunay mga kausaba naman.

Ano to? Advance Happy Fiesta, Sitio Tulo-Tulo, Barangay Ulay, Balye. Salamat silang SK Chairman Bossing John Alfred Marshall karong Mayo 30 hangtod 31. Thank you po, pre. Ika ni DJ RJ. Imang sounds, pre. Nami disco na pwede. Ari paminaw mga ka K5, ang katarak mao ang dense cloudy form nga nagatubo sa lente or lenses sa ato mga mata. Kini nagasugod mga ka K5 pamati ha. Kini nagasugod mga ka K5 sa pagporma sa protein clumps nga kadugayon nagapugong sa klaro nga mga imahe paingon sa retina. Hinay nga pagdevelop sang katarak apan sa katapusan kini magbabag sa tunga pananawan. Ini kalabanan nga nagasugod sa edad nga 60 naay dagdagang klase nga cataracts. May mga katarata nga age related gumikan sa atong pag-edad, congenital or matawag nato nga gikan sa pagkatawo. Secondary, resulta lamang sa mga musunod, exposure sa toxic substance, ultraviolet light, radiation, side effects sa maintenance sa...

ambal, traumatic resulta sa pagkapika sa mata, injuries or accidents. Ang sintomas, blurry, cloudy, foggy o filmy vision. Mean to say, medyo may nagabara sa mga mata. Ang oxidative stress, maong resulta mga KK5 sa ang kining katarak. Pagpalen nga birada sa free radicals gikan sa pollution, oxygen, radiation, and the same time mga KK5, toxins, unhealthy foods, bisyo o guban pa. Sa pagtigulang sa atong mga mata, isa sa mga rason, kalakip ng taas nga blood sugar level sang may mga diabetes. Ang Power Duo, ang DTX 500 nagapabilin nga hubin ang atong mata bisan pa nga nagidad o kayang mahimo ka na sa DTX 500. Ang DTX 500 may loaded sa powerful antioxidant nga nagaprotekta sa mga selula sa atong mata aron dili dali ma-damage. Then the same time makatabang man nga aron dili ka mabuta gumikan sa taas nga blood sugar level or diabetes. At the same time Mighty C, isip alkaline nga vitamin C kini makatabang sa pagdako sa pagprotekta sa atong gagmay nga mga kaugatan sa mata. Maga-provide sa constant supply sa nutrients sa mga selula sa mata o kini nagatabang man sa atong nga maayo nga pananawa. So para likay mga KK5, mag-power duo na DTX 500 ang superior antioxidant o gang Mighty C, the alkaline based vitamin C.

0: Ikas ang iyong lugar. Available na sa mga Quezos leaders, mga ka-K5, ha? At the same time, din naman, Quezos leaders sa Canlaon. Available mga ka-K5 sa may La Castellana, Moises Padilla o Isabel. Soon sa San Carlos. Napalit man sa Clinica de Alternativo Canlaon Branch, Clinica de Alternativo San Carlos Branch, o sa tanan ng mga butika diri sa Canlaon, Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, Said Pharmacy, and diripod sa San Carlos, mga ka-K5, mas sa mga butika. Alas 12:52, kami patanis, gutan ni mga ka-K5, kalabot na nining DOJ na yun ang nag-request. Sa Adoripod Pre, May 25, 2027, powered by RG Tech Audio. Yan. Sige. Thank you, Pre. Ah. So, diri, klaro na. Naklaro na yun mga ka-K5. Kaya, mamaguni akong ipaklaro yun. Kay sa una manggod mga ka-K5, pag dako pa da ni former President Duterte, nang hinaw na daan si President Bongbong Marcos Jr. Karon, kay DOJ naman yun ang nag-request, so it was been sanctioned mga ka-K5 by the Executive Department. Of course, gabinitin yan eh. Ah? So, diri na mga ka-K5, while ongoing yapon ang itawag na itong oral arguments regarding na sa petition mga ka-K5. Pero, kining gitawag nato nga unsa to gani gi-dismiss sa Korte Suprema kining hangyo mga ka-K5 sa kampo ni De La Rosa. Yan ingon pod ang isa ka kwan, ang isa ka abogado pod nga sayop magud lang gi-file. Wala slat ning file ta nag-TRO or kining motion, but also dapat habeas corpus. Ilapod na. No? So karon mga ka-K5, lantaw ni Ron kung unsa gyud ang gibugaton mga ka-K5, because dagag kwan ron eh. Medyo makita nito sa mga post sa social media mga ka-K5 nga gibali-bali tao ng mga proponent mga concerns nga nagaduso gyud nga legal ang kining warrant of arrest. Oo. Unya katong provision pang mga ka-K5 sa pamalaod sa Pilipinas nga katong regarding atong i-quote and quote nila ang judge, which is constitution man mga ka-K5, natural Pilipinas gyud na. And besides, during the creation of constitution, wala pa may ICC ato. Diba? 2011 ba ito, diba? Well, correct me if I'm wrong. So, yung nana mga ka-K5, medyo lain mang good paminaon. Nang tawag good ninyo, try to be more, be open-minded. No? Ako, wala ko gaingon nga, dapat dilis la panubagon. Kaya kung magsugod mang good ingon ani, magsige na lang. Bantay ninyo. Muna karon mga ka-K5, gipaning kamutan at all cost. On my own observation ha, at all cost mga ka-K5 dapat gipaningkamutan gud nila nga dili makadagan si Vice President Sara Duterte. E kung makadagan ni may posibilidad bang gud nga may retribution gud ni. Oh. Ah, daghag balos. Ah. Pero kung sa Cortes Pilipinas, wa may problema tani. Di ba? Eh lahapon na. Sige, salamat sa pagpaminaw mga ka-K5 sa itong tulumanon. Kanya sa ngalan sa kong partner de ka-K5 Carlo Peña sa San Carlos Munjay, thank you. Ka-K5 Rico sa Gilngan. Sa ngalan naman sa mong CEO, Doc Romiloy, kinigyapon si ka-K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita o serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps K-K5 News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Taas na day ko blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, P3 Bio.
2: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
3: Normal lang akong blood pressure.
1: P3 Bio. Ang P3 ng may visio.
4: Ang visio
1: ng may D3.
4: Kapalit sa mga bulika.
1: P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
3: Mm-hmm.
2: Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas.
3: Uh-huh.
2: Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
3: Correct.
2: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
3: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
2: Common nga allergy Sir GP, naa sa pasayan,
3: correct,
2: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit. Maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction.
3: Gusto.
2: Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
3: Delikado.
2: May pana nga ang panit kay katol raman ug nag-labak-labak nga pula.
3: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong ig-on jud niini ang imong baga.
2: Naigitawag Sir GP nga asthmaticos. Kiniusa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
3: Dili ka ginhawa?
2: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
3: Unay kuyaw.
2: Simple ra man ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
3: Pusto.
2: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
3: Mojo Doc!
2: Dako dyan akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
3: Oh.
2: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala dyan ko nakadevelop og allergic reaction.
3: Bitaw sa?
2: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala dyan ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 o kining mighty C, Sir GP.
0: DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
5: Sakit ipangihi og ako po niya puson sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 bandet tulog ka kapsos sa buntag
5: ug tulog pod ka kapsos sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit
5: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Unay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 ug mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan ug prutas.
3: Husto.
2: Unsa may ato makuha sa utan ug prutas gawas sa nutrition ug fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag-higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
3: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, muna'y naa sa DTX 500.
2: Naadyod na ang super antioxidant sa matag-kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong giproblema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
3: Correct!
2: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
3: Bitaw sa?
2: Kaon pa dyan ka? Kay lami.
3: Oh.
2: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapag gusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong mga lihok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-mitisi ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
3: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500!
6: Ako si Janice. Dukay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. Detox 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa Detox 500.
0: Detox 500. Mabali sa mga butika. Detox 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Detox 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio, ang Detox 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month kape,
8: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupang dan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
12: Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
21: Number one,
20: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Para sa K5 News FM, alauna a 15 na. Good afternoon, mga sukintig paminaw, mga ka-K5, mga palangga, diri sa San Carlos City, also sa Canlaon, Valle Hermoso, Toboso, Calatrava, ug uban pa. Mga langga, karong adlawa is Biyernes, katapusang adlaw sa tuang programa karong simana huna. And thank God, it's Friday. Kay tungod Biyernes karon mga langga, si DJ Barbie, para sa Afternoon Heartbeats, adunay papremyo na ihatag. Kung nakadungog mo ganiha sa programa ni Kakifay Brian Morden and Kakifay Pamela Perater, para sa Foro de los Pueblos, aduna sila ihatagan o gradyo nga lucky sharer mga langga sa tuang sa ilahang program. And for this afternoon, of course, hindi magpapatalo ang Afternoon Heartbeats. Salamat Sir Brian sa imuhang gihatag nga ano nga oportunidad nga makahatag patag kalipay sa tuang mga sukintig paminaw. Karon mga palangga, si DJ Barbie manghatag og radyo sub and one box of DTX coffee mix sa tuang lucky sharer for our program. What you have to do is just share. Naka-live karon ang K5 San Carlos Digital 95.7. Pag makita nyo diha Afternoon Heartbeats with DJ Barbie, i-click nyo lang ang share button. Okay. Aray ma-share ko ha. I-click nyo lang ang share button and ang atuang technical partner Kakifave Shanin Hilapoin will get your names and yahan ang ipang lista mga langga and ato nang i-raffle karong inighuman na to. Alright, for this program, salamat kayo kaninyong tanayan sa inyuhang pagtutok for the whole week. Sa Afternoon Heartbeats, bisan pa man og sa tulo kaadlaw, gi-brown outan kita, Lunes hantod Miyerkules, naputol-putol ta, pero padayon lang tagihapon. Maugid na ang kinabuhi usahay, adunay mga pagputol-putol sa akong kalipay. Alauna 18 sa kahaponon, good afternoon, and madunggan sab kita karon diha sa may 100.1 K5 News FM Canlaon. Fabulous Toboso Radio Click FM with ka K5 Rande Kangke. For our technical partners, thank you so much for always tuning in and mga langga diri sa San Carlos City, labi na diha sa may merkado publiko nga nakatutog gid. Daghan kaayong salamat. And also sa may Megs Resort at K5 Raleigh. Salamat kayo ni mo diha nga always jud kang nakatutok. Always jud kang nagpaminaw sa K5 News FM. Mga langga, ayaw mo kalimot sa pagtumar og DTX sa coffee mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Bisan og gutong larok mga langga, kita mga Pinoy, bisan og gatagiktik ang init. Pero ganahan gihapon ta nga muhigop og kape. Pero sa adunay mga problema diha sa asi, diabetes, mag DTX coffee mix mo. Kay healthy ni siya nga kape. And this is really for you. Aduna kita viewer from Osaka, Japan. Ohayo gusay mas ma Medelina Yamazaki. Thank you so much. And amping kanunay, how's the weather diha sa Japan karon? At Olgasan Sambilad, good afternoon watching from Calatrava. Tingin mo lang para na kong tinutok. Mga langga, kitang tanan, adunay mga gibit-bit na problema, labi na sa relasyon na sa mga tagipuso nato nga usahay makaingon na lang ta nga hadlok naman kaayo ma-in love, hadlok na kaayo mo commit o hadlok na jud kaayo nga musalig. O pipila sa to ang mga listeners karon, siguro adunay trauma nga musulod-sulod aning gugma kay basin og ihatag din nila ang tanan pero kasakit ra ang ibalik sa ilaha. Pero kumusta naman sa to mga langga ang trauma sa dugay nga panahon pero ni take risk gihapon kay tungod adunay usa nag-inosarang exception.

You are the only exception. There's this really one person nga makapabag-o sa atuang pagtuo. Makapabag-o sa atuang kahadlok. Nga makahatag ka nato mga langga o kaisog nga mutray usab sa paghigugma. That's why karong hapuna, doon na kita'y basahon nga istorya. Probably around 1:30, 1:40. Sa pagkakaroon, kumustahon o sakta mo? Sa tanan nga adunay trauma karon sa relasyon? Sa tanan nga adunay kahadlok nga morisgo usab? Pwede sab ninyo i-share sa comment section ang inyuhang kaagi kung anong nasakitan mo, kung anong nahadlok na kaayo mo nga morisgo. Pila na ba kabuok ang inyuhang na busted? Pila na ba kabuok ang inyuhang gi-reject?

0: This Is All Too Well by Taylor Swift, mga langga. Usa na siya sa mga pang broken-hearted ng mga kanta. Here You Are Again. Here You Are Again, mga hilig kayo mo mga magpasakit. Taas kamay sa mga broken-hearted karon. Taas kamay sa mga nadala sa attic. Taas kamay sa mga ni salig nga sila'y pakaslan. Sakit kayo ng ganta ha, mga langga. Although, medyo upbeat siya gamay. Pero kung inyo haging istudyohan ang mensahe aning kanta ha, masakit sa talaga. Ay magpahawa, mga langga ha, kay inigbalik na to karon. Atuan ng sugudan ng pagbasa sa istorya. And don't forget, we have amazing prizes. Oh, amazing. Mga ano lang ni, ginagmay nga pahalipay. Pero at least, diba, ang inyohang participation, inyohang suporta sa toang program, doon na dyan mo'y doon ay magsilbing remembrance, kumbaga, sa inyohang pag-participate. Ngoy, tungod ni sa kong pag-share sa live sa program ni DJ Barbie, nakadawat ko ani. Sa pagkakaroon, mga langga, ang kaya pa natong ihatag is one box of DTX coffee mix, usa ka radyo, and later on, hinaot pa pag mas mag-grow pa dyan ang atuang programa. Mas mag-grow pa dyan ang K5 News FM, and mas mag-grow pa dyan si DJ Barbie. Since I have my personal Facebook naman, I have my personal social media accounts. O kung unsa man dyan ang atuang mag-gather diha ng mga kapahalipan, ipay, i-share jud na nako kaninyo bilang pagsuporta ninyo sa ato ang programa, bilang pagsuporta ninyo kay DJ Barbie. Dili man ta kaingon nga mga dagko nga mga papremyo kay dili pa man pud ta or di pa man pud ninyo makonsider nga manggaranon si DJ Barbie kay gakahutdan man sab ko. Pero since you are part of my journey dire sa radyo, ako ang tinguhaan. Hatagan man ta sa K5 or personal na ko, ako ang tinguhaan para malipay mo. Kung sa maninyo ang gusto, ayun lang ng house and lot. Pero kininga to, duwa-duwa ranis kahanginan ha. Kung baga mura dyan, kung bitaw, connection. Ang connection and at the same time, remembrance ninyo kay DJ Barbie. Ngoy, wow! Gika ni sa afternoon heartbeats, no, diba? Remembrance ninyo kay pag-abot sa adlaw. Sa una bitaw nga, grabe, sab ko mag pamina o gradyo. Kina-imagine ako nga nagpungko, sab ko gradyo. Sab ko nag-expect nga, ma-DJ tunood, anay? Ma-DJ day tinood ko. So sa una dako kay ko ganang pag dako kay ko kalipay nga ma-recognize sa radyo. Mo greet lang gani ko diha, malawag lang ang pangalan mo, ra na ko maunsa, kusog na kay ko manilhig sa mong palibot. Sige mga langga, I also want to share that kind of happiness with you. And standby lang mo kay inigbalik sa tong program after a short commercial break. Sugudan na natong pagbasa sa story. Alright, this is your DJ Barbie, mga langga. Dili lang gihapon sa K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
3: Rupong ang akong mga tiil o mga kasakit.
2: Liho.
3: Sa pagkaduwag na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag.
2: Mga sa gabi.
3: Wala pa'y bulan.
2: Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay.
3: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akong nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka nabang nagantos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Man.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abo. Kaya San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

Dear DJ Barbie, mayong hapon kanimo. Pwede ko magpabilin lang nga anonymous? Tawga lang ko o girl nga hadlok nga muhigugma pag-usaba. DJ, dugay-dugay na giyod na akong gitago ning gibati. Bisan gani karon, karon pa ko kaayo na kaangkon o kusog para isultin eh. Kay kabalo ka, usahay, mas dali pa mo ingon nga okay ra ko. Kaysa mo angkon nga sakit pa di ay gihapon. Nakaagi ko og long-term relationship, DJ. Halos tanan akong plano sa kinabuhi, apil siya. Siya ang ako ang best friend, comfort person, ug ako ang forever sa ako ang huna-huna. Years na mi og daghan kayo mig memories. Mga away, reconciliations, sacrifices, ug mga damgo nga among gitukod together. DJ Barbie, abi na ko og siya na jud. Pero kabalo man ta nga, dili tanang dugay, maogyud ang para sa atua. Niabot ang panahon nga nausab siya. Kanang murag na agihapon siya pero wala na. Present physically pero emotionally layo ra kaayo. Hantod nga usa ka adlaw, nahuman na lang tanan nga murag kog giibanan og parte sa ako ang pagkatawo. Sakit kayo, DJ. Kanang klase nga sakit nga dili nimo ma-explain. Makatulog ka nga gahilak. Mukaon ka nga walay gana. Magtanaw nimo imuhang kaugalingon sa samin ug mangutana kung unsa bay kulang nako. Masakit pagidiay kung murag ikaw ra ang ni-fight hantod sa katapusan. Ug after ato nga breakup, mura kog na trauma sa gugma. Dili ko gusto nga makigila-ila. Dili ko gusto nga mahimong vulnerable pag-usab. Kung adunay mo try og duol, automatic akong huna-huna. Kay muagira mo. O diba ka ha? Mapasakitan na naghihapon ko ninyo. Daghan ang niabot, DJ. Na ay seryoso, na ay maayo, na ay green flag. Matud pa sa ubay ni. Pero tanan ako ang gireject kay nahadlo ko. Hadlo kaayo ko. Hadlo ko mabalik sa punto nga mawala na po ang ako ang kaugalingon tungod sa gugma. Hadlo ko musalig og usab. Kay basin og mausab na pud ang tanan. Hadlo ko nga mag-invest usab og emotions. Unya biyaan lang di ay gihapon ko. Nahimo na kong defense mechanism ang pag-push away sa mga tao. Nahimo na kong kahadlukan ang pagsulod usab sa gugma.

Kung mag-care sila, mulikay ko. Kung mag-effort sila, ako ang i-distance ang ako ang kaugalingon. Kay para na ako, DJ, masayo nang ako na'y unang mubiha kaysa ako ang biyaan. Years pud ko nga naingunaan na. Naanad na lang ko nga independent. Naanad ko akong kaugalingon ang ako ang kasangga. Murag na convince na ko ang ako ang kaugalingon nga basin og dili na lang gyud na para nako ang gugma. Hantod adunay ni abot. Og sa tinuod lang, DJ, wala gyud na ako siya gi-expect. Dili siya perfect. Dili pud siya katong tipo na ako ang gipanghandoy sa una.

siya, gi-ignore na ko siya o gi-push away pud na ko siya. Og abi na ko, mapulaan ra siya sama sa uban. Pero DJ, nakurat ko kay nagpapilin siya.

0: Nagpa billions ya DJ.
1: Not in a toxic way, ha?
0: Kana pitong dili pilit. Dili pinugos. Pero kanang respectful lang siya. Murag iyang giingon, pinaagi sa actions niya nga okay ra kung dili pa ka ready. Dili ta kapugson. Ug ambot na lang yun. Nakalit lang ko og ka-notice nga murag naanay kausaban sa ako ang kaugalingon.

ka ng dugay na kung wala gibati nga excitement, DJ. Wala ko nag-expect nga ni balik. Mukalit lang ko og smile sa phone. Mag-expect ko og messages niya. Huwag makahuna-huna ko niya out of nowhere.

Usa pinakahadlok nga party, DJ. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga murag ganahan na pud ko. Og DJ, mauna ako ang kahadlok. Kay nganong after all these years, after tanan akong pagpanalipod sa ako ang kasing-kasing, adunay usa ka tawo nga makalusot. Og nganong siya? Nganong siya man ang ako ang nagustuhan? So hi DJ, guilty pud ko. Mura bitaw og nagbetray sab ko sa ako ang past self nga dugay nang naringkamot nga mahimong okay. Murag akong giingnan ang ako ang kaugalingon nga ayaw pagkumpiyansa kay basin masakita na pud ka. Kabalo ka ng feeling nga gusto ka mo risk pero ang trauma kusog kayo mo ingon og ayaw. Usahay, ako ang i-questions ang iyahang intentions. Tinuod ba ni? Consistent lang ba ni siya pag sa karon? Unsa man kung mawala pud siya. Unsa man kung dili di ay ni siya genuine. Pero napod ko yung side nga hopeful. Kaysa tanan nga ni Agi, siya ang first nga nakapasoft sa ako ang kasing-kasing. First nga wala ko gi-pressure. First nga nakapafeel sa ako ang basin dili di ay tanang tao parehas. DJ, dili pa ko totally healed. Naapay mga adlaw nga triggered gihapon ko.

0: Philippine Standard Time, it's 1:56 in the afternoon, and that was the story of our letter sender nga wala nagpaila, bisan og pangalyas mga langga, wala. Kumbaga, gusto niya magpabilin nga anonymous, and we respect that. Importante din na nakapautuwa siya sa iyang gibati, and that's not a unique story because that's very common. What I mean is, daghan ang tagpaminaw karon. Bisan ka itong mga wala nagpaminaw mga langga, nga naka-experience lagi aning pagka-trauma sa past relationship. Kumbaga, nagmahal, nasakta, na trauma, ayaw na ulit ma-in-love. Parang gano'n, na naka-experience mo. Kumusta imong heart karon be? Kini si Sir Clifford Neil Dihino from Canlaon. Di ni ka-relate kay in-love man ni kayo. Sipa man ni kay gugman. Sir Clifford Neil Dihino, napabaka karon Sir Dumaguete, sir. Thank you so much kay... Di, biya, kuno siya mukhaon kung dili i-shoutout sa ato. Ano siyang unahon? Basta di ko i-shoutout kay di lagi kumukhaon. Bahala nagmapas mo. Di taka pasagdan nga mapas mo, sir. Anugan kayo mo ang sipa nga gugma. Also kay Beb Salem, good afternoon ka K5 from Barangay 1. Ka K5 Mador Flores, salamat ni mo diha sir ha. Salamat gid sa inyo diha sa sakop ni Sir Steve Flores. Salamat kayo ninyo diha. Magalyon, right? Sa tanan-tanan, magalyon. Sa padyod na diha ang mga sakop ni ka K5 Steve Flores. Good afternoon ninyo. Kay Chona Villarin Maluluyon. Good afternoon, DJ Barbie. Pa-shoutout ko sa ako ang magulang nga si Maluluyon Cruz Lin. Nga, ga-birthday karon from Valle Hermoso. I love that. Napamuhinigtan extra diha, madam. Happy birthday and hinaot nga magmalipayon kasi mohang adlong natawhan. Kay imohang adlong natawhan, imoharabang birthday. More blessings to come. Karon na, taod-taod kay pangkantahan ta mo happy birthday ha. Sa tanan nga mga nag-birthday karon, standby lang mo diha. Kay Ma'am Jinky Tania sa Sinining, pa-shoutout ko miga of the night pata sa una rampa. Wait. Pretty-pretty good. Asta subong wala galubad. Sumpa. Thank you so much. Pa-shoutout my baby Brianna Faith. Brianna Faith Halipa. Thank you so much, Ma'am Jinky. Nakap na naitagli sa una rampa. Diin na yun, man. Amo to siguro nga mga tion nga. Panginanglan kita. Pero hindi ka mo magka-expect kay ang height ni DJ Barbie, hindi man pang pageant. So, nag-pageant-pageant lang ko sa una. Kay handom ko na mo. Gusto ko na mo. Like, dream ko gid nga mag-rampa sa mga prestigious stage. Kaso, anhunta man kay ang height ta. Hindi na lang ko mag-say. Hindi na lang ko mag-tell. Basta, amo na isa. Kay Jungkook Anthony Vloggers Moranta, hi DJ Barbie Guapa, pa-shoutout from Pantalan, San Carlos City, Negros Occidental, watching from Moranta Family and Libunao Family. Happy tuning in ninyo diha ha, sa may Pantalan. Sir Renji Cortez from Himamayla, Negros Occidental. Matod pa ni ka K5, Clifford Neil Dihino. Og ako mo padala sa ako ang kaagi. Ako ngalan kay Oscar. Dili ka Gregorio. Nagmahal, nagmukbang, naka... Huy! Huy! Huy! Hapit ko na islide. Ay nako, sa tanan nga mga gipang biyaan diha sa una. Sa tanan nga mga gipang into. Sa tanan nga gidungan, sa tanan nga mga gibaylo, sa tanan nga mga gipulihan, hinaot nga maangkon gihapon ninyo ang tinud-anay nga gugma nga dili na ninyo kinahanglang hilakan. Hilaksa ako na bi, hilaksa. Ihilaksa na sa pagkakaroon. But I pray for you to have sipa nga love life one day. And atuwa ning istoryahon og palawman pagid karon ang atuang letter sender. But I would like to remind you nga once you share this live, aduna mo'y chance nga makadaog og usa ka radyo and DTX coffee mix na usa ka box. But aduna kitay mga nanotice mga langga. Atuang technical partners may nanotice nga aduna tay shares. Daghan og shares ang ato ang live. Pero pipila lang ang makita nga mga pangalan. So, basin og naka-private account mga langga, naka-lock profile di na mo makita. Anugon kayo ang chance. So, probably, kung aduna mo dihay mga dummy accounts or ikaduhan ninyong account para sa inyong mga kabit, pwede sab na ninyong gamiton nga mag-share basta naka-public siya para mo-appear ang inyong hangalan sa mga nag-share. Kaya anugon kayo. Kay one share, aduna na may chance na maka-DTX Coffee Mix na di nyo kinahanglan mo gasto. Yes, oo. Pa-premute na di. And kini siya nga radio, usasab ni siya sa ato ang lawagon karon ang winner. Pero disclaimer lang mga palangga, nga kining radio na to ang ihatag. Diri na ni siya within San Carlos, some parts of Cebu, sa tanan nga maabdan sa 95.7. Kay dito sa Sagay City, dili na ni siya magamit. So, diri lang ni siya. Pero don't worry, kay kung naamo sa laing lugar na di na mo ma-abdan sa tuang frequency, kape ang akong ihatag ninyo, DTX Cafe Mix. Sige, balik na ito mga langga ha, palauman na ito ning istorya ha. Sa mga na-trauma diha o sa mga ganahan na maminaw, kung unsa onjud ba ni, stay lang gihapon mo. This is your DJ Barbie and the standby mga langga. Let us have our short commercial break.
1: K5 News FM. Shopping. In the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News.
3: D3 Bio.
4: Ako si Delphine.
5: Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
7: nga may D3.
6: Apalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
8: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na usab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Sa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
8: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
9: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
8: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
9: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
8: Daghan
9: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
8: Correct.
9: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
8: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
9: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
8: Correct.
9: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
8: Oh.
9: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 na.
8: Wala.
9: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
8: Sunod, ang D3 Bio mo improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
9: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
8: Upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
9: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
8: Gusto.
6: D3 Bio!
10: Ako si Inara.
11: Tajud kayong akong blood sugar.
10: Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
11: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
6: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio, Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya.
8: Sa
9: may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. pwede po na sa ato ang D3Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
3: D3Bio!
9: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir JP.
8: Oy, wow!
9: Sa imong mucus lining.
8: Oh.
9: Unsa may gipasabot ani.
8: Mm.
9: Gikan sa baba, naanay mucus lining.
8: Correct.
9: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
8: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
3: D3Bio!
9: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
8: Mm. Dugang pa, Dok.
9: Mm.
8: Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
9: Mm. Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
8: Sunog.
9: Mabangag, Sir JP, o mahimong
8: ulcer.
9: Sa D3Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir JP.
8: Ikis na po. Ikis na po.
9: Ang D3Bio, aduna may ketones.
8: Mm.
9: Pero ang plain D3, wala.
8: Wala.
9: Bintaha dyan ang naka D3Bio compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
8: Correct.
9: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3Bio mo.
8: Mm-hmm.
9: Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral.
8: Mm.
9: Antiviral ang D3Bio tungod sa monolaurin, Sir JP.
8: Oh.
9: Pangutana. Nabay mo nulaurin ang imong plain vitamin D3.
8: Ay, wala.
9: Mm. Pero ang D3Bio, naapa siya'y monocaprin.
8: Oo, oh, monolaurin pa na ha.
9: Mm.
8: Napay caprylic pa o capric acids.
9: Mm.
3: D3Bio.
9: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3Bio compare sa plain lang ng vitamin D3.
8: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
3: D3Bio!
8: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
9: Og ako na sab si Dok Ramiloy, mayong panglawas ipadayon,
8: ayaw abusohon.
3: D3Bio!
4: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3Bio!
6: Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
6: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3Bio!
3: D3Bio!
6: Health News!
3: D3Bio!
12: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3Bio.
6: D3Bio!
3: Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
6: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3Bio!
3: D3Bio!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man tag nami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman from
7: Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, okgid ang akon man, no? Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Get ready for another exciting school year because our back-to-school sale is here. From May 15 until June 15, 2026, enjoy amazing savings from 10 to 20% discount on regular items and up to 50% discount on selected merchandise. From school essentials, bags, uniforms, and many more at affordable prices. Shop now and prepare your kids for a smarter and brighter school year. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

Mayong hapon. Sa tuwang letter sender kaganiha nga nagpautuwa sa iyahang gibati nga kahadlok tungod sa iyahang naagian sa unang panahon. Gusto kong ipahibalo sa iyaha. Kung kinsa ka man, kung nagpaminaw baka karon, our letter sender, first of all, normal ra kaayo na ang imong gibati. Kung especially kung gikan ka sa long-term relationship nga naka-trauma jud sa imuha, dili man good ang breakup ang nawala. Nawala usab ang trust, ang future plans, ang confidence, o usahay pati gani ang versions sa imuhang kaugalingon eh. Nga hopeful unta kayo sa una, positive unta kayo sa una. Malipayo, nagpirmi kang ngangisi. Yung positive attitude ni mo, nawala sab na. Maunang after sa grabe nga kasakit sa imuhang kasing-kasing, natural jud nga magtukod ka og emotional walls. Magtukod na kag boundaries o mahadlok na jud ka nga, you know, abrihan usab ang portahan sa imuhang kinabuhi para sa mga tawong wala pod kay kasiguruhan kung okay bang intention sa imuha. Pero also na ako ay gustong i-point out sa story nimo. The fact nga naaki kahadlok doesn't mean always nga muingon kag dili siya. Sometimes it means nasakitan ka. Nasakitan pa ka. Nasakitan pa ka before. Pero dili tanang kahadlok, red flag. Usahay trauma response ra na siya kay tungod grabe kalawom ang sakit. Kanang feeling nga gusto nimo nga moduol pero gusto pud ka nga modagan. Common kaayo na sa mga tawong grabe na sakitan. Ang heart ni mo marunong nag-ingon nga, ganahan ko pero safe ba ni? O valid yun na kaayo nga pangutana, so ayaw kabalaka. I get you, I understand you. O tili lang sab ikaw ang nagbuhat anak karon. Okay ganit na eh. Okay ganit na kay aduna na kay pagpanagana sa imuhang kaugalingon. Aduna na kay kaya nabitawang wall nga gibilin. That means you have your self-respect, self-love, and self-care. Kay dili na nimo gustong mabuhat or mahitabo usab sa imuha. First, I would like to remind you, you don't need to force yourself right now. Hayaw pugsa ang imuhang kaugalingon nga mag-fully healed na. Because it takes time. Daghan ang moingon magani mga langga, no? Nga you have to heal first before entering love. Kinahanglan nga okay na ka-antis ka mo, sunggab, usahab. Pero you know, sa tinuod lang, usahay. Healing also happens in in safe connections. Pag ma-feel ni mo nga safe ka, mag-amat-amat sab ka og heal. You don't need to heal alone at some point. Pero kinahangla i-determine ni mo ang difference, ha? Dili pa sabot nga kinahanglang perpekto na ang imuhang kasing-kasing usab. Perfect na kadaan. Antes ka mo higug magbalik. Ang importante diha, our letter sender, nga aware na ka sa imuhang samad. Pero kinahanglan sab nimo nga hinumduman nga dili nimo kinahanglang ipasa ang responsibilidad sa lain. Para ayuhon ka. You just need help, but ayaw ipasa sa lain kung inkaso man nga morisgo na kausab sa gugma. Kinahanglan aduna pod kay pagkontrol sa imuhang kaugalingon. O kinahanglan nga willing ka nga makipag-communicate sa imuhang fears. When you try to entertain someone to be part of your life this time, you have to be open and be honest nga this is what you feel. This is what makes you fear love. At least when you have that right connection and communication sa imuhang paris, I mean, sa imuhang future paris, kahibalo sab siyag unsa mga dapat niyang i-adjust. You compromise with each other. And also, usahay, ang healthy love dili maabot paghuman sa total healing.
Healthy love mahimong parte sab sa imong total healing. Nice? Nice, right? Usahay mahadlok ta mo commit usab tungod kay basin og makapasakit ra ta. Then that's good. If you are aware sa ingon ana, that's good. Pero kung ay mahatag raman ni mong tinutanay nga gugma and andam sab ka, I mean, bisan pag dili pa ka totally andam, pero kay baluman sab ka, aware na kasi mong self, oy, okay sab na siya, maybe makatabang sab siya ni mo. Pero again, gani ha, ayaw ipasa sa imuhang future paris or sa imuhang potential paris ang kasakit ng imuhang gibit-bit. Second is, you have to observe. Kinahanglang studyuhan nimo ang mga sitwasyon o dili nimo kinahanglang dali-dali on ang mga bagay-bagay. Kay gikan man ka sa trauma, ayaw i-label dayon ang tanan. Dili nimo kinahanglang hunaw-naon dayon nga siya na ba? Or mas maayos sab nga pangutan ani mo imong kaugalingon nga safe ba kaha ko ani niya? And you have to observe what are the things you need to observe antes ka mo try. Consistent ba siya? Dili lang ba sa consistent work? Dili lang ba sa sugod-sugod ang iyang pagka-consistent kunuhay? I mean, for long term, jud siya nga consistency. Dili lang sa sugod-sugod ang iyang pagka-sweet. Respectful ba siya sa imuhang giset na boundaries? Well, upon reading your story ganiha, somehow na gets na ko nga hinay ra siya. Wala kanya gina-pressure. Kung confused pa ka sa imuhang gibate, klaruhon ba niya or padugayon ba niya ang mixed signals? Maka-feel ba ka og peace og dili puro anxiety? Healthy love usually feels steady, mga langga. Dili siya gamo sa atuang utok. Kay kung permi ka mag-overthink tungod sa iyang actions, nga basi og adunay mixed signals, kinahanglan sab na nimong bantayan. Pero this is the most important thing. Do not punish a good person for another person's mistake. Dili porket giinto ka sa imuhang past, imuha na lang pong basulon ang imuhang present or ikumpara sa imuhang past. Matod pa ganin nila, dili man tanuan, parihas sa imuhang ex. Correct na siya. Do not punish a good person kay basin tungod sa imuhang kahadlok. Mamiss nimo ang opportunity, ang chance to be with a person who truly cares about you. It's fine that we feel scared. Aduna tay limitations, like aduna tay restrictions, aduna tay giset diha nga diha lang sa kakuto. Pero what if mauna dayong tato siya ang desidido gid nga mauban kanimo? Pero tungod kay nang nibabaw na lang yun permi ang kahadlok, ato asyang gipasagdan nga mawala sa tong kaugalingon, sa tong kinabuhi. This one is hard, syempre. Dili man na nato maingon eh, nga siya na jud eh. Kaya ang tendency, ana, basig matroma sab ka. There's two ways. Basin matroma ka usab. I know, let's say there are three ways. Tulo ang mapadulngan. It's either matroma ka usab, it's either maggustuhan mo siya o magmalipayon ka, or magregret ka. Kay ano gun man nga siya na unta to, okay man din to siya, no? Yes, we need to protect ourselves at all costs. Pero maunang before sila mobiya, kita jud mismo ang mo distance, diba, usahay. Kung mauna ato ang giset sa tong nauna. Ask yourself, is it right nga bayran sa bagong tawo ang sala sa tawo nga nakapasakit sa atua? Sila ba ang kinahanglang mag-antos sa ilahab na to ibahasol?
careful lang po. Dili pa sabot ani nga automatic trust. It means you have to give fair chances, not blind trust. When you trust again, kinahanglang alerto gyud gihapon ka. Be honest about your pace. Pwede ra gid kayo kang moingon nga, nako'y trauma from my past relationship. I'm trying, but I move slowly. I hope you understand me. Okay, if that person really wants to commit with you, maintindihan na niya og maghuwat na siya nimo. Ang right person, mga langga, usually dili ma-offend ana. Dili ka niya pugsun. Dili ka niya piliton. Pugsun. Dili siya ma-threaten sa imuhang caution. Instead, iha kang sabton. But also, you have to ask yourself difficult questions. Are you scared because he is unsafe? Or because he actually matters? Kailahi na sila, mga langga. If unsafe siya, imuhang intuition, ana, mahimong or mahatag ni mong warning, ang imuhang instinct. If maayos siya, pero hadlo kagihapon, base ng imuhang trauma ang ni-protector jud nimo og sobra-sobra na. But there's also a gentle warning, mga langga. Ayaw po i-romanticize ang bare minimum. Kaya tungod sa pain sa una, bitaw, kanang nasakitan kag maayo, usahay mas maging mas appreciative pa biya ta sa ginagmay nga effort. Usahay bisan gamay nga kindness, murag extraordinary na para na to, murag fairy tale na kayo atong feeling. Bisan og bare minimum, ra jud biya ang tato. It's gonna be heart plus logic. Ang imuhang kasing-kasing, willing magpalangga usa, magtibok-tibok usa, and there's also be logic. Not just he stayed. Dili mo hunaon nga porket ni tiner siya, porket na nakadugay siya, nakasugakod siya sa imong pagkagahi. Okay na dayon ang tanan. One thing is for sure, lumalabay lamang ang tanan. Ang kasakit, moagi ra jud na. Do not close the door. Pero, ayaw po nag-ihatag dali-dali ang yabi sa imuhang portahan sa bisag kinsa. Why? Bintana ang abrihi o na. Tistingi sa abri ang bintana. Like, observe sa ka. Get to know him more. Let him earn your trust. Kinahanglan himong dumdumun. Nga usahay, being scared does not mean you are not ready. Usahay, mga langga, it only means nga this finally matters enough to scare you. So I have a question for our letter sender. Kung mawala ang kahadlok for one day lang ha, kung mawala ang kahadlok sa imong kasing-kasing for one day, unsa man gyud ang imuhang gustong buhatan? Sige, this is how I'm gonna help you with this question nga kinahanglan nimong i-reflex sa imuhang huna karon, letter sender. Kung mawala, example lang ni ha, i-practice na siya. Kung mawala ang kahadlok for one day lang, nawala imong trauma, abi, example. Imagine na lang. This is a practice lang. If mawala ang trauma or ang kahadlok sa imong kasing-kasing for one day, unsa man gyud ang imuhang gustong buhaton sa imuhang kasing-kasing? Would you choose to risk love again? Or ganahan na lang kang mag-inusara hangtod sa hangtod? Kana nga mga pangutana ang huna-huna ang karon. Imagine nun sa nimo nga wala na'y pain.
ganahan ba ka ma-inlove usab? Open ba kang ma-inlove usab? Or gusto lang ni mo maging single na lang forever? And I hope and I pray tanan ni mong kasakit nga naagian mabailuan ginagkalipay pohon.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kinisi Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C,
5: mapalit sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Gasakit ang tiyan?
1: Mats for Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Mats for Biotics!
9: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pay imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

See the alkaline vitamin C, DTX 500, DTX coffee mix, and sa mga sultiro, dalaga, even mga minyo karon, mga dalagita, sulterito. Since init kayo ang panahon, kumusta ang ato ang ilok? Ha? Ano ni siya mga langga ha? This is normal. We talk about this because ang part na siya sa tuang proper hygiene. Normal ra na siya ang body odor tungod sa mga bacteria sa tuang lawas. Pero what's not normal is kanang pabayaan na rin nato nga mag-alingasaw ang baho. Mag-Clinica D3 Bio Deo Roll On. D3 Bio Deo Roll On. Clinica Deo Fresh. Sorry naman. Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Adunay 48 hours germ protection ang atuang mga ilok. Kay kung adunay gapangalisbo mga langga, labi na init kayo. Di nato na malikawan. Init kayo sington ta. Di nato na malikawan. May bangong, aray, basahon ako ha. Fresh na fresh with Clinica Deo Fresh. May bangong kumakapit at tumatagal ng 48 hours. Hindi nakakaman siya sa damit. Hindi. Diba kung aduna mo, I don't know, kung unsa na siya ng mga brands. But aduna ko, sa una manggod bata pa ko, naglabandera manggod ko. Elementary, gapang labada ko mga langga. And aduna ko'y usaka na notice sa akong gilabadahan sa ilukan nga bahin sa sanina. Gahi siya, nga murag aduna yes, unsa ni tawag ano? Murag may mga harina nga nang gahi, bitaw. Dili na siya sa ano ha, sa Deo Roll On daw to siya. Nga gaman siya, gapabilin. So, atuwa na siyang likawan kay madaot sa bato mga sanina, anak. So, kini siya, wala na siya gatapik, wala na siya gaman siya sa itong mga sanina, mga langga. This is a natural na Deo Roll On nga maoy, ano maoy, makatabang na to. Sagot sa mabaho nating kilikili. Kay tungod aduna na siya ay VCO na nagapatay sa mga mikrobyo nga nagapabaho sa ito ang mga ilok. Kini siya ang Clinica Deo Fresh o nga Deo Roll On mapalit sa Clinica de Alternativa Medicina and the Wellness Center. Again, Clinica de Alternativa Medicina and the Wellness Center. Kung dari sa San Carlos na hamtang diha sa may Barik Building, Vigusilo Street, San Carlos City. Sa kanlao naman, tupadrejud sa K5 News FM Office. And sa Fabulous Radio Click FM Toboso, pwede nyo na pangutanon si K5 Randy Kangke. Kaya kung wala siya i-stock sa Clinica Deo Fresh, pwede rin mo makapatugo niya. Kaya kapangumpra man na sila. Palista lang mo, Sir Randy, pwede may kapapalit o Clinica Deo Fresh. Also mga langga, mighty see the alkaline vitamin secret. Nag-ulan, init na jud karon mga langga. Aduna na po yung mga kaso sa piskat. Ang mata. Nagsakit ilang mga mata mga langga. So, paatuang protektahan na itong mga panlawas, mag-mighty see the alkaline vitamin C kita adlaw-adlaw. Save your eyes also. Dili lang laban sa piskat, but also laban sa mga katarata. Ang katarak sa atuang mata, mga langga, mao na siya ang dense, cloudy form nga nagatubo sa lens sa atuang mata. Kini siya nagasugod sa pagporma sa protein clumps nga sa kadugayon lagi nagapugong sa ato ang klaro nga pananaw, klaro nga mga imahe paadto sa ato ang retina. Dugay or hinay ang pagdevelop sa ato ang katarata, but at the end of the day mao ni siya ang makaguba sa ato ang pananaw jud amat-amat nga gubon. O kini siya nga cases, kini siya nga problema sa tuwang mata mga langga. Usually nagasugod sa edad nga 60 years old. And there are different types of cataracts. Age-related nga, as I've mentioned, usually nagsugod sa 60. Aduna sa congenital birth defects mga langga. Pagkatao pa lang aduna na kay katarata. Also secondary, resulta lamang sa mga exposure sa toxic substance, ang ultraviolet light, radiation,
side effects.

effects sa mga maintenance na to, just like ang mga steroids. And also, traumatic resulta sa pagkapika sa tuang mata because of injuries or mga pag-aksidente. Ang Mighty Seed Alkaline Vitamin C mga langga makatabang sabna nga maprotektahan ang atoang mata laban sa katarata. Dili lang ni siya para pampabusa duang immune system. Dili lang ni siya pampanindot sa kutis. Daghan ni og dala ang Mighty Seed. Labi na kung parisa nimo og DTX 500 para gini siya take the power duo to protect your eyes from infection. Sige mga langga, balikan nato. This is your Deezer Bar Barbie once again. Og, kumusta diha ato ang lista sa ano ka K5 siya? Okay na ba? Nanatay lista. Sige, ato ang amat-amaton og check mga langga. Ang lucky sharer, sige amat-amat na mag-share sa samtang wala pa nahatag ni ka K5 siya nin hilapon dari ang names nga ato ang i-raffle para sa ato ang papremyo. Magsagod na tag papremyo tungod hapit na nahuman ang ato ang oras dari sa kahanginan. Again, adunay makadawat usa ka radio and usa ka box sa DTX Coffee Mix. And abangan na to next week ang uban.

Ara na mga langga, abrihin na ninyo inyo ang live. Lantaw na mo ka, DJ Barbie. Kaya basta yung maingon mo, agidaya, araw Maninila. Ay, nga nugod in town. Dari ko mag-gabot sa live at tubang sa camera. Una na, dari ko. Oh, gusto nyo madunga? Na, on ito ang gabuton. Unahon ako, gabot mga langga, ang para sa to ang radyo. For, let us know if ang ato ang magabutan taga San Carlos ba or taga laing lugar. Sige, wait lang, i-review na ko ni diretong comment section, be. Pila naka-views. Balik na maglantaw sa tong live kay magabot na si DJ Barbie. Magabot na ko. Andam na ninyo ha, mga... Ay, by the way, ako sa ding basahon samtang, uy, usara ka book na lagi. Wala ton sa nato ni sila mabalik. Mga 2:56 ko mugabot. Good afternoon kay Ma'am Virginia Oyanib. Good afternoon, DJ Barbie. Pa-shoutout lang ni Pastor Jonathan Oyanib sa San Carlos City. Watching always from Porok 53 sa Daro, Barangay Bulanon, Sagay City. Ma'am Virginia, salamat. Kay Ma'am Luz Cialana, alang sa letter sender, ayaw o kahadlok na mahigug mapag-usab kay nakaagi ko ana sa imuhang kaagi sa love life. Dili tanan parehas ang lalaki. Yo! Kaingon dyan taon ang mga nag-atang. Yahoo! Kay Ma'am Arnel Marco, or sir, or ma'am ni siya, basta sa Arnel Marco, watching live from Canlaon City. Kay Sir Roger, Renji Cortez, adto na ko diha San Carlos, ma'am, nindot kayo nga city, yes. Siyempre naman. Nakaagi ko ana before DJ Barbie na mahadlok ko, mutry, pero karon happily married na ko with one daughter from Osaka, Japan. Wow, thank you so much. Thank you, Ma'am Medelina Yamazaki. Ano, Japanese na imuhang na husband, ma'am? Kaya murag, pag Japanese man imuhang apelyido. Practice biya ko sa una og Japanese na language. Kaya, when I was in high school, aduna yung mga Japanese nga donors sa eskwelahan sa mga instruments. Murag bitawag ka ng gasuporta sila sa eskwelahan ng langga. And pagbisita nila sa among eskwelahan, ako ang nag-host, nag-MC ko. So, man ako din sila pagsurya. So, akong gihimo, nag-download in town kong app, nagtuon town kong Japanese. Hantod na lang na nadala na ko siya, hantod karon ang uban ng mga words, pero ang uban nakalimot na ko. So, it was an honor na mag-MC o event nga kauban ng mga Japanese because Japan is also my dream country because my favorite flower is, you know, it's pink. Cherry blossoms. That's my favorite flower. Sige na, lina na to lang ngayon. Total, murag wala namang ginimanambong. Kuha na lang yung i-message karon. Ang winner sa ato ang papremyo nga radyo is... Live na ha. Hindi ko na siya i-ano. Sa mga naglanto sa live, kabalo mo. Nga wadjud ko ng diet dari. So, ang winner na to, mga langga, sa ato ang radyo is si Ma'am or Sir, I don't know, Ruby Monte. Hindi ko kaunsan niya. Si Ruby. Ruby Monte. Kaunsan niya siya? Montigudo. Si Ruby Montigudo. Taga-asa man ni si Ruby Montigudo. Ruby Montigudo, congratulations, imo na ni ang radyo. Pero kung dili ka taga diri sa San Carlos, kung dili ka maabtan sa 95.7 frequency, ako ang ihatag is DTX Coffee Mix. Bailuan ako ni siyag kape kung dili ka maabtan sa ato ang frequency. Again, our winner sa radyo, mga langga, is si Ruby Montigudo. Congratulations, madam! Thank you so much! Ay, sir, day ni siya. Namin yung comment, Lucia Lana. Congrats, sir, daw. Si Jenny DTX Coffee, extend na iyon. Okay, ako ang gabutan sa karon is one box of DTX Coffee Mix. Arina. One box of DTX Coffee Mix winner. Si
Chester Edessa. Chester Edessa. Wala na ko ni sila nakita na comment pero nag-share sila sa toang live. Thank you so much, Chester Edessa. You will receive your one box of DTX coffee mix. Kay kung mag-chatrata ha, i-chata mo. Kay kung dili mo maka... Kung sige, i-post na lang din ako sa Facebook. Brahan ako ni graphics. Kay kung dili mo taga-diri, ako ana pong ipa-deliver ninyo. Ay, magkabalaka. Langga, tamudaan. So, muna siya. Dagang salamat sa pag-suporta o paging part sa tuang program karong hapuna. So, ang uban nga wala nagabutan, next week na punta ha. Next week na punta magpaduwa din. Basta malipayon kaayo ko nga mag-share sub o kalipay para kanin. Ginagmay lang niya, ay mag-demand o kaos and that way. Ang saon na lang di na ako ma-afford. Kaya kung ano rin na ito, initiative rin na ito, nung ato rin yung pasalamat sa inyo. Wala na ito ni Gipangayo, Kadok Ramil. Initiative rin ni na sa GFM niya sa FAM San Carlos. Anyways, it's 2:59 in the afternoon. Wala na dito igong aras, mga palangga. Dakan kayong salamat kaninyong tanan. Bye-bye na. Magkita-kits na po ta next week because it's Friday. Wala tayo trabaho o maog sa Domingo. Sa ngalan na lang mga langga sa to ang mga sukintig paminaw, salamat kaayo sa to ang technical partner Sir Steve Flores at station manager of Canlaon, kay Sir Randy Kang, kay station manager of Fabulous Tubosa Radio Click FM, Sir Brian Morden, the station manager of K5 News FM San Carlos, our CEO Doc Ramil Itangoy. This is your DJ Barbie saying God bless, good afternoon, and enjoy the rest of your day.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang antok sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Superman
11: for Men! Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Asa magagikan, bay?
13: Gikan ng ubukit, bay!
12: Uy, tingala ko lapok kay mong sakyanan.
13: Bitaw, mabakarwas, ganyan ko?
12: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
13: Maya dito?
12: Ayos kayo.
13: Sige, diya na ba? Bakarwas ako.
12: Sige, sige.
14: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Naay discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: DTX 500.
5: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pamali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga mga butika.
7: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautuntang na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
5: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
6: Ang lain ana Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumban na dai ko nimo.
5: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
6: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
5: Gusto.
6: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
5: Correct.
6: Kay kinahanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo unta naa na didto sa imuhang selula gabuhat na didto.
5: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
6: Giatake na niya ang imuhang nga mga nerves or GP.
5: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadoubt mo na siya mo mga nerves.
6: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
5: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar, aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves.
6: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
5: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
6: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
5: Kalami.
6: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto turang insulin ihatod ra dayon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Kini pa jud dok kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutyan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
6: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
5: Unsa man, Doc?
6: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
5: Oh.
6: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang manghihi na ka nya dili na nimo makontrol.
5: Ah, paita.
6: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
5: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
6: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na Sir GP, it's a fatty materials.
5: Correct.
6: Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
5: Pananglitan kanang nerves nimo mauni ang imuhang wiring. Unya ang ga-cover ana is D3 Bio.
6: Mao na'y myelin sheath. Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers ug ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris jud na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga anong magguba imong mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3 Bio.
5: Muna'y D3 Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pagyod, apil ng protozoas.
6: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3 Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
5: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon. Kon?
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
2: tulo pod ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan ko nga nagbawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse o mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
6: Gagabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Wala mo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: I was like, why are you so obsessed with me?

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumarko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500!
0: Pumali sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Sport Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Santon Plus Herbal Capsule.
10: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madritik kakao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
5: Sport Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics.
13: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
14: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics!
15: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi! Sa diin ka, pipito!
16: Relax ga! Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala naging ya!
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister, wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
0: Extend
17: Food Supplement for Men. May maca, kag-clavo waska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana.
0: Extend
17: Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend, isang kapsula ka lang.
0: Extend
17: Food Supplement for Men.
20: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
21: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, ga, gabasa na naman.
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
23: Mag-Clinica Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinica Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: campeón del año.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: May puso!
4: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 4:38 sa kahapunon.
5: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

magandang Friday! Thanks God, it's a Friday! Ay, sana on. Biyernes na, Ma'am Roda. Ipabugnaw na namo. Daan tong dapat ipabugnaw, Ma'am Rod. Ha? Bugnaw na kay Ma'am Rod. Gipaningot, nagtudo. Anyways, welcome na sa atong Friday edition nga El Castigador. Basta Friday edition, ganun mo ingon, sa'yo may matapos. Basta Friday edition, sa'yo may matapos, di pa mo salop ang adlaw, humana. Pero anyong kuyog gihapon, bisag Friday edition, Bobby Valencia, basta dili absent. Maghapon, na ni Lola Milagring Abrasaldo, nga nakatune ina sa atuang Fabulous to Boss or Radio Click FM. At the same time, diri sa atuang sa itong mga kaigsuunan diha karon sa may syudad sa San Carlos, abot sa Calatrava, Valle Hermoso, Toledo, Ilaman, Don Salvador, Benedicto, Bampang, Bahins, Canlaon area, nga maabtan sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. May hapon ninyo, horot! Siyempre, din naman sa may lungsod sa Toboso, ha? Maying hapon, diha sa may merkado publiko na nai Rosa Delgado, nai. Maying hapon, nai. Kumusta, diha, nai? Di pang ibta naman ka dihag mga wiring sa imuhang tindahan, nai. Daghan mag-ilaga, diha, nai. Karoon pa ko nakabati, nai, nga naanay ilaga, makadulot o kining wire. Ay, nako. Anyways. Oras, alas 4:41 na sa kahapon sa itong mga live viewers diha karon. May hapon, 15:17 ka boka. Nagalantaw sa itong live karon. May hapon, Anastasio Puras di Goma. May hapon, magandang babae ako. Hambal ni Ma'am Roda ang Hilas Night, no? Sana all na anay gipabugnaw pang share pod mo, oy. Ambot laki murag bugnaw naman kayo na diha sa may Fabros Liempo ang lechon manok gudron. Si Bossing Bambi Vito, Bossing, murag okay na ko, ha? Pwede na ko ron kainom, Bossing, ha? Bossing Bambi Vito sa Fabros Liempo ang lechon manok sa Mama Wings Anli Rice, ha? Diha sa may Purok Malinawon, tupad sa Petrogas Station. Oh, Anli Rice po na, pitsa 28. Next week na, ilang tulog na lang, Ma'am Roda, makatilaw na taan ni kining Anli Rice sa Toboso, bay? Oo, for only 99 pesos ang Anli Rice na to, diya po, na. And that's an opening price, promo price, ang kining pohon sa Anli Rice ni Mama Weng. Pwede nimo, gusto kag liempo, gusto kag lechon manok, basta kay Anli Rice, ah. O, may hapon sa tanan, o, ning dagan, o, 26 ka mga live viewers. Karoon pa ba itaw mo nagpakita ng mga viewers nga, nalitapos na ang simana, karoon pa mo mo pakitang gilas, kinaghang kay galantaw na to. Mga live viewers, ha? Din pakamuhalin, ato pakamuhalin sa Bacolod, ha? Oo. Nagkuhan mo, nagpaabot mo sa mga kuhan? Mga updates? Ano nga updates ngayon yung ginapaabot yaman? Katong mga chika? Tapos na to yung issue mo? Ay nako, Jonathan, uy Pastor Jonathan Uyanib, kumusta naman yung taon, Pastor? Ya, sa may kuhan ha, sa may Barangay Quezon. Manghapon sa Uyanib family sa Barangay Quezon at the same time. Manghapon po diha sa may Prosperidad na Taban. Nagapaminaw karon sa atong tulumanong El Castigador. Sa may Sipaway Island, manghapon sa tanan. Tatay Patrocinio Miones, kumusta naman ka diha? Nanay Imentimlor, kumusta na nanay? Murag gahilab-hilab na akong kuto-kuto tungod wa na ako nakahigop sa sabaw sa green shell. Ingon man imbaw. Nay, tao nay. Ang lukot nay muraga napurga na kog lukot aninay o kining guso nay basig na adahay bayinga
bayay nga imbaw nay. O di ba ka may green shield niya nay, murag lami jud kay higop nay. Tatay Felipe Flores, may hapon yun diha ah. Lizil Caniete, may hapon din sa Purok Kalubihan, wow. Purok Kalubihan, Burgos, Barangay General Luna. Naminaw sila karon ang mga taga Burgos sa Kalubihan. May hapon sa mga taga Kalubihan. Oo, Lizil Caniete, good afternoon. May hapon sa tanan ng mga taga Burgos. For sure ang mga taga Burgos run by portindaghanag nagapaminaw sa Fabulous Toboso. Kay tungod nga kusok kay lano kita diri sa Toboso bay. May laing istasyon diri oy 34 ka mga live viewers ha. Dapat kamo diha gaw Daryl Delgado. Agaw Daryl Delgado may hapon diha. And of course Medelina Yamazaki may hapon, shout out from Osaka, Japan. Jomar Pundador, oy! Jomar Pundador, ganun wala na naman ang imong gihimong letter F ang pinakauna sa imuhang apelyedo. Ha? Jomar, oh? Kung gihimot na nag-letter F, murag mainom na gina siya. Ay, naku. Anyways, kining atong tulumanon di ay mga ka-K5. Ginadalit kinato ni sa mga kabubuton sa D3 Bio. DTX 500 Mighty sa itong super trio sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Ito ang klinika ha, matultulan di sa may Dalan V. Gustilo, Barangay 3, San Carlos City ha. Oh, Daryl Delgado, sigurado ko Daryl Delgado gainom gini siya D3 Bio, DTX 500 ug Mighty C ha. Daryl kay well ga kuha ni siya ga skrima ni siya sa iyahang magipaghimo diha nga mga supa diha sa Sky Upholstery ha. Oh, may hapon Sky Upholstery kung mga taga Toboso mo ga plano mo nga magpahimo or mo order og mga supa. Ha, kaning mga furniture, kaning sopa ba? Dahil man yung maingon tag furniture. Actually, ang sopa is part of furniture. Pero gusto mong sopa, kadi na mo muato pag San Carlos, muato asa mong dapita, diha mo order sa Sky Upholstery, diha sa may sagahan ba? May hapon. Good PM, sir. Shout out ni Idri sa may cell and gym store, Curva Triangle. Oy!

Maricel. Si Jim, ang bana ni Ma'am Maricel, ah. May hapon, may hapon nyo dyan, ah. Alright, alas 4:47 na sa kahapon. Itong i-check ang report mga ka-K-5 ni ka-K-5 Jong Versales o ni ka-K-5 Jezebel Barbet. So, kay Matod pa hato. Ako na ito'y nagbanggaanay nga mga motorsiklo. Usa ni mga motor, ha? Motorsiklo og sakyanan, nagbanggaanay ko, no? Usa ko, no? Patay ba ato hibawon? O kasa ni napita itawon, Jezebel? Ha? Biyernes, gadakong Biyernes, Jezebel. Naanay na nga yataps niya, Jezebel, ha? Oo, sige, atong i-check ka si Jong Versales, wala shaking headlines. Ada, business man. Go, Jong, apahuay, Jong, ah. Spend your day, Jong, ah. Total, business bitaw, Jong. Kumbati, Jong. Dapat taas ang imong ginhawa, Jong. Taas imong utong, Jong, kay business ron, Jong. Ha? Edgardo Medalyo, kumusta naman itaw kay Edgardo Medalyo? Ma'am Virgie, lahaw-lahaw na ay may hapon watching from San Carlos City Public Market. Oh, D3 Bayo na po kuno. Sina na'y Virgie, lahaw-lahaw, nag-inom na po kuno D3 Bayo, bay. Na'y Virgie, may hapon di ha. Kumusta na'y? Kumusta ang mga taga San Carlos City Public Market diya sa may Santiago Watch Repair at the same time sa may Dandy Salon. May hapon sa mga taga Dandy Salon, ha. Asa pa, daghang mga naminaw na to diya, bay. Oh, may hapon sa tanan, ha? Anyways, oras, alas 4:49 na sa kahaponon. Itong ginatayal si K5 Jezebel Barbet. Ah, naka-leave si Jong. A birthday leave. Sakto po, no? Gitiming ni Jong Versales ang Biyernes. Pwede man, ha? Sakto na, Jong. Dapat gitiming ni mo Biyernes. Kaya siyempre, para taas ang kuwan, ha? Ugma, kuwan po. Kining, kung sa tawag ani, ugma is Sabado. O duha dyan kaadlaw nga pahuway, Jong. Bakbak, Jong, ha? Inom og tudog tubig, Jong, ha? Ayaw, gud, og kining pakapoy, gud, in town, Jong. Dapat hydrated imong lawas, Jong. Kabalo naman ko, Jong, naka super trio ka permaminti, ah. Naka D3 Bayo, DTX500, og MITC naman, Jong, ka, Jong. Nga, inanak, gina, dapat dili, gud, magpasakit-sakit, Jong, kay town, Jong, da. Nahigugma ra ba karon, Jong? Nga, anugon ka, Jong, ha? Nga, nahigugma na hinuon ka, Jong. Nya, kining masakito na hinuong kakitungod. Ay, nako. Ayaw na good, Jong, ha? Tell, ha? Tell, Christel. Bawali na siya, Christel. Nga manigarilyo, Christel. Bawali na Christel. Nga manigarilyo na si Jong, Christel. Kaya, itahon, Christel. Basi unyag, ha? Basig dali, hapuon, Christel. Hoy, abi ni mo, Ma'am Virgie, lahaw-lahaw, nay. Ha? Kining, isa kuno. Yes, sir, lanog kaayo, ha? Nakamatami sa kabanha ni mo. Naingon si Maricel Pugoy niya, oh. Salamat sa mga taga-triangle, ha? Sige na lang, ugnisi kuno. Naingon si Ma'am Barbie Pirolino, oh. Oo, Jong, ayaw itaon, Jong. Narabay ko na yung mag-ngisi, Jong, ha? Tungod kay sa anxiety, depression. Pero kana, Jong, it's a positive nga ngisi. Adlaw-adlaw kang gangislit, Jong, tungod sa kalipay, Jong. Ay, naku, Jong. Undangin na ang kuan, Jong. Ako, believe ko nimo kay dili ka pala yagats. At dili ka pala shots, Jong. Pero undangan na nimo yung pagpanigarilyo, Jong. Kaya siyempre, Jong, nanginahanglan o apo si Uncle Jomari Versales. Si Tito Jomari Versales nanginahanglan o apo si Tita Vicky. O ingoma si Tito Randy Kangke. Ako po nanginahanglan po ko kining kinibang himuon o kining ha? Ako si tawag ako ani? Ihado, Jong. Ihada, Jong. Base unyag mabugok ka, Jong. Kagasigi kag panigarilyo. Dapat, Jong, ikuana, Jong, kining, wala, ano na si Garilyo, Jong, nga inom og maayog, daghang D3 Bayo, Jong, para nga, kining aktibo, gud ang mga selyula, Jong.

0: Nalingaw ko sa post ni Shanin ganiha, Ma'am Barbie, ha? Awa ha, si Ma'am Barbie, si Ma'am Barbie. Ma, si Shanin, hila po, naganahan ka ay ko siyang post ganiha. O, karoon ka na mga nag-comment niya, kining paghulat-hulat mo ha, kay basahon tamo karoon. I-share sana ninyo atong live, oy. Sige ko mo comment niya, sige ko ninyo tamyaw diha, wala niyo gina-share ang live. Ha? I-share sana ninyo, kaya ako anong basahon ron, time pa, kinaapa ko'y laing, ang sani, kining, ako ang, akong good time mo, diri, life is hard. Paminaw, Barbs, oh. Paminaw, diha, Pamela, oh. Life is hard. But at least, I'm not using men's packet to survive, wala. Kisa may kontrani mo, Shanin? Ha, kisa man imong ipabati-batian, Shanin, nga gagamit o wallet sa lalaki, Shanin? Nagamit og sugar daddy, Shanin, para makasurvive, Shanin? O gidbala ang ginapabati-batian mo, Shanin, ha? Ha, salik ka kay single ka? Why ka na uyab, Shanin? Wala kay uyab, Shanin? Ya karon na. Ha, kining pabati-bati ka, Shanin? Kumbaga, ginapabugal mo, Shanin, nga you are self-made? Kaway ka gasalig sang, gasalig sang sugar daddy? Shanin, ha? I am not using men's packet to survive. Hala, Shanin. Oh, Shanin. Sige lang, Shanin. Pagitaan, taka kuan, Shanin, ah. Pagitaan, taka kinig ekal, Shanin. Di mo sure. Ay, nako. Anyways, Carmelita Barbetso, good afternoon. Pa-shout out ko sa akong mga silingan, si, Shanin, sa site Mabulaw. Bagunbon, thank you, sir. Gika ni Carmelita Barbetso, sina ni Carmelita ang mama ni ka K5 Jezebel Barbetso, ha, naminaw? Oh, tagang naminaw na turon sa may site Mabulaw, Barangay Bagunbon. May hapon sa mga taga Bagunbon. Asa naman ang inyong bukhayo, taga Bagunbon? Padali mi ana inyong mga bukhayo in town samtang wala pa na ning gas king. Nga ayaw ninyo ipadala sa K5 station sa San Carlos, sa ako rabay na ngayo. Ipadala ninyo diri sa Fabulous Toboso Radio Click FM. There is Barangay Poblasyon. Kaya kami na po mga on diri sa Toboso o kanang bukhayo. Sige ra mo panghatag ni K5 San Carlos nga. Nabuhong naman na diha, padali mi diri sa Toboso. Ay, nako. Anyways, alas 5:55 na sa kahaponon. Mabubreak ko kaniyot, mga K5. E-check na to karon si K5 Jong Barsa, si K5 Jezebel. Basiga, kuan pa in town, nigabiyahe pa ni going to Bagunbon. So, check na to siya karon kina ako na to'y patay sa salpukanay sa van o mga motorsiklo, may. E-check na to karon sa itong pagbalik. Standby, paminaon tayo mga importanteng pahibalogikan sa klinika di Alternativo Medicina. Standby!
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
3: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako nasab si Dr. Miloy, hinautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Mm. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Mm. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya immunolaurin, Sir GP.
6: Oo.
7: From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into immunolaurin. Nya kanang immunolaurin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir GP.
6: Mm.
7: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og ditribayo.
6: Muna ang antiviral effect ni ditribayo, Dr. Neil.
7: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
6: Wala.
7: Wala. So kung mag-inom ka D3, ditribayo na lang yun. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa ditribayo, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of ditribayo. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa ditribayo. Unsa may trabaho ni Keton sa imong lawas?
6: Daghan kayo, uy.
7: Gipanindot niya ang imong metabolism.
6: Correct.
7: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
6: Ang nakanindot, Judok, sa ditribayo, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og ditribayo, tungod sa MCT, makatabang nimo.
7: Yes. Giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
3: D3Bio.
5: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio.
6: Ang D3Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit yun kini hangtod sa pinakaulahing tulo ni ini.
7: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni ditribayo, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya. Magditribayo ka. Direkta judayo na sa imong utok.
3: Ditribayo.
6: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
7: Dire jud na ko nakita sa JP. Nga mo inom na jud kog ditribayo. Gunga inom ra ka og plain D3, mag-ditribayo na lang jud ko, Sir JP.
6: Husto, mao kini ang advantage sa ditribayo over ordinary D3. Pareha nimo.
3: Ditribayo.
6: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang ditribayo.
7: Naipangutana, Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang tsuri, Sir JP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
6: Amo di ay na.
3: D3Bio.
6: Ang brain.
7: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit rajud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3Bio? Ang keton sa ditribayo sa may Alzheimer's disease?
6: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
7: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni ditribayo. Question. Naka sa plain vitamin D3?
6: Wala.
7: Wala. Naarajod na sa ditribayo. Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's.
3: Ditribayo.
7: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, di rin nato makita o masabtan kung unsa gyud ka importante ang ditribayo batok sa plain vitamin D3. Be wise, pili adyon ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 o naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa ditribayo.
6: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Uga ko na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
6: ayaw gabusuhon.
3: D3Bio. D3Bio.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
9: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio. Normal na dyan na akong regla.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. DGX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan. DGX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DGX 500.
10: ini ang nagapulig sa pagtunaw sa LDL, uhon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa aton mga kaugatan. DTX 500, Likawi, ang traidor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500, protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500, DTX 500, ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubor sa imo blood sugar, nagatilo sa imo dugo, kag nagapapakot sa imo mga ugat. Sa DTX 500, malikawan ang pagkabulag, pagkabuto.

0: Gali sa mga diabetic ko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500. DTX 500. Makabulig sa pagtinlos ang imo atay. Pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginagkaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan, amo naman ang kamagdanan sa cirrhosis of the liver o colon cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud malikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na! Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita! DTX 500! Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatidlo sang imo mahigro nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy? DTX 500! Masalikan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
1: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubag nga tiin. Pati akon arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si Ultra Kaso, TB pneumonia o kapag pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C o Xanthon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C napamatunan sa mga scientifico nga mayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C, makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C of Xanthon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si Ultra Kaso, TB pneumonia, o kapag pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Xanthon Plus Herbal Capsule.
4: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan ko ang trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamahal sa mga butika.
7: Spore Biotics, nagin-ugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mag Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection nga nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan. Mag Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ang hindi matunawan. Mag Spore Biotics, kabulik sa pagpanami sang digestion ng pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag Klinika Spore Biotics.
5: Masakit manghihi? Mag Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
7: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa Klinika Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics, ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics, sa Spore Biotics ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics, ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipino.
10: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na ganya.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kagwabawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
11: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarakada kay Mrs. Tang natilawan, pa-extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati nga nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men. Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mag-Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawa. Para sa mas astig na performance. Extend, Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga amig. Gabis gid ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: K5 News FM. Championing the line of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Oras, alas 5.12 na sa kahaponon. Balik kita, mga K5, may hapon diya sa mga pamilya Disoy. Sir Dan Disoy diya sa may sitio Tapon. O diya sa may General Luna, Maaswa. Kilanong-kilanong itong tingog diya ron sa ilaka Danilo Disoy. Ang hapon po diyan ni Nanay Nini Mahinay, Edsel, Elma. Good afternoon nyo diya. And of course, may hapon po diyan ni Mark Ilardes, akong batchmate. Nung Nono Ilardes, good afternoon. Paabot-abot na lang ninyo ha kay right now ang atuang Signals Network and Data Solutions. Ilahad yung overtime man na ron ha. Ikan pa na gahapon hangtong karong buntaga kay bag umang guna nga linya padong di sa may Maaswa area. So actually wala pa ginadahin nap box no sa area sa Maaswa ang Signals Network and Data Solutions, pero tungod kay naata dihay mga special request ura-urada ha ang taga Signals Network and Data Solutions, gilinyahan na diha ha. Anytime today activated na diha na pita, and kung activated na automatic ha, bisag magabinan kuno sila ron. Ilahan ang itaod yun ang ila kanong nunoy ilardes og laniya ni nanay nini mahinay Edsel mahinay. O mga taga Maaswa ha, paminaw mo natay Signals Network and Data Solutions diha pon. Akong magplano mo magpataod og wifi ka ng barato, paspas, reliable, Signals Network and Data Solutions. Adi haron ha? Ha? Edsel Mahinay, nagpataod na sila ni Nung Nunoy Ilardes with the Signal TV box pa? Ha? Ay nako, sulit may. Anyways, oras alas 5:13 na sa kahaponon. Atong ginapaningkamutan si K5 Jezebel Barbetsyo nga ma-contact no galing kay okay. Ikaw. Ayo, murag paminaw nako si Jezebel. Feel nako si Jezebel murag mao pagid guro ni pagnaog sa yang motor ha. Mapanipag abot niya diha sa Barangay Bagunbon oh. Oh, kung bata naman ko diri oh. Dinalag ka. Oh, may mga kung bata oh, sige sagli-ili sa akong kikita mo kung baby oh. Liwat kay nako no. Oh, na kay walay bantay. Na ayang lolo og lola to sa merkado. Dili ka bantay saya gibit-bit na lang nako. Dili sa tudo oh. Anyways, atong i-check ang report ni K5 Jezebel Barbetsyo. Bel, may hapon di Abel. Oh, ay sabel kay tat patkadiot lang isaksak sa dira ko bel kay wala man dinhi mataod ning ang sani audio jack bel may hapon bel.
1: Yes, may hapon ka K5 Bob. Patay gyud ang driver sa motorsiklo ka K5 Bob. Umanya mabangga sa sakyanan na itabo ni sa National Highway dito sa may Santo Niño, Barangay Bulwangan, San Carlos City, mga alas 9:45 gabi ka K5 Bob. Ang biktima kunang namatay gila ni nga si Johnny Sanguenza Veres, 60 anyos. Taga Caballero K5 Bob sa may barangay to sa San Carlos City.
22: Okay.
1: Ang driver sa kining sakyanan K5 Bob si usa sa barangay official sa Barangay Bulwangan K5 Bob. Kay ang sa investigation mga sa to ang kapulisan K5 Bob, ang sakyanan gikan og Barangay Bulwangan.
22: Okay.
1: Si Johnny, ang kining namatay, gikan siya og syudad.
22: Okay.
1: So sugata sila ka K5 Bob. Si kaning motor ni Johnny, wala siya suga, kundi lighter lang ang iyang dala ka K5 Bob. Gisuga sa dalan. Morning, nasidlakan guro siya sa kuan sa van, wala na niya makuan, so nagbangga na silang duha ka K5 Bob. Guba ang front bumper sa sakyanan, o niya pertipong gubaa sa motorsiklo ka K5 Bob.
22: So abin ni mobile no, anyways kining kini bang di maguna ko mapakita sa atong screen ron ang kuan no, ang sitwasyon no sa kaguba sa mga involved nga mga salakyan. Grabe bungkaga oh. Di na ako makikita kay nag-error na po ng among VMAX din rin, no? Dili na ako makuan. Anyways, but, suga niya is katong iya sa lighter. Purti man itong hinaya.
1: Pangutana,
22: example, ibutang na to, ang van going to the city proper. Unsa man di ay ni si kaning namatay, naghalos nagpatunga na siya. Kaya pwede man siyang masulawan siya. Mo adto lang siya
1: nangilog na siya og linya kay K5 Bob. Dala siya sa pikas.
22: O dapat unta wala siya nangilog og linya, kung butang example na to na sulawan siya sa suga sa van. Dito na siya nagpatuo unta siya tudo, dili unta siya magpawala og tudo, di ba?
1: Bitaw unta.
22: Nga, di ba? Number one, sala na niya. Ano ni Biyahe?
1: Siguro na may nakatugan dito kay K5 Bob yung mga kanang residente ba? Nga possible na siya i-overtaken.
22: Aguroy.
1: ang kining motorsiklo.
22: Pus, adakong chance ang yun. Ginanagid guro kay...
1: Kay
22: pananglit og ligwara ang dalan ka K5 Jezebel, kung nasulawan siya, pwede siya dahil kapatuog tudo, di ba? Makapatapli tudo. Pero dakong chance
1: siya... Dako biyang kuhan diya.
22: Yes, four lanes guna, di ba?
1: Oo.
22: Nan. So, ang mahitabo, ana, Jesus, basig na asya gi-overtikan, dapat, Diyos Mario, sip in taon. Uy, nganong kabalo na gita sa itong kagalingon, wala tay suga, wala tay mauni-mauna, kulang ato ang ekwipo sa atong motor nga numubiyahe paggabi nya magkuan pa jud ka kining magpahiro-hiro pa jud ka sa kadalanan Jezebel
1: bitaw kuan kaning base sa istorya sa iyahang kapuyo ka K5 Bob si ma'am Denebel Delfino kini si tatay gikan na ni sa ilang balay kay ra siya gikuha lagi nga mga importanteng gamit diha sa ilang balay sa may kabalyero.
22: Mm-hmm.
1: Mo na nga pag-abot niya diha sa kwan kay paduman unta ni siya kanlaon ka K5 kay didto naman gudi sila na narbahong duha sa iyang kapuyo.
22: Mm-hmm.
1: Pero wala niya makuyog ang iyang kapuyo. Siya ra usa nga ning biyahe. Gusto gud niya nga mo biyahe, gipugna na siya kay magabian siya sa dalan niya wala ra bay suga. So mao gyud to gusto gyud niya nga mo biyahe gyud kay naa siya kwaon. Muto nga, wala na siya kaabot o kanlaon pa ka K5 Bob.
22: Ah, grabe, hatawana, Jezebel. Meaning ka itong pakadagana niya gabi, Ibel? Gikan sa kabalyero sa proper San Carlos. No. Just sit down. Okay, nag-work si Papa, ha? Sit down. Tawag ang Jezebel. Kining, gikan siya sa San Carlos proper gabi ing dako... Magkaplano pagida ito. I mean, ang iyahang direksyon atong higayuna is going to Kanlaon, Jezebel, sa sitwasyon sa iyang motor?
1: Oh, Kanlaon.
22: Uy, Diyos ko, grabihang isuga man ang tawana.
1: Pero ang kwa nila, mo naman guna ilang naangdan ka K5 Bob, nga kada weekend, gauli din na sila diri o kabalyero.
22: Oo, niya magmotor nga walay suga, Jezebel?
1: Oo, oh, yung wala na ra, lighter.
22: Uy, ginuo ko, muraga...
1: Flashlight.
22: O ka ng istoryaha, Jezebel, magkaingon ko. Maluoy man ta, no? Kay nahitabo, namatay in tahon si tatay, Jezebel. Pero salagid kaayo, ha? Salagid kaayo ang iyang gihimo, Jezebel. Muragid siyang nag-suicide, Jezebel.
1: Hmm.
22: Diligid mao, bisag unsaon akong lantaw. Ha? Bisag asang angguluha, Jezebel. Salagid kaayo niya. Ha? Papasensya sa pamilya ha. Sa dabinla ni tatay, sala gyud kaayo, no? Bisag patay na siya, sala gyud kaayo niya ka K5 Jezebel. Ha? Namay mo ingon maluoy ta babi kay namatay na. Yes, maluoy ta kay namatay pero pertig yung sala a Jezebel sa yang gihimo nga mao day na gatrabaho man day sila Jezebel. Ana man day sila trabaho. Pila ra gyud pagpa butang og kining pag-ilis o bumbilya ng suga, Jezebel?
1: Bitaunta, no?
22: Di ba, ikaw, kabalo makagpila kantidad sa suga o napundir na, naarama sa 150?
1: Brato, Roman.
22: Not unless kung ang problema sa iyang motor is ang wiring. Dahan suba yun.
1: Ay, skeleto niyang motor, kagifaybab.
22: Ay, Diyos ko, di apag yun. Pila edad, ano, Jezebel?
1: Stinta.
22: Ay, Diyos ko, Mariusip, Jezebel. Makaingon ta, matay sus in town.
1: Murag, iyahan na dyan tong signos ni K5 Bob kay bisan og ipugnan siya, mabiyahe man gid siya.
22: Okay, signos na gito niya. Pero ako lang ikagulaan, Jezebel ba? Ibutang na to, og si tatay mo'y nakaligis. Og bata. Ha, nakaligis og tao dito kay tungod ng dagan. Kalit niya, wag kabantay kay walay suga. Biyang pangutan na, Jezebel, kisa naman po'y salaan eh. Ha? Kisa naman po yung mga damay, ani. Pasensya, bisag namatay na si tatay. Pero ito, ipasabot lang ba? Kining ipasabot na to sa katilingban. Nga dapat, dili kita mo drive kung ingon ani nga sitwasyon sa ato mga salakyan. Si tatay ang patay. Ha? Pero kung example, palayo lang, si tatay mo yung nakaligis kay tungkol sa sitwasyon sa iyahang motor. Bimangutan na kung unsa may itong reaksyon. Di ba?
1: Mm.
22: Ay, naku, but anyways, iampo na lang na ito ang kalag ni tatay, no? Nga, sao na lang sa mga pamilyang nabinlan ni tatay in taon na condolence, no? Mahimo unta ni example, no? Lesson learned unta ni nato nga ayaw na upalagan og motor kung gabi, kung wala'y suga, imuhang salakyan. Ay, naku. Sige, Bel, ah. Salamat, Bel. Anyways, maupay pag-abot ni mo sa bagunbon, Bel.
1: Taon-taon na.
22: Okay. Si Nanay Carmelita, Bel, ning grito siya sa mga taga site maluwa.
1: Sitio.
22: Oh.
1: Sitio, Mabulaw.
22: Mabulaw, okay. Oh, nasa na dito na sa Mabulaw?
1: Oh.
22: Ah, okay, ha? Sige, Bel, ah. Kay weekend ron, Bel. Dali na taro na mahuman, Bel. Pahit sa Bel, ah.
1: Sige, K5 Bob, mo na ito mahatag-report ala sa programa El Castigador, K5 Josabel Barbicho, para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingaw sa Negros. K5 News of Fact.
22: Salamat, Bel, sa imong report. Aim Lufap. Aim Lufap. May hapon niya, kanindot bawsang pulong mga K5. Si Doc Jean Kalimlim, gigreet ni Aim Lufap. Kumusta naman kaha si Doc Jean Kalimlim ron? Asa naman si Doc Jean Kalimlim in taon ron gibutang sa kapalaran? Doc Jean! Gimingaw na nimo imuhang mga kuan, oh! Dave Salimbot, good afternoon. Bossing Joffrey Alzado kumigo. May hapon na, Joff. Mami Eden, may hapon diha. Ma'am Feli Cabugnason, good afternoon. Jacob Impinado, may hapon. And of course, Nanay Vilma Kadosali, may hapon ninyo diha sa kono kapihan, no? Tito Noel, Kathy, may hapon diha, ha? Nanay Vilma, good afternoon. Nang Gina Ismolo, good afternoon. Nang Gina, nakakukutang ni mo, ha? Tauta-uta kay intahon nga wala matamyaw, kitungod manggod nga. Sige, magbukag ingon ako, guba imong radyo, di ako huna-huna, guba ragit imong radyo, di maunang malimtan kita ka. O karo kay okay naman di ay na imong radyo, di tamyawon ta na ah. May hapon na ng Gina Ismolo ha. Anyways, once again ha, D3 Bio, Detects 500, Mighty C. Ang atong super trio, inom gid mo ana ha. Ayaw itaon mo kasipit o inom ana, kay karong panahon ra ba, ning uso ng piskat. Ano may mga silingan, gipang piskat ba? Tanawa may, wak may piskat ta, kay gainomig D3 Bio. Alright, alas 5:25 na sa kahaponon. Wa na kita yung oras, mga ka-K5. Thank you kayo sa inyong pag-uban karon nga simana. Sa Lunes na puntapuhon, thank you so much. Happy, happy weekend, mga ka-K5. May hapon! And of course, may hapon sa tanan. Enjoy your weekend. Bye-bye!
3: FM, championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmong trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahilinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
9: D3 Bio.
10: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
9: nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Pang ibublad sugar. Ato na kuwenta diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa Goku. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mabalik sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag Mighty C na,
3: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
4: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 rounds sa akon. Inikal!
11: Pigaw ang performance kay darling. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
13: Ang mga produkto sa Clinica D Alternativo Medicina sama sa D3 Bio, DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix o guban pa, mapalit sa San Carlos, Lawas Store sa Merkado Publiko o Greenville Balas National Highway, High Health Pharmacy sa S. Carmona Street, Felipe Guerrero sa JB Bake Shop in Rina Street, Buning Tanaman sa Hacienda San Jose, Guadalupe, Celestino Hagunoy sa Sitio Trozo, Barangay Bulwangan, Lukring Sardido sa Sitio Initihan, Tata Rico Mono Store sa Proper Kudkod, sa Valle Hermoso, mapalit sa 4G Store sa Poblacion, nga gipanag-iya ni Boss Pablo Ripita, Amay Store sa Makapso, Toledo Store sa Bagawinis, Maricho Store sa Nanghanangan, Molobolo, ug Thelma Store sa Putat, Molobolo, sa Calatrava, mapalit sa tindahan ni Kagawad Janine Cubero sa Barangay Buenavista, Bibi Rinier Silvano sa Barangay Bantayanon, Kagawad Lidilo Librando sa Proper San Isidro, Kagawad Arturo Luwagi sa Sitio Atabay, San Isidro, Francisco Cadiante sa Barangay Tigbon, o Kang Gian Nimenzo sa Barangay Cruz, sa Don Salvador Benedicto, mapalit sa Love Love Bake Shop sa Bagong Silang.
14: This is K5 News FM, your official news and music station. The very best of praise and worship songs.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Mga kapamilya, mga suki, na mga tagpanamati sa aton ng palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon naton ang Diyos sa kasalamatan kay hinatagan kita sa mayong atimpo, makapadayon kita sa subong sa aton ng palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balaan ng mga puro. Kamusta ka mo, matanan? Kabay pa ang ayara ka mo, si kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyong relasyon sa Diyos. Kaya mo niya ang pinaka-importante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan ng mga pagkamaayo nga ginatag sa ato, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton man i-balik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid na ito na siya pagkalipatan, kaya diri lang ang Ginoo malipay sa ato nga tanan. Wala na kita nga sa tanan nga managkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mugin gamit nga balik kapital, kita nga mga baskong, kita nga mga maayo pa ang lawas, dumdumunta na ang Diyos na lukoy sa ato. Muna nga dalayaon siya sa sini nga Diyon. So sa hindi pagkit kita magparayon, subong sa ato nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo ka na kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, kami po'y narito, lumulog sa iyong banal na ruklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay, na kami po'y inyong iningatan at pinagkaloban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa iyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas man siya, at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, kayong din higit sa lahat, ang CEO, Rukaminoy at pamilya, nawa patuloy ang mga kinakailangan na magpapala ng physical, mental, spiritual, financial protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at Kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng makasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Barin kita subong maguturan sa aton nga pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sa buog. Now, ang manog sa buog, kung basahon ta ang inisya nga paanggid, makita tani siya dres kapitulo 13 versikulo 1 hasta sa unhan dere sa Matthew. Amo ni aton basahon pamatian ninyo. Sa tutong adlaw nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan kag naglingkod. Kag ang bugos nga kadam-an nagtindog sa baybayon. Kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggid nga nagsiling. Ang manog sambog nagkadto sa pagsambog. Kag sang nagsambog siya sa ilas sing ang iban sang mga binhi nagtupa sa igad sang dalan kag nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duog. Diin walas sila sing madamo nga duta. Kag sing ilayon nagtubo sila. Bangod nga wala sila sing madamo nga duta, apang sang nagsubang ang adlaw, nalayong sila. Kag bangod nga walay gamot, nalaya sila. Ang iba nagtupa sa mga talungon. Kag nagtubo ang mga talungon, kag naglumos sa ila. Ang iba nagtupa sa maayong duta, kag nagpamunga. Ang iban isa kagatos, kapilok. Ang iban kanuman, ang iban katuan. Ang may mga iglulungog sa pagpamati, magpamati sila. Niyan, nagpalapit ang mga gintutunan, kag nagpamangkot sa iya. Nga abala, nagapamulong ikaw sa ila sang mga panggit. Amunay nga makaturan. Atong dinatunan din nagligad, nga ang nagamit si Kristo sa mga panggit. Kay gali ka, mas dasig tanin nila maunawa, maintindihan, mahangpan. Kung magagamit ka sa mga simple nga mga ilustrasyon, gingamit ni Kristo ang mga panggid, ang mga butang langit nun para sa mga butang nga dutanon, nga mahangpan ang mga butang nga hindi makita sa mga butang nga makita. Amo na nga diri, samtang nagapamangkot ang mga gintutunan, ang sabat ni Kristo, amo ni, nagsabat siya sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sa mga tinago, sa ginaharian, sa langit, apang sa ila, wala nahatag. Isa ni siya. Kaya ang may mga iya ginhatagan, kag magabunga siya, apang ang walay iya, bisan pa ang iya kuhaon. Bangun sini, nagapamulong ako sa ila, sa mga panggit, kag sa nagatulok, wala sila makakita, kag sa nagapamati, wala sila makabati, kag wala man sila makahangog. Natuman sa ila ang tagna ni Isayas nga nagasiling, sa pagkamatuod makabati kamo apang indi gid makahangog, kag sa pagkamatuod makakita kamo apang indi gid makahangog. Kay ang tagipusoon sining katawhan gin kibulan, kag ang ila mga igdulungog halos makabati. Kagintiyong nila ang ilang mga mata, basi makahangop sila sa ilang mga mata, kag makabati sa ilang mga igdulungog, kag makahangop sa ilang tagipusoon, kag magliso agod na ayuhon sila. Habang mulahan ang inyong mga mata, balik Kristo sa iyang mga itutunan, kag makakita sila, kag ang inyong mga igdulungog kay nagapamati sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga madamo ang mga manalagna, kag matarong nga mga tao nga naghandom sa pagtanaw sang inyo ginatanaw, kag wala makakita sini, kag sa pagpamati sang inyo ginapamatian, kag wala makabati sini. Ano ang but hambalo diri sa ginhambal ni Kristo? Nabasa tanan ni diri sa Mateo 13:17. damo sa mga manalagna, mga patriarka, luya gitanit nila nga makita si Kristo personal. Pero wala sila makakita. Pero perti ka suerte sa mga apostoles, sangon kay, nakita sila personal, nakita nila personal si Kristo, nabatian nila personal si Kristo sa tanan niyang ginahambal ang mga butang langit noon. Gingamit ang ilustrasyon, mga butang nga dutanon. Amo na nga, perti ka suerte sa ila. Bisan kita subong. Nga nga suerte kita, bangun kay ara na sila bilang halimbawa sa aton. Sa mga nauna sa aton nga mga heroes of faith, mga bayani sa pagtuo. Amo na tani na ang dapat naton nga intindion, ang pun naton nga aman kay kadako-dako na nga swerte nga may mga gingamit ng Ginoo sang una nga mga ahinti, bilang ahinti, mga bayani dayon. Amo na to sila tani ang aton nga halimbawa. Amo na diri sa ginbasa ta sa versikulo 17 nga ginahambal ni Kristo. Bulahan nga aman kay may damo nga mga manlagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sila sa pagtan-aw kay Kristo kuntani, pero wala sila posibilidad, walay pribilehiyong makita. Pero ang mga apostoles nga nagapamati kag nakita sa iya, kaupod pa nila permi adlaw kagabi. Busa ang balik Kristo versikulo 18, pamatiin ninyo ang paanggid na nungod sa manugsabu. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong na nungod sa ginharian kag indi niya paghangpon, nagaabot ang malaot kag nagaagaw sang ginsabog sa itlipusoon, amo ini ang ginsabog sa igad sang dalan. Lantaw niyo subong makaturan. Pwerte kasako ang kadaman. Mamati ka nalang tani, kaangay nalang sa aton nga palatuntunan, mamati ka nalang tani sa radyo. Hindi na ikaw magbasa, hindi na ikaw ang magpaathag. So, imo nalang batunon, imo nalang hangpon. Pero wala, kasako kayo. Kalabanan, labinas mamatanon, naga-Facebook, naga-Messenger, naga-hampang, kung ano nalang inaimo nila. Amo na nga, swerte na tani, pero wala, mangin malas. Dayon, sa bisiklo 20, kag ang ginsabog sa batuhon, nga doog, amo ini sila nga nagapamati sang pulong kag sigilayon, nagabaton sini nga may pag-intsyende. Ha? Dari. Amo ini sila nga nagapamati sang pulong kag sigilayon, nagabaton sini nga may kalipay. Lipay sila. Pero, apang walang gamot sa iya. Kundi nagaparayon sa Diyotay nga tiyon, kag kon mag-abot ang kaimpitan o kon panghingabot, nagalabot ang kapitpitaan, nagalabot ang panghingabot bangod sang pulong, sa gilayon nagakasandad sila. Ha? Mana, dayon kag ang ginsabog sa mga talungon, among inisya ang nagapamati sang pulong, apang ang mga pagpahimudos, panghimudos sining kalibutan, kag ang limbong sang manggad nagalumos sang mga pulong, kag nangindi mabungahon sila. Kagin sabog sang maayong nga duta, amo ini siya nga nagapamati sang pulong kag nakahangop sini. Sa pagkamatuod siya nagapamunga kag nagapatubas. Ang iban sa isa kagatos kapilo, ang iban kanauman kag ang iban katloan. Paagi sa panggid sang manugsabog, gilaragway ni Kristo ang mga butang sang ginharian sang langit kag ang mga buluhaton sang dako nga manunong mangunguma para sa iya katawhan. Kaangay sang isa ka manugsabog sa uma, siya, si Kristo, nagkari sa pagsabwag sang langit nun nga uyas sang kamatuoran. Kag ang iya panggid nga panudlo, mismo amo ang binhi nga sadiin ang labing hamili nga mga kamatuoran sang iya grasya ginsabog. Pangud sang pagkasimple sini, ang parabola sang manugsabog wala ginhatagan sing bili subong sang dapat. Gikan sa kinaugali nga binhi nga ginhulog sa duta duyag ni Kristo, nga tuytuyan ang aton mga nauna sa binhi sang ebanghelyo, ang pagsabog sini nagresulta sa pagpabalik sang tao sa iya katutum sa Dios. Siya nga naghatag sang paanggid sang dutay nga binhi, amo ang soberano sang langit, amo ang pinakamataas sa langit, kag ang amuman nga mga kasuguan nga nagadumala sang dutanon nga mga pagsabog sang binhi nagadumala sang pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Sigad sang dagat sa Galilea, isa ka grupo ang nagtipon sa pagtanaw kag pagpamati kay Hesus. Isa ka malangkagon nagapaabot nga kadaman. Ang mga masakiton dito nagahigda sa ila mga banig, nagulat sa pagpresentar sang ila mga kaso sa iya atubang. Ini ang ginhatag sang Dios nga kinamatarong ni Kristo sa pag-ayo sang mga kailo, sang isa ka makasala nga rasa kag ginsabdong niya karon ang balatian, kag ginpalapnag sa palibot nila ang kabuhi sag kag kapagros kag paghidait. Samtang ang kadamaan padayon nga nagadamo, ang mga tao nagadinagusok kag si Kristo tubtob nga wala na sing lugar sa pagbaton sa ila. Niyan nga naghambal siya sing isa ka pulong sa mga tao sa ila mga sakayan pangisda. Nagsakay siya sa sakayan nga nagahulat sa pagdala sa iya sa tabuk sang linaw kag ginsugo ang iya mga gitutunan nga maglusok sing jutay gikan sa duta. Naghambal siya sang kadamaan sa baybayon. Sa kilid sang dagat nahamtang ang matahom nga kapatagan sang Dinasarit. Sa pihak sini nagataas ang mga bungsod, ang mga bungyod kag sa banglid kag kapatagan ang mga manugsabog kag mga manong ani masako. Ang isa nagasabog sang binhi kag ang isa nagaani sang una mauyas. Sa pagtanaw sa talanaon si Kristo nagasiling. Yari karon ang manugsabog, ang manugsabog naglakat sa pagsabog kag sang nagsabog siya. Ang iban nga mga binhi nagtupa sa igad sang dalan kag ang mga pispis nagabot kag gin kaon ini. Ang iban nagtupa sa batuhon nga mga duog nga sa diin wala sing madamo nga duta kag sa gilayon nagtubo sila kag wala sila sing kadalumon sang duta kag sang magbutlak ang adlaw nasunog sila nga laya kay bangod. Wala sila sing gamot, sila nalaya. Kag ang iban nagtupa sa tunga sang mga tunukon. Kag ang mga tunukon nagtubo kag naglumos sa ila, apang ang iban kag nagpamunga sing maayo tungod sang maayo nga bunga, tungod kay ang iban kag nagpamunga sing maayo. Isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kapilo, ang iban katuan kapilo. Ang misyon ni Kristo, wala mahangpan o hindi nahangpan sa mga tao sang iya panahon. Ang paagi sang iya pagkari, hindi suno sa ila ginapaabot. Nga man, kabalo sila nga ang mag-abot nga hari, isa ka kaliwatan ni David. Si David hari, si David manggaranon, pero sang nag-abot si Kristo, dira sa higad lang o sa tupad lang nila nga banwa. Nga man, bangod kay ang ginikanan, isa lang ka panday, dayon pigado. Muna nga hindi sila makabaton, hindi sila makapagpati. Muna nga hindi sila makabaton, kag daw hindi amo ang ilang ginpaabot. Si Ginoong amo ang pundasyon sang bugos ng ekonomiya sang mga Hudyo. Ang makahalawhaw nga mga serbisyo sini may Diyos nun nga pagtanggong. Gindisinyo sila sa pagtudlo sa mga tao sa gintalana nga tiyon ang isa magakari nga ginatudlo sa itong mga seremonya. Apang mga tradisyon, mga Muslim, kag mga buhat sang mga tao nagtago sa ila sa mga leksyon nga gintuyo sang Diyos magpabutyag. Ining mga bulhaton kag ini nga hulubaton kag sa mga tradisyon nangin balabag sa ila pagangup kag pagbuhat sang matuod nga relihiyon. Kag sang nagabot ang kamatuoran sa persona ni Kristo, wala nila makilala sa iya ang katumanan sang tanan nila nga mga sahi, ang substansya sang tanan nila nga mga landong. Ginsikway nila ang antitype kag naguyat sa ila nga mga tipo kag wala sila sing pulos nga mga mga seremonyas. Ang anak sang Dios nagabot na apang padayon sila nga naga pangayo sing tanda. Ang mensahe maghinulsol kamo kay ang ginharian sang langit malapit na. Ilagin sabat paagi sa mga pangabay para sa isa ka milagro. Mateo 3, versikulo 2. Ang ebanghelyo ni Kristo isa ka kasarandaran sa ila tungod kay nagapangayo sila sang mga tanda sa baylo sang isa ka manluluwas. Nagpaabot sila nga pamatud-an sang Mesiyas ang iya mga pag-angkon paagi sa gamhanan ng mga buhat sang pagpasakop sa pagtukod sang iya imperyo sa mga kagulub-an sang dutan-on nga maginharian. Ini nga pagpaabot ginsabat ni Kristo sa paanggin sang manugsapo. Hindi paagi sa pwersa sang mga armas, hindi paagi sa masingki nga mga pagpasilambot nga ang gingharian sang Dios magdaog, kundi paagi sa pagtanom sang isa ka bag-o nga prinsipyo sa mga tagipusoon sang mga tao. Ang nagasabog sang maayo nga binhi amo ang anak sang tawo. Mateo 13:37. Si Kristo nagkari, hindi subong isa ka hari, kundi subong isa ka manugsabog. Hindi para sa pagkapukan sang mga ginarihan, kundi para sa pagsabwag sang binhi. Hindi sa panudlo sa iya mga sumulunod sa dutanon ng mga kadalagan. Kag kung sudnon nga pagkadako, kundi sa isa kapatuwas, nga tipunon pagkatapos sang mapailubon nga pagpangabudlay kag paagi sa mga kapirdihan kag mga kapaslawan. Nahangpan sang mga parisyo ang kahulugan sang parabola ni Kristo, apang para sa ila ang leksyon sini hindi maayo. Napiktuhan nila nga hindi ini mahangpan. Sa kadamaan, ginlakip sini sa mas dako pa nga misteryo ang katuyuan sang bag-o nga manunudlo nga ang iya mga pulong makatilingala nga nagpabulag o nagapahulag sang ila mga tagipusoon kag nagpaslaw sing mapait sang ila mga ambisyon. Ang mga disipulo mismo wala makahangop sang parabola apang ang ila interes na pukaw. Nagkadto sila kay Jesus sing pribado kag nangayo sing paathag. Amo ini ang handom nga luyag pukaw ni Kristo agud nga mahatagan niya sing sila sing mas patud nga instruksyon. Siya nagpaathag, si Kristo nagpaathag sa mga paanghid sa ila. Subong nga iya ipaathag ang iya pulong sa tanan nga mga nagapangita sang iya mga pagkasinsiro sang tagipusoon. Ang mga nagatuon sang pulong sang Dios nga may mga tagipusoon nga bukas sa kasanagan sa Espiritu Santo, hindi magapabilin sa kadudulban kung ano ang kahulugan sang pulong. Kung ang bisan sino nga tao luyag maghimo sang iya kaubuton siling ni Kristo, nebaluan niya ang pagpanudlo kung bala inigikan sa Dios o kung bala ako naghambal gikan sa akon kagulingon lamang. 1 Timothy 2:17 Revised Version. Ang tanan nga nagapalapit kay Kristo para sa mas maathag nga ihibalo sang kamatuoran, magabaton sini. Ipahayag niya sa ila ang mga misteryo sang ginharian sang langit. Kag ini nga mga misteryo pagahangpon sang tagipusoon nga nagahandom sa paghibalo sang kamatuoran. Ang isa kalangit nun nga kapawa mga sidlak sa templo sang kalak. Kag igapahayag sa iban subong sang masanag nga pagsilak sang isa kasuga sa isa kamadalom o isa kamadulom nga banas. Ang manugsabog naglakat sa pagsabog. Susidlangan ang kahimtangan sang mga butang indi gid mapahamtang. Kag may dako gid nga katalagman gikan sa kasingki nga mga tao. Na ang mga tao nagapuyo sing panguna sa mga banwa nga may pader. Kag ang mga mangunguma naglakat adaw-adlaw sa ila pagpangabudlay sa guwa sang mga pader. Gani si Kristo ang langit nun nga manugsabog, naglakat sa pagsabog. Ginbayaan niya ang iya puluyan sang kalig-unan kag paghidait. Ginbayaan ang himaya nga iyara sa amay antes ang kalibutan. Ginbayaan ang iya posisyon sa trono sang universo. Naglakat siya. Isa ka nagaantos. Ginasulay, ginatilawan. Ginasulay nga tao. Naglakat sa pagkaisahanon. Sa pagsabog sang mga luha. Sa pagpatubig sang iya dugo. Ang binhi sang kabuhi para sa isa ka kalibutanon. Kalibutan nga nadula. Ang iya mga alagad sa muman nga paagi dapat maglakat sa pagsabog. Sang gintanyag nga mangin isa ka manugsabog. Sang binhi sang kamatuoran si Abraham ginsugo. Maghalin ka sa imo duta kag sa imo mga paryente kag sa panimalay sang imo amay pakadto sa duta nga akon ipakita sa imo. Kag nagwa siya. Nga wala makahibalo kundi in siya magkanto. Ebrehanon 11 versikulo 8. Gani kay Apostol Pablo nga nagapangamuyo sa Templo sa Jerusalem, nag-abot ang mensahe gikan sa Dios, maghalin ka kay ipadala ko ikaw sa malayo diri sa mga Hintil. Binuhatan 22 versikulo 21. Gani ang mga tagagintawag sa paghiusa kay Kristo dapat magbiya sang tanan agud magsunod sa iya. Ang tanan nga mga pagpakig-upod dapat gumon. Ang mga plano sa kabuhi isikway. Ang dotanon nga mga paglaom isurrender. Sa pagpangabudlay kag mga luha, sa pagkaisahanon, sa paagi sa pagsakripisyo, ang binhi dapat isabog. Ang manog ugas nagasabog sang pulong, si Kristo nagkari sa pagsabwag sang kamatuoran sa kalibutan. Halin sang pagkapukan sang tawo, sa tanas nagsabog sang mga binhi sang sayop. Paagi sa kabutigan nga mga nga una niya nga natigayon ang pagahom sa mga tao kag samo nagapanghikot gihapon siya sa pagpukan sang gingharian sang Dios sa duta kag sa pagdalasing mga tao sa idalom sang iya gahom. Isa ka manugsag-og sabog gikan sa mas mataas nga kalibutan, si Kristo nagkari sa pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Siya nga nagtindog sa mga konsilyo sang Dios, nga nagpuyo sa pinakas sulod nga santuario sang walay katubtuban, makadala sa mga tao sang putli nga mga prinsipyo sang kamatuoran. Sugod sang pagkapukan sang tao, si Kristo amo ang manugpahayag sang kamatuoran sa kalibutan. Paagi sa iya ang indi madunot nga binhi, ang pulong sang Dios nga buhi kag nagapabilin sa walay katubtuban. Na palinton sa mga tao. 1 Pedro 1, versikulo 23. Sa sinang una nga saad nga ginhambal sa aton napukan nga rasa sa ilin, si Kristo nagasabog sang binhi sang ebanghelyo. Apang sa iya personal nga ministeryo, sa tunga sang mga tao kag sa buluhaton nga iya gitukod nga ang paanggin sang manugsabog labi nga nagakadapat. Ang pulong sang Dios among binhi, ang tagsakaliso mayara sa isa sa iya pagulingon sang prinsipyo sang pagtubo. Sa sining ang kabuhi sang tanom ginaputos. Gani may kabuhi sa pulong sang Dios. Si Kristo nagasining, ang mga pulong na akong ginhambal sa inyo, sila espiritu kag sila kabuhi. Juan 6:63. Ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuho sa nagpadala sa akon may kabuhi nga walay katapusan. Juan 5:24. Sa tagsa kasugo kag sa tagsa kasaad sang pulong sang Dios yara ang gahom. Ang kabuhi mismo sang Dios nga paagi sini, ang sugo mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Dios. Ang tagsa kaliso nagapamunga suno sa iya sari. Isabuog ang binhi sa dalom sang husto nga mga kondisyon kag ini magapalambo sang iya kaugalingon nga kabuhi. Bato na sa kalag, paagi sa pagtuo ang indi madunot nga binhi sang pulong kag ini magadala sang isa kakinaiya kag isa ka kabuhi suno sa kaangin nga kaangin gid sang kinaiya sang Dios, kag kabuhi sang Dios. Maguturan way naman kita sing timpo nga padayon pa sa aton nga palatutunan, aton tapuson sa pangamulo. Dakilang Dios, muli kaming dumudulog sa iyong banal na rukulukan sa pagitan ng inyong butong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan napakinggan po namin ang napakahalagang katotohanan. Nawa, ito ay manatili sa aming puso't isipan at makatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Dr. Miloy, at kanyang pamilya na patuloy na pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, at protection. At ngayon din sa lahat ng makaunin. At itong lahat namin sa magdalangin sa pangitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Baton, Kapitulo 2, Versikulo 1, Top Top 5, kag Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasiling,
1: Anak ko, kung patunuan mo ang ako ng mamulog, katipigan mo ang ako ng nasasuan sa sulod mo. Kagsak sa pagpamati sa imo ay nailulong sa kagalang. Kagsak sa pahamahantang sa imo ay susunod sa pagamu. Oo, kung magpuhagas susunod sa pagamu. Kung pangitaon mo siya sumbong sa ipila. Kagagmasisisa sa iya sumbong sa pahanti ang nagtago. Niya mahamuhu ang kahalok sa Ginoo. Kagagmakita mo ang ibalong sa Diyos. Kaya ay ang kahadlok sa Ginoo, amo ang kamuhuan sang kaanam.
0: Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela Sabatika sa sini nga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sini nga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
2: Ang pagtuo hindi makita apang mabatsyagan. Hindi ang pagpati nga wala puwere iba. Apang pagsalig nga walay duha-duha.

0: Ang pagtuon subong simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa atong leksyon sa Eskwela Sabatika ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental Philippines. Isa ini ka Ilonggo kon hiligay nun nga translation sa atong weekly Sabbath School lesson nga ginatunan sa kanan ng mga iglesia sa bilog nga kalibutan. Ako naman si Pastor Luisito Tomadong inyo masunsun nga host. Kagari ang akong dua ka mga resource persons atong mga bisita nga inyo na nila napita at inyo na nila purbahan ang ilang mga punto makuturan nga mga dalagko ka mga madalong. They are all both professors ang atong School of Theology diri sa CPAC. And both of them are graduates sa ilang mga master's degree sa aton nga IAS, Adventist International Institute of Advanced Studies dira sa Cavite, mga kauturan. Ang una na akong pakilala ay si Sir John Calvert Fomortan, originally from Oriental Mindoro. Now, ari na siya diri tungod kay siya isa na sa atong mga teachers. Mga kauturan, Tagalog siya, but nevertheless, ato mention diyan na he will try to speak sa mga ginagmay lang ng mga Ilonggo, mga kauturan. Sir John, mayong aga sa inyo.
1: Mayong aga, Pastor, and mayong aga din, mga kauturan. It's my joy na sa liwat makapag-discuss na and makapag-study ng salita ng Panginoon.
0: Yes, and that's correct. Ikadwa, mga kauturan, originally from Bayawan City, Negros Oriental. Dugay sa Drisa, CPAC kay Drisa na graduate namin ang iyang Ilonggo, mga kauturan. Wala sang iban, si Sir Holden Saricadis, mga kauturan. Single ka nga. Hindi magaling available. Yes, Sir Holden, may mga sasay.
2: May nga adlaw man dokag, may nga agaman sa aton nga mga kauturan. Ako ginalipay nga maging kaupod sa inyo kag sa imo mandok sa aton pagtuon sa siningasimana.
0: Yes, welcome very much. We long for you now. Kapila po na sila mga kauturan invite, but because of sa ilang mga kasako. But nevertheless, salamat. Ilagid gin. Musikan, gintagaan sa panahon to be with us. And I am excited, mga kauturan, sa ila nga mga ishare ka mga punto sa atong lections. Okay? Relax and be blessed, mga kauturan. Ato na naidoko ang atong mga ulo sa pagpanamuro. Sa siningation, ginoyari kami nagkapalapit sa imo. Una best, nagkakilala sa imo pagka Dios. Now, amon ginatugyan ini nga pagtuon kabay pagino nga ang pinakamanami gid nga mga punto amon makaplagan amon natunan sa sining nga diskusyon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Sir John, ang aton sadyaran nga teksto.
1: Okay, I will read ang key text natin. We'll found in Hebrews chapter 11 verse 1. I will read it in Hiligaynon version. Karon ang pagtuo amo ang kasiguruhan sang mga butang nga ginalauman, ang pagpamatuod sang mga butang nga hindi makita.
0: Yes, and that's it. Sa English, naghahatag sa atong kauturan nga ang faith is the things hoped for and the substance. Okay. Of things, I mean, evidence of things before, and the substance of things not seen. Sir John, Sir Holden, ang atong leksyon nag-ambal nga ang faith ng pagtuo daw internet, daw wifi, nga hindi natin makita, hindi natin mahikap, yet may connection. Kag we can connect anywhere in the world. Yes. And that's the modern of communication now. Sa una kami amon mga panahon telegrama sulat, but now it's just in the point of the fingers. It's just in the fingertips. Yes, Sir Holden.
2: Kanami gin sa aton lesson dok no. Mga kauturan, ang title gintiguluhan ini nga having faith. Ang having faith sa kung sa Ilonggo, Dok, ano gani?
0: May pagtuo.
2: May pagtuo.
0: Yeah.
2: O gani kay ang having kung minsaron mo continuous ni sa
0: yes.
2: Kung ang experience ang isa kamayara sing pagtuo, mm. No? Having faith. Yeah. Ano ay han ang experience sa isa ka magtutuo nga mayara sing pagtuo. Yes. Gani ang aton nga leksyon, Dok, sini nga semana. Mayara tatlo ka emphasis mo.
0: Yes.
2: Amo ni ang ako nakita. Una sa tanan itakol naton kung ano ang habal diri sa akon nga notes. Anong imuunta sa mga doubts bala naton yes. Sa aton unbelief? Mm. Kay very common gid ini sa aton daw gahambal kita nga ara kita kay Kristo. Mm. We are Christians pero we still have to deal with doubts kag sa aton mga unbelief. Ikaduha, tanawon ta man ang mga example.
0: Yeah.
2: Kung ano gid bala ini ginatawag nga mayara sing pagtuo. Mm. And last but not the least, nakita ko tanawon ta man ano ang butsilingon sa sini nga semana
0: yeah.
2: Kung ano ang ginatawag nga mayara sing pagtuo
0: yes.
2: Ni Kristo or having the faith yes. Of Jesus.
0: Yeah. Kaya ang sa common sa layman sa language ang having or having his position.
2: Yes.
0: Yeah.
2: Oh, may ara.
0: The may ownership.
2: Oh, yes. Muna do.
0: So, ang atong isama natong naman itong answer dyan before I will give it to you. Yes. Kung sino ang pagtuo aton bala or iyan ni Kristo.
2: Yes.
0: That's we will qualify
2: yes.
0: Later on. Sir Jan, ano pag-ayad ang atong okay. Makita? Dere.
1: So, thank you for that kind introduction sa lesson natin, Sir Holden and Pastor. Yung faith, no, as what we read on our lesson, it's not a kind of thing na tangible.
0: Mm.
1: Like dun sa illustration na the Wi-Fi connection na, hindi man natin siya nakikita, hindi natin nahahawakan. But it works
0: yes.
1: With our daily experience.
2: Mm.
1: As of today na advancing.
0: Part na ng life.
1: Part na ng life. Mm. Especially in this
0: walang generation. Wi-Fi, walang life na karoon.
1: Although hindi mo siya nakikita, but it was the reality. Mm. Of life. So, as a Christian, faith is very foundational to us. Like yung ginamention ng Hebrew. Sa King James Version niya, faith is the substance of the things we hope for. Pag yung substance na word, the
0: there's
1: foundation siya. May yung sub, inagamit yan sa under, mga subterranean, submarine, nasa ilalim ng something. Yung faith is a foundation.
0: Foundation, yes. Substance is foundation. Laying beyond. Nga sometimes we cannot see. In a building, it's a tall, but we did not see. Nga sa dalong, grabe ka ang gamot dito, grabe ka dalong pa. Namuna siya. Dawa mo na ang mga contention, mga punto. Balik ko sa'yo mo, Sir John, sa Sunday. Just give me a sign. Damo punto dre. To see is to believe.
2: Mm-hmm.
0: What is the point right here?
1: Okay. Though, especially this time, na iba na yung reasoning, ang dami ng mga philosophical views na gina-introduce sa mga tao.
2: Mm-hmm.
1: Ang dami nating mababasa, madami na tayong madali lang mag-search, madaming mga misconception, mga misinformation na madaling i-access ng mga tao today. Minsan, it's really hard for us to believe things. Especially kapag, hindi ko naman nakikita.
2: Mm-hmm.
1: Hindi ko naman nafe-feel. How can I believe?
2: Mm-hmm.
1: Bigyan mo ako ng sign. Mm-hmm. Bigyan mo ako ng evidence. Empirical evidence. Pag nakakita ko ng evidence, maniwala ako.
0: Yeah, maniwala ko. Batay ko sa inyo kung makita ko.
1: It seems na itong topic na ito, Dok, gina-open yung mind natin na having faith this time is a challenge.
0: It's a challenge.
1: Even, not only this time, even if we look at the Bible, people of the Bible also experience challenge in their faith.
0: Yeah. It is somewhat a role then getting out of the box.
2: Mm-hmm.
0: Kaya diyo, karoon ng mga generation, yes, it's really evidence.
2: Mm-hmm.
0: Makita, matandog, mahikap, makita. And then, ang atong karong leksyon niya is hindi makita, yet we believe.
2: Mm-mm.
0: Sir Holden.
2: Okay. Sunday. Chapter yeah. Itong hambal ni Sir John, no? Let me add to that. Areo, ang aton nga leksyon sa Sunday, Doc, just give me a sign.
0: Mm.
2: This was, ini siya, isa ini ka, ano ni, this was taken from sa experience ni Jesus Christ nga gani sang gin ang samon pagigihagit siya gin challenge siya sang mga
0: ginhangkat.
2: Oh ginhangkat siya sa mga Pharisees nga kinabalan siya nga dala ilang bala kami sang sign.
0: Okay
2: mapati kami. And I think kung kiss abala we tend to overread. Inablang wala ta bala gina-consider ini nga gina-consider ini nga ang context bala sini. Kaya sa bat ni Jesus Christ pag hambaldok nga tagai bala kami sang sign.
0: Ipakita bala kay mapati.
2: Okay mapati kami. Oh. Ang hambal ni Jesus Christ. Wala ka mo sang sign nga madawat. May ko sang sign nga ihatag sa inyo. Pero I think, sometimes, ma-miss bala na ito, utod nga, inang, all throughout sa ministry ni Jesus Christ, grabe ka damo signs. No? Damo signs nga ginhimo niya. Damo signs nga, ini ang mismo gani ang mga tao nga ini, nga nagapamangkot, nagapangayo, sang signs, nakita man nila ito ang mga signs. Oh. You have him sa iyang pag-start sa iyang ministry dito sa wedding at Cana.
0: Yes.
2: And by this time, damo, naging himo si Jesus Christ. Ang punto ko lang dari, Dok, ang nakita ko ha, ang pamangkot nga ina, just give us a sign, is actually not rooted in faith. Wala bala naghalin nga gusto sila magpati? Nga kung may makita kami, mapati kami. No, this is actually rooted ang ininga pamangkot naghalin sa ilang doubt sa kay Jesus
0: yes.
2: Christ. Kay in the first place, why sila kapati sa iya mo? Gani nagapangita sila sang paagi nga madakpan nila sa Jesus
0: yes.
2: Christ. Diba? So ininga pamangkutan nun, wala naghalin sa pagtuo. No? Ang naghalin siya sa doubt. And ang aton nga leksyon, and which is also kung makita mo, example, Hebreo, you have Hebrews 1:11, John 20:29, no, Jesus Christ, you find nga, si Jesus Christ gani, mismo there were times nga, like here, John 20:29, hambal niya, blessed are those who have not seen and yet
0: believe.
2: No? Bulahan, yad, anong bulahan?
0: Yan, yeah, bulahan.
2: Bulahan. Correct,
0: yes.
2: Bulahan ang mga nagpati, bisan wala sila nakakita.
0: Oh,
2: so, ano gid bala ang buot silingon sini? And what I see here is that what Jesus wants us to focus on, no, medyo nalaba-laba ni sa, pero what Jesus wants us to focus on are on those things, mga butang bala, nga mag-build sa aton nga faith.
0: Sa pagtuo.
2: Okay, ang ako nakita, gani man, Dok, na practical ini, damo sa gani sa aton nga mga kulturan, especially sa mga pamatan-on subong, they start with doubtful questions. Mm. Sugod sila sa doubt ba? Wala pa gani gin build ang ilang faith, nangita na sila dahil on things to doubt.
0: Yeah.
2: And well, this is only an observation nga, na nabatian ko man sa, bisan sa akon mga estudyante.
0: Yes, oo.
2: Oh.
0: Pagka muna, sir, kanami sa punto mo. Ang akon, sir, Lynn, hindi lang kaya doubt sila.
2: Hmm.
0: O, ang mga parisiyo ka na, tagayalan pala kami, sign kayo mapati, kayo masay mo. Sa imo ginambal, they have seen a lot of signs already.
2: Damo.
0: Yet, ila pagidiham, ipangita pagid. Kay kung nagpati lang sila, they don't ask anymore because they have enough. But the thing is that they are not looking.
2: Why gid sila gapati?
0: Hindi gid sila.
2: Yes.
0: Hindi gid sila magpati. That's why sila ni Jesus. Bisan anon kung hatag sa inyo, hindi magapang magpati. So it is useless to give you a sign. Yeah, because on the first place, you will not really believe. Bisan million pang mga signs, thousands pang mga signs hatag ko sa inyo, you will not yet believe.
2: Yes, no,
0: no. And that's the point. So, amuna Sir John, ang pagtuo is not makita nimo. It is just something you believe nga wala kagadwa-dwa. And that's the point. So, sa mga batanon na mabana, that's a good point. Mga batanon sa mong started to doubt. Oh, unless they can see evidences. But still, bisan ano pa ni mong hatag sa evidence, they will still continue to doubt something. Because on the idea that on the first place, it's unbelievable. Yes. Jesus, our faith, Sir John.
1: Okay. Jesus is our faith.
0: So,
1: sa isang problema ng mga Christian yan eh, na yung faith natin, gusto nating ibase sa mga sign. Minsan parang, Panginoon, pag, ano ba yung mga sign? ano ba yung will, especially pag pinag-usapan na yung will ng Panginoon, especially siguro will ng Panginoon yan, you're not sure, or maybe people are trying to figure out. However, if we are just reading the Bible and we are, you know, constantly connected to Jesus, daw hindi man tamabudlayan sa will ng Panginoon. Kay ang sabi ng Bible, Jesus sheep knows the sheep knows the voice of their shepherd. The sheep knows the voice of their shepherd. So what I mean in our faith, hindi lang to bahala na eh. Na okay, basta may faith ako, biska na nung decision na, bahala na si Batman. Minsan kahit hindi na reasonable, minsan kahit hindi na inaagrihan ng Bible, basta faith matters. And I think that's the problem, na parang katulad ng mga Pariseo na just give us a sign. Pero wala talagang relationship sa Panginoon. So I think it's really hard na ganun tayo, kasi dito sa next nating lesson, Jesus sees our faith. Alam na Diyos, even amidst of the crowd, yung mga tao na lumalapit kay Jesus, Jesus knows their faith. Katulad ng lalaki dito, sabi niya, I have unbelief. Pero ang prayer niya kay Jesus, help my unbelief. So normal lang pala, Pastor. Normal lang pala na mag-struggle ta sa ating faith. Normal lang. Kaya we're living in this world na hindi perfecto. Normal lang na minsan tayo, may Kristo man ta, may Jesus ta in our lives. And yet, parang hindi okay yung buhay natin. Minsan, merong challenge sa faith natin.
0: Yeah.
1: So normal lang pala. No? As what the Bible is
0: telling. And that's correct. Kag ang already ang aton nga disk ang ano ni nga punto ang kan bala ang experience sa mga disciples nga ginpauntat ni Jesus ang stone versus sining Syrophoenician
2: women.
0: Oh, nga siling ni Jesus wala ko sa nakita nga pagtuo katulad sini, like the faith of this woman. Kay

0: pagtuo sa mga disciples, you have that in Mark 4, mm-hmm. and of course sa Matthew 15 naman, ang Canaanite woman, no? Ang Syrophoenician woman nga. Grabe, daw gin, kung ikaw ba lang mapaminsan mo, grabe man ni si Jesus, man nga daw. Sila yung ginanong na niya, woman. Pero, I guess what I got from sininga mga examples in the Bible, and in particular, ato ba lang atong ining father,
1: yeah.
0: ining father oh. nga may bata sa nga ginasabian. So,
1: sang yawa.
0: Oh, so ina ba lang, when you understand his prayer, ang iya, this is not a man, hindi ni siya tao nga wala sang pagtuo, no?
1: May pagtuo siya. Oh,
0: may pagtuo siya. Ang iya nga pangamuyo, gani, naghambal sa, Lord, I believe. Help my unbelief. And tuod gito ang hambal ni Sir John Kina. Tsakto gito nga, inaabaladok nga, even sa aton nga pagtuo, ara gin ang ginatawag nga pag-struggle.
1: Struggle.
0: No, ara ang pag-struggle. We can struggle with doubt, pero nakita ina sa Ginoo. No? Ini nga tawo, I think lain naman na iya, kung ikaw bala, kita bala may, though, I don't know if that is faith or presumption. Nga, mahambal ka, grabe gid akong pagtuo sa Ginoo ya. Nga, wala gid ya ka kaduda-dudahan. You know, praise the Lord kung amo na. Pero ini nga tawo nga, which is very, I would say, relatable sa madamo sa aton mga kauturan nga, nag-struggle siya. Gusto siya magpati, no? Gusto siya magpati, pero mayara siya sang doubts. Pero nagpalapit siya gihapon sa Ginoo, kagrabe ang Ginoo, nakita sa Ginoo, bisan ang pagtuo sini nga tao nga nagpalapit sa Ginoo. Napati ako sa imo, pero may mga reservations ako.
1: Yes.
0: Gaduha-duha ako kung magpati, buligi ako Ginoo, buligi ang pagtuo ko. Help my unbelief, yes. Habal niya. Kaya kanami sa Ginoo, nakita niya gito. Yeah. Yung nakarelate gito sa Jesus Christ nga, even if amo ka na, daliti. Yeah.
1: That's why sa atong nga sunod nga leksyon, sa atong sunod nga adlaw, nga bisan gamay lang imo pagtuo nga daws
0: pareho sa mustasa.
1: Yeah. Ang ako nakita diri,
0: yes,
1: Sir Holden, Sir John, ang tawo nga nagpangabay kay Jesus, nga gapati ko sa imo. Pero ang ako nakita, hindi lang kay doubt, kundi nakita ko, nakita nagambal siya nga, hindi enough. My faith is not enough. Daw kulang pa.
0: You are right.
1: Daw ganduda-duda pa kulang.
0: Oh.
1: Yeah. That's why sa ibang nga translation, help my unbelief. Sa ibang translation, my faith is not enough. Help me, Lord. So, bisan gamay lang aton pagtuo, nga ganduda pa ta. But once we have it, Christ will come in. And that's the point. So that's why sa Kristo, okay. So that's it. I like that idea. Nga, bisan gamay lang, I will do something for you. And that's the point. Balik ko sa imo, Sir Holden. Faith is not a feeling.
0: Kanami. Katulad lang gina. Nanamian gigo sa lesson, especially kay, this is all about faith.
1: Yeah.
0: And, siguro, I think ara pa man gito sa Wednesday, no? Pero, ang akon...
1: I-incorporate lang because our time is not
0: ay, too much.
1: Sige.
0: Inang, sa tutuod lang, Dok, this ining discussion, Sir John, di ba? Ang discussion naton sa faith, iniya dako ini siya nga, naging dako ini nga issue within the Adventist Church mo, especially when you study, patunan ta mga kauturan ng Adventist history, makita ta, around that time sa 1980s, pakadto sa 1990s, isagid ini sa pinakadako nga issue nga gani, naglupok gid ini sa within our church around 1888. Pero ang makita ko dari, ang nanamian ko gid, no? Ini ba lang emphasis na faith is not a feeling. Kung wala ako malipat mga kauturan, kagdok si ano ni, si Ellen White, she had a statement around this time sa sininga time before 1888, may statement siya. Ang ginhambal niya nga kita ko nung mga Adventista, well at sila sang una, nagsugod sila pagpangwali, second coming, di ba? Bangod kay lapit na ang second coming, need naton nga i-keep ang Sabbath, i-restore ta ang Sabbath before Jesus will come. Need naton nga bantayan ang commandments. Di ba? So, may ara emphasis nga kung ano gid ang aton himuon. Pero ang hambal

0: Illinois, grabe ang aton emphasis sa Sabado, ang aton emphasis sa balaod, na ang aton kuno nga pagpangwali naging, in her own words, as dry as the hills of Gilboa. Daw disyerto kamala, kay wala nasing pagtuo. Kag ang pagtuo gani, hindi lang man nga pagtuo sa aton. Inabalang, kung kisabala, may ara kong mabantayan ko na sa mga pamatanon mo, kag sa akon man gani kung kisado. Inabalang, ang pagtuo, you are only faithful kung may ginahimo ka na. If you feel good sa imong pagtuo, no, you think kataas imong pagtuo, kay damo ka ginahimo. Pero when, sometimes, always ko ginamabatian sa mga young people, hindi ko bi mabatsagan, sir, nga worthy ko. Though hindi ko worthy nga magpalapit sa Ginoo. No? Ina ba lang, we think that we need to feel good about ourselves, we need to feel right, we need to feel holy before we can have faith sa Ginoo. But faith is not a feeling. No? And gani, later on, I would argue, faith is not, wala man gani nagasugod sa aton. And we have this emphasis kung kisang ang pagtuo diri sa aton termi mo, sa aton galing, human-centric. Pero I will explain that later on.
1: Sir John, anong imong nakita dito?
2: Tuod man, ang ginaambal ng lesson natin, pag gibase mo lang ang faith mo in your feeling, you will fail in your Christian life. Sometimes, I mean, kung minsan may mga tao na gibase sa feeling ang faith, though, hindi na nag-grow ang faith nila. Yung ginahambal sa atin na parang mustard seed yung faith, maliit lang na. Pero, kapag binase mo yung faith mo sa feeling mo, yung mustard seed na yun, hindi na mag-grow yan. Kaya, kadami ng rason para hindi ta magkaroon ng magandang pakiramdam in this world. Diba? Kadami ng rason. And kapag feeling lang ang pinagbasihan natin ng faith natin, we will surely fail.
1: Yeah.
2: Kaya human-centered yung ginasabi ni Sir Holden.
1: Yeah, and that's And then, ang akong ding take yung Sir Holden, Sir John.
0: Yeah.
1: Yeah, faith is not a feeling. Inang, hindi ang atong faith bala, it will not remain static. It will not just be a status quo. But it has to grow. Ito, ang seed mo, ang lang liso. Ang liso, once ang liso ya, once ibutang mo lang ya, sa duta ya, babayaan mo lang na ya, it will really grow. So, ang mga na, so, ang atong nga pagtuo, it's just a gina-compare sa mo. Even just gamay lang. But let it grow. Allow it to grow. Don't hold it. Don't prevent it to grow. Yeah. That's why, it's not a feeling because it's dynamic.
0: Yes.
1: It's dynamic. It has to function and let it grow. Why my example of faith, diri, but we don't have enough time. We have only 3 minutes left. But yeah, we will go sa Wednesday, Faith of Jesus. Sir Holden, we can touch this some Wednesday as well. We have
0: okay. Okay. Okay. Kanami ni Doc. Amugin ni ang gin-preparahan ko din na mag-emphasize the faith of
1: both
0: Jesus.
1: Both of you are teachers of Revelation and Daniel.
0: Ari Doc. This is something, I mean, pwede man nato ni exegesis, no? Pero let me bring an emphasis by Sister Ellen White. Nanamian ko sa iyang emphasis. Ari, basahon ko. Ang humble dari, Doc. The faith of Jesus is talked but not understood. What constitutes the faith of Jesus that belongs to the third angel's message? Naman ko siya, ano gitbala ini? This is, according to her, Jesus becoming our sin bearer that he might become our pardoning Savior, sin pardoning Savior. He was treated as we deserve to be treated. He came to the world, took our sins that we might take his righteousness. Last sentence. And faith in the ability of Christ to save us amply and fully and entirely is the faith of Jesus. So, ang iya nga emphasis, diri, na namian ko kay ka-Christ-centered, balahaw. Gisaya may ara gitay tendency nga human centered. Wala man na problema to. Wala man na problema nga we want to show faith. We want to do works. We want to do good for the Lord. But we need to go back. We need to understand nga ang pagtuo dira sa kay Kristo, ang pagtuo naton nga ginbaton kita sang Dios, no? Bisan ano man na ginahimo naton kung gisa man tiyagan ta do kagamay lang sa aton ginahimo, pero dira ya kay Jesus Christ, kung ginbaton naton nga ara ta kay Jesus Christ, and in Jesus Christ we have complete forgiveness, we have complete acceptance dira sa Ginoo. Ang tanantaya nga ginahimo, and notice this. Later on, she will even emphasize nga ang aton galing nga mga binuhatan, ang maayot nga binuhatan, ang hambal dara gani sa Old Testament, ang aton mga pagkamatarong, daw trapo lang mo. Mm-hmm. Pero emphasis ni Ellen White, namiyan kong hambal siya. Bisan ang aton pinakamaayo nga binuhatan, daw trapo at ubangan sa Ginoo, but because of Jesus Christ, batunon niya ina.
1: And that's it.
0: So, having faith in Jesus, baw kanami, is centered sa Ginoo, we can have this dynamic relation upod sa Ginoo. Nga gani, in Wednesday, we are told, Mark 9:24, Luke 17:5, nga, pwede tayo kaayo sa Ginoo nga, patubuon aton pagtuo. Padamuon aton pagtuo. Amo ni ang nakanami nga when faith begins with relationship dira sa kay Jesus Christ.
1: Yes. I like that word, relationship. Kailangan may relasyon. Before na ako natin kay Sir Jen, ang kitab lang, may relasyon kita sa atong asawa, sa atong familia. That's why, bisan ano pa, we believe on them because of that relationship. Ang mga Pariseo, wala sila kapati kay Jesus because they don't have relationship.
0: Yes.
1: Atong, imo Sir Jen, imo Sir Holden, imo Nubia, kapati ka, kapati man siya sa imo because of that relationship, Sir Jen. Ako kapati bisan ang asawa ko hindi perfecto yet may mga may dawalos panahon gagatuman kapati kita sa ila and we believe that they are loving us, they love us, it is because of that relationship. Sir John,
2: okay,
1: faith of Jesus.
2: I will point you back again sa key text natin. Now faith is the assurance of the things go for, that the conviction of things not seen. Ibasa ko yung teacher's comment, gina-point out ng author na yung author ng Hebrew is trying to communicate two things. Yung assurance of the things we hope for is actually referring to the second coming of Jesus. That's our hope. Na kay Jesus, yung faith natin, and we're hoping that He promised na He will return a second time and He will bring us where he was. And the conviction of the things not seen is referring to the creation. So if we are really familiar with that teaching, we cannot separate Jesus on creation and we cannot separate Jesus on the second coming. All of those are actually pointing our faith to Jesus, our faith to the Word, to the Son of God, to the Messiah. Na later on, He was the one who promised that He will return. And yung faith ni Jesus, that faith of Jesus becomes a righteousness. Yung gina-emphasize ni Sir Holden. It's not because I put my faith in Jesus, then later on, sasabihin ko na, kundi naman ako nag-faith, hindi naman ako magiging righteous, babalik na naman sa sarili mo na it's your faith to save you. Na mali sa sinasabi ng Bible na yung faith is a gift of God to us. Kasi kung hindi dumating si Jesus, kung hindi tayo binigyan ng Bible, God's revelation of Himself to us, saan tayo kukuha ng faith natin? Kaya sabi ng Bible, ang faith nag-start sa napakinggan mo, kung ano yung nabaton mo. Tapos sasabihin mo, galing naman sa'yo yung faith na yun. I think it's not.
1: Yeah. Ang context ba? Thank you, Sir John. Sang aton nga Thursday is Revelation 14, verse 2.
0: The
1: first message of the three angels' message. Okay, here are these
0: patience of the saints.
1: Here are they who keep the commandments of God. And the faith of Jesus. Okay, ako nakita there is relationship mo. Ang keeping of the commandments, masiling nato nabi nga aton ina yung paghimulos. That's our struggle to keep But kung atong gijakonon, hindi pagigyan. Mm. But at least we presume nga atong struggle. But the faith of Jesus is not ours.
0: Mm.
1: Oh. So it's a combination of our struggle of keeping the commandments and God giving us the faith.
0: Mm.
1: That's the total situation of picture of the saints.
0: Mm.
1: That's why it is of, not for.
0: Mm, yes.
1: But it's of Jesus, faith of Jesus.
0: Of Jesus, yes.
1: You have some more, sir?
0: Karon gurodok sa last words ako na yes. Mahatag ako.
1: Mga kauturan, sorry lang yun. Wala namang nabitin mga kauturan. Mm. Kadami sa atong mga punto, but our time is not enough. I know si Sir John has a lot still to share, and so si Sir Holden. But nevertheless, let's continue mga kauturan. Sa aton na pag-alagad sa Ginoo, kag sa aton na pagpati, nga bisan hindi naton makita, let's continue to believe. Ako na lang mga iwan, una gid si Sir John sa imong last take, Sir John, and eventually si Sir Holden.
2: Okay, yung final take ko sa lesson na to, yung faith parang ang abstract, parang we cannot really explain, di ba? Ano bang faith? Ang hirap explain, ang hirap na i-build nung pinakang evidence ng faith, kay yung faith it's founded on something na kailangan talaga nating mag-faith. So ganun ba, kailangan talaga nating mag-faith, kailangan nating maniwala para maging realidad sa ating buhay. Kasi pag faith lang, pag head knowledge lang yung faith natin, okay, naniniwala naman ako, pero hindi bumaba sa ating heart, hindi nagkaroon ng transformation sa buhay natin, I think our faith is vain. Walang kabuluhan pag dito lang. Dapat yung faith mag-transform ng puso natin at bumalik tayo kay Jesus.
1: Yeah. And as the evidence, makita.
2: Makita na.
1: Okay. Yes, sir. Hold on.
0: Well, I think I will close, Doc. Basahon ko ni ang may arap diri sa Ministry of Healing, page 182. Basahon ko mga kauturan. Inhambal diri. Uy, nadula.
1: Oh, sige lang.
0: Sige lang. Ang punto dito mga kauturan, amuni, nga ginahambalan kita nga though ina lang kung kis ma-feel naton nga daw ala ay though hindi man ako makaabot sa standards ng Ginoo.
1: Yeah, so
0: nga daw kulang pagid ang encouragement sa aton mga kauturan, ang encouragement sa aton, palapit ikaw sa Ginoo. Kagsaligi nga ang Ginoo makahimo nga magapatubo sa imo nga pagtuo. Kag bisan amo ka na, ngayon na balang ara ang imo nga struggle? Ara imo nga struggle, patihan mo mga kauturan nga mahimo ina sa Ginoo nga baguhon ikaw. Mahimo ina paagi sa Ginoo nga magmadaugon ikaw sa imo mga kaluyahon. Because we are told nga there is nothing more powerful kuno. Nothing more powerful according to Sister White than a soul nga nagfeel nga iya nga complete helplessness at ubang sa Ginoo. O lagi siya sang mahimo, amo lang gid ang mahimo niya ang pagsalig sa Ginoo. And if we live like this day by day nga, no, wala tayo gasalig sa aton kaugalingon, pero we are working believing that God can help us, believing that Jesus is living in us. Maparehas kita kay Paul.
1: Yeah.
0: Ang humble ni Paul, Galatians 2:20, not I, but Christ lives in me. Kag makita mo sa iya kabuhi, amuni ang kabuhi sa isa ka tawo nga gahambal nga I am chief of sinner. Pero makita mo sa iya nga bangod sa iya nga pagsalig sa Ginoo, grabe nagaguluwa bisan kanubo sa iya pananaw sa iya kaugalingon. Pero gaguluwa sa iya kabuhi ang mga sakripisyo, ang mga serbisyo, it's because of his complete faith in Christ that he says, not I, but Christ lives in me.
1: Amen. Mga kauturan, ang akong natay, in a layman's language, ang pagtuo, ang atong relasyon sa Ginoo, na parehas ang relasyon natin sa ginikanan natin. Nga bisan, ang kita, wala kita, gagmay kita, yet, ang aton ginikanan, gasalig sa aton. Kaya ang aton kakulangan, it is our parents that
0: ginapunan.
1: Tiyan mo muna ang aton na pag-relasyon sa Ginoo. Na kita, basta ara lang ginikanan, tabi sa unang kadulong, we are kampante. Pero kung wala, atong ginikanan, mahadlok ka. And that's the relationship we have as well with God. Pati kita mga kauturan, God is there. And then, let's relax. Keep on, let it grow. Kaya kung ano mga kulangan, masiling kita, Lord, help my unbelief. Mm-hmm. Sa hindi pa naton, magpangabayon si Sir Holden sa pagpangamuyo sa atong closing prayer. Mm-hmm. Salamatan tani atong mga sponsors, Dr. Leopold and Ma'am Ibe Hope Balidyong, Helen Barsaba, Ladel Balangascon, Marlobel Heruta Lurin, Antipaspidad, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Alex Pejedero and Ma'am Gina Federo Ilumar, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susan, Jet and Susan Caro, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, John John Luciano and Goldie Joliki Jr., Ido and Femi Don Vandes, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni Cag, Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico. God bless sa inyo mga sponsor. Sir Rodin.
0: Sige mga muyo kita, amay namon nga langit nun, salamat kit. Madamo nga salamat, Ginoong Jesus, kay ikaw naghatag sa imong kabuhi sa amon. Ginsakripisyo mo ang imong kaugalingon. Agudto nga kami, Ginoo, makabaton sing paglaon. Makabaton sing kapasayloan. Kag mabaton kami atubang sa amay. Kaganibot namon nga ihatag ang amon nga pagsalig kag pagtuo dira sa imo. But namon, Ginoo, nga kami magatubo sa pagsalig, sa pagtuo kag sa pagtuman dira sa imo. Amugani amay nga siningati niyon, kami nang gapangabay nga ihatag mo sa amon ang balaan nga espiritu. Tudloy kami kung paano nga kami magapati kag magatuo sa imo. Kag kung sa mga tinion nga mabatsaga namon Ginoo nga adunay nakulangan ang amon pagtuo, nagapangduwa-duwa kami. Buligi man kami.
1: Yes.
0: Buligi ang amon, dear Lord, nga kakulangan sa pagtuo. Kag patubua kami, nagasalig kami sa imo. Kay amo ini ang imo nga kinpasalig sa amon. Madamo gid nga salamat kay always ikaw nagaupod sa amon. Kag kabay pa sa padayon namon nga pagtuon sa imo nga mga pulong. Magatubo kami sa amon pagtuo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
2: Amen.

Pagkatapos na ng aton pagtuon sa sininga simana, kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook, ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Hini nga simanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika, ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.